0: Whakawhetai, whakawhetai, whakawhetai. Tāpū pēr mō e tolu tahai o tuā ua whio i ho tau lotoloto ngā. Ko e whoki au ne o mīwio. Tāpū ki a tau tolu a e whiawhi whakoloa koe ni kono hongo fulu mā fitu o mā hina ko sune o e tau whakakoloa koe ni wafe mā wāono. Tāpū pēr mō a kuini ngā wai hono e te pō hono wālu pēr mō e tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pēr mō king tu pō ono ko e hau toka e whare o haa mohe o fō pēr mō e otu motu wanga ofa. Whakatāpat fōki ki a Princess of Eina e helangi whawhanua mō hou eik. Whakatulo watu ki a hātawi whonua, hātaki lotu. Pēr pēr fōki ai whakapa apa makehe ki he sola pēr mō e vūlangi hono kotoa o tau kau whakataha i he mō meniti koula koe ni. Ko e tau polukalama PMN tongaini. Ko ausio ni pulo ku whakahohaa, pia ko ngawe whakataha i he fia fini, pia mo lātu koni where nisponua, ke to koni i hono o atu e tau ngawe i he ngalu ea, pia mo ngalu o pia. Ki mua pia hoko atu e toenga tau ngawe i he hoani o ko fia fia o pito, ke whakawhi loa ki atuai, a e tātai ki a setu ataia, me kainga lotu koe ni siasi me to tistonga va henga au kalani manukau, o e vahe whanua koe, kui loa koe ko pulela a i niurini, a o ko fia fia o pito ke whakawhi loa ki atuai he ni a ai tā tei ki se tuata, aswata, ti mani, ke ne tatake tau lotu, pe mui whawhita i he ho wani. Malo e tau mau e whewhini e aswata, pe malo a pito e toko ni mai ki tau ngāwe. O atu e whanga maari e ma au.
1: Malo, malo a pito e chani bolo e mau whanga maari. E a kukwata puke e whio e tai hamai, o ni a whio e tau wata wato ngā. E kukole ki ho whangat mua, he tā malo e whanua, malo tū. Tau ho whangatu he a whaki kuke paisione. Ka poke te ki whainga maari ko ni ke whakamonu i koroa. Ko mok. Ke lawe ai i he hawa whakoa koni. Ka pita te ke iki he whainga maari ko omi. Ka i mo ke whai tau lotu ke tupe mo ke ula watu te ki kupu whola whola koni. Ongo leo chisu kwaishi na toho i e luke, ono e wahe, e lau be be me be so fu ma wa e be so fu ma wa ko en ai ko ni ane ho ko ye ko nga ko ya a ne a ru atu ki he mo nga ke roto pe ne o si ki ai po e roto ki o tua pe ne a ho ha ke na ne u yang ne ka wa ko o ne firi ma de na to ha to ko ho fu ma to ko wa o ne fu ka hingo ki na to lu ko e ka apostolo Ko Saimone, ai ene whakahingoa fōki ko Pita, o Anderu ko ono te ina, o Semisi, mo Sione, mo Filipe, o Patolomiu, o Matiu, mo Tomas, o mo Semisi ko fōha o Alefiusi, mo Saimone, na e whaalau ke mamahi i whonua, mo Siutasi ko fōha o Semisi, pea mo Siutasi iskariote, nani hoko ko e lawaki. Ane aruhifo, ia whakataha mō ki nāu tōru, o nāu tō ui a pōtu nā e toka lerei. Ane ae mō e toka lahi o ene kāua kō, koe fūka kai isleri, me isi utea kātoa, mō sa meeria, mō hāngai ki tahi o taia mō saito ni. O nāu hāu ke whanongo ke teia, pea ke whaitoo, aho nāu ngahi ala ngā mahti. Kō ki nāu tōru fōki, nā e whakawhiu i e ngāi whahi ke he, nā e whakamo ui. Pe whaika e kakai, te ala ke te ia, he nei aruatu me te ia ha maalohi o whakamu ui ki nga tōru, tangata me ai. Ange ko e watapu ko o au whaki, o hlau i ko hoku tāpu aki, ki e kawatu, i he kamata anga, ko e polo kalama o e whewhini, e a o ko whamaro lahi. E te ko e sene pūla ka waho ka ngā wea, e whai ngā maari e ko whaka ko koroa a ki au. Ka tupe mua ke uki paipeha ki lawe si i pe e mea whora whora ko lau ato. O ko utoka ngā pe ki he uwe ngā he mea o ko asi e whora whora ko ni ura ki ko e lotu na e whai e si su i e mo ngā. O ko e lotu ko ni u tala mai na e lotu pe me he fiafi ke pong pong. Kia o ko unofo pe o whawhaka kaukau he te amilahi koe kakai fo i tā tōre whai e roto. Ka owa he miniti e hongo fulu pe ua noa ha maranga ku whai ku te osi kai ki te tue fia whanongo ki ta ki e roto. Kako fora fora koe aho ni tara mai lotu bea si suia mi he fiafi o hao ki he pongi pongi. Kako utui e ka kai ngā tonga mo kumotoro kumo mea mai ki hele te o. O kutu utu ki whai hana whao manatu o e tau o nyau e hake e lotu i tonga. Pea ku tau monu ia tuka tau ki matai ko loha pe ia. Koe lotu ne hao bambo si sui. Tau mō ni pēr lau e pona ke, ne hao mo si sua lotu le rei, ka kukau to tono, te hata ura huma a rie. I e hoko atu koe, ka tarano e fefini, o hano ui a si sua ne kau, kau ako, to hongo furu maa ua, ne ne hanga o whiri, pa ne hanga lewa whakanofu ki na tolu ka kau apo si tolu. Ko ngā ke whai a e ne ngā ue, pa ko ki na tolu i na e takaofi a si sua, i he taimi ko tō te. Ko tō te koe ko ui e ko whai marita tōru ka kai tōnga. Ko eni ko sen tūle ni ua e hake e lo tūi tōnga. Ui ki tā tōre ngai tapa ke ke, ngai whatongia ke ke. Ka koe whaka āmu koe o e whawhini. Ke tau tāri mua e ui koe ia. Tō ona tau wai ngāti. E koe ui ke whai e ngā ue a sisu. I e whaka asosio e tala noa koe ni. Ana omi ni ngai potu ke ke. Ika ke ngata pe ke whanongo ke maranga si su. Pane whakamo uhi kina tōru. Ko konga whao si koe tala noa. Pailonga kina tōru na yala ke te ia. Na nau mao e mo uhi. I he iwi pa mo e marohi. Na e hao pa mea si su. Ko tui ko tau monu ia ngai a e kāinga tonga. Ko tau tupu hake. Ha taini ba mo hakuanga. Ua e o tua mo uyu tau lotu kia. Pukotu e wane tali tau lotu. Ba wane kau he tau mea kato ape. Ko whakaa whea au ki pōpou. O e whea whini. O wa mua nato e hiki. A e tau tui ba mo e tau whalala. Pe mihe e ko si sukalaisi. Kone ui ki kone o si ui ki tau tōru. Pa ki tau tāri mua. Ke ne hoko mai, pa ki tāki mua maa ki tau tōru. Ke ngai ngā ua koe tō bea ku whai. Tāra monu atu. Ke te kumoto e ngai whatongi e koe tō bea. Hanga wa naki ki ai. Pa ke whake u whua maro atu e si one. Ko ngā koe whatongi e o e O tui uku ke kau a polo kama he monu ia. He ku kamata ake ai lo tū. Ko jai ngai whakata haanga lah. Kuna hanga ta pui, te whai e lo tū. Kau tau ke lau kawaki, e ta dole kakai tonga, ai lotu le lei nei hau kama sisu. E tau lotu, e tua maafi maafi ko koe koe mau tamai, ka koe tamai whakahewane a fiona. Ko koe koe tamai, ka koe tamai e kuke lau i itaniti. E kuke maafi maafi, ka koe tau hiko e mea kotoa be. O mea haa mai, pa mai mea tai haa mai. O kuki whakailo koe ka tingu ma tolu ka tolu ka hai o tua. Koe ta mai, pa mai aro, mai lau maria maa ni oni. Koe toko tolu, ka, koe ta hapei he mo ui, pa mai maafi maafi. O ma waka he rangi kua tau koe hoa whaka koloa koen. Koe tau lama hao, pa mai ofala he a whiwa no kua koloa tu ma tolu. Pa ke om mo uye ke ma tolu ke mau kau, i he aho whaka koloa koen. O mau kau hea honi. Ka kuto oa ho mauloto i he lerei pa mai whakaafu ofa ea fiona. E tau mai ane pihe kua halaka e hoa pe kua ngāwe ke kau. Ka koe e mau kau o mau lea whakataha pa mai toka taha koe koe eki pe kua whai. Mau au sia ea honi. O hao pe kau tāke e whanuan. Pihe ki o mau hau. O e gie pa mai kakai koto pe Oi fonuan ka mai ka kai nga tonga ko te ku na fono ngoa. Ha o polo ka o mau fa ka feta ia tu. E tau i ba mai o fa ia fiona. Ku ke kei fuka ko loa ke mata. Hanga ko fo fo lo ku mau fono ngoa. Ke o mo na mau fiu. E pa. E fo i. E lo tu atu ki o asio. He ko mau iro. Ko ko e bea o tua. Ko ko e ho mau hao anga. Pe ko ko e ho mau maru anga. Ko ko e lo tu. O mau fatongia to tonu ke whaiatu ke te koe, ke koe e mau mo ui, kakupure mai ke mi hea fen. Whaka maro te ngai te reiko tō pē. Tō mai tāpua ke mo uiko ki whaka loa ki tuma tō. Ma hu fia tuku ngā koe polo kalama koen. Mo te kakea tā sione pūlu ka umasi ka umawe ko tō pē. Me ngāwe ko tō aku nau whai he fi whakako aki tuma tō. I he ea ka umā. Ata kai ko tō pē unā whanungua e polo kalama. Kape maro tō ikiri whai tāpua. Nō mai, ti ka umawe hono ko tō. Hoko mo e ngāwe ko nau whai. Ke ilangi langi ia i pēa when, o me māma, o me kresi mati nā tōu. Nā uke, whaka utu mauku, ai whai e ngā wea when. Ego mau hufia, tuku ngā kosi kakai tonga koto pē, i māmani, ka umā e lotu ku mau whai, ke hoka pē mua e mau ngā we, ke kakai ki mā tōu ke whai e whini ngā wea when. Eiki, mo hongā tiki hoa whio, kai ai, ha mau tō no no, hangai mea ku tau kia, mo huka e mau lotu, o kwa ke mau mau sia, whaka kakato mai he koko e pe koe kakato, o ngā ha mau leo, E kare sipe o mawiki ko si su kalaisi. O whala hea tu afe ma lau ma lea maani oni. E tink ma toko tope o nā kiri. Kai whaipi ki tā ngata. Amen. Maro. Maro.

0: ma va de na hiva e na to lue na hi fa o ka puna ke lo a sen puli ta fi tu ta va lu ta hi va ko pe mo ki fa o e ka puna ke ta to lu a na ta ta ha fo i fo hiva i he po hiva fa ka lang lang o sen puli wa
1: fo fi ta
0: ko a ho to na ki a o fi tu ka e ku ya ha me o ki to i na hi fa ta na komiti konferensi pe ku kamata e pe mo conference kakato ke fa ma apo po na me ko toy conference ko sapate u avaru ko sapate fa conference pe pro yang ma hedi ma nga fa conference ai ai palestini pe pe fo ki he fi fi e li fo geni mai ai ka o ka o fa ka o fo fo to ko a monite a ho hiva o sune ko a ho yo hifo pe aku fono ngareva konferensi i fu ko ngai maka fa mana tu ia por por ka i fu ne ha ke tu ta o misnare gi ha ta tu ia ia mo na maka e patai so kana pol o ke ai pe mo ki ia ko na o pepe ko ki fu fu aki a pia ko ina fo tu re o misnare pe ko ha na o me na fa i gi a pia ko ia kana ia i gi a pia ko ai pe a e fra i lo ai ka to ngai maka ko ia i a ho ko ia koia koia koia te wai mo maka o ka misnare ko to ape o ku kerekele ka to ngani na we fu fu ai ai mo maka ai ta ke so na to ki na to ko maka ko ya e tu pe e kolon i fro centuri ka ko to ngana he maka ko i ngai fi tu ke ke hi hi fu ko e a ho hi va ya a to no a o ku ya ko a ho ya o ya ko ai e ta ta ki e presidente ya ko pe mo e putu ma o ya ko i ngā hi programa ke ke he a whanau ako, ngā hi ako anga kotoa a si a si i he o tongan. Pe a ku kawai pia moe tāna tūnga a e kore si a tōtai. Koe pia moe ki ngāwe a e kotunga e ako a whama a pop. Ko hi ko e ke whama a pop ngā hi ako maarunga ange ke a i pe ke hoko university a si a si. Pe a ku Australia e National Qualification Authority ko a e ai brenga ke ne afai go de fucking mai a lisita pe ago a ore va go no uraki o siulai ko a hoye to tupu o si o faki ki fono nga si asi e lo tonga pe mo ka hau
1: ko ya
0: so ko en ai programa ke ke he ya to tupu ko a ho ua o o siulai a ko a fra o si pe a ko a fra o si oku oku fae mo laka e fana wango mo e tautupu pe oku fua maa po poe mo e ngahi kapaugua hafatongia konfesi te ke kakato oku ea ngahi fai wana e teuteu mai e fana u pe mo e tautupu te ke kakato e fua kato i hea koe ni pe ako e shashi koe ia e fai a e polotu ko e polotu fua maa vai pe mo e polotu ia ui ia e sehiki taki ka o fai whikau pa mai kau se tu ata aise aise. Ke mo ke ufa aise atu, ko mai te miki programa o ta mea e te au koe hui koe. Ufa aise katoho ngasi aise, ma ngasi aise family wasiliana, ma ngasi aise whakaistiani kato bei tongani. Fai fai po lotu ia i he po sāpate. Pako fai po lotu koe ia, koe po lotu po hiva, pia mo ngasi aise koe ia. Fai katoa a po lotu ia, he fai lotu senturi, ta mai ai mai ka hiva ta me he pe ko pe mo le ai e u u fa hoko i e poro tu ko ia ka ko sai nga mari e ke ka ka to mai ai na si si ki e po hiva pe ko no to nga web mo nga poro tu ke va va ki nga i fare lo tu nga to ku i he ka sai lo mai ke sin tu li wa la la abi to nga i lang ai na fai i mai fare no fo anga pe ko mo nga i fare fra ta anga pe mo nga i fare hot pe ko fai rewa ngai polo tu ki ai, pe ko e pe mo ngai fai rotu si asike he, e fai at pe mo ngai polo tu ki ai. Ma ko e
1: kwa
0: matala lo lo ai a ta kakione, ko kwa matala ko e fai he katoa ma ko ni.
1: Palo pito tana taiki fai fikau I hono a omi ai ngai fo tutu u pe mau a loto al fa monu atu ai a teu ai ngahi a polo kalama fa fo o fa koini a tau te fito ke mau tolu ke mau lava o kau atu he kato a nga o kange pe mau I hena mau tolu I he a tuku mai he ngalu ea pe mau ngalu ope I he fia fini pe ku fa fia fia ai fa ilonga lelei koini

0: ai lotu i tonga ai senturi ua pe ku i lo afoki ko e fonua nai tuku ki langi pe fafeta e uta ua a usia mua ulele i mai ai ke tu unga koe ni a pe ma ua lotu atai pe ai ngawe pe mui tala monu atu ko kore fa mole mole tu pehe kuia
1: ia saite ka ko ku ki lawe at bigi ai ho lawe mai ki he fonua nai tuku ki langi ko hui he ku o whakakawe inga ke tantai ku presteni ai ka tonga ko ni ko century ua tonga fonua monu ia
0: ia
1: ko ta lau ke fo ta monu ia e ko ngi ho ta ki fonua ko fonua a i he ka no ko e to ta pu ke ka no ka kai e o tua ko ha is le rido ka kai fili e a ka kai bena e fai ko na ni te pe mo o tua pe me ka mata ma to ngi ko a fatala no ko fai mai ko tau ki fonu na tu ki lanko ko fai ko na ni te ia ai ura ki fa ya mo o tua pe a ku monu ia ai ko tau ki fonu ai ko o fa ka kale ina de la ta tonga ko ni senturi ua tonga fonu a monu ia ko kai ko e si we si dia na pe ko kai ko konfidenti si pe ka to a tonga
0: ko ia
1: ko e pure ana moi si si fa ta ku pe ko ngo libe a ko e ko e monu ia anga mo le anga ia ta ku fo no ko e ta ku o tu a ke si ho a ta ku i na no ano no ai ta po ki pe mo no ngai monu ia ko e mo si si ai si si a to ri tonga ni pro mo tu pe me ta ta ku pe e ta mai a ku te ha fe tu ia to o ka tonga pe na o ka na lo i ki me na ta ku ko pe pe o i lo ta ku fo no ni ke ko ki ko le le i a ta fi fi ai he po to ko to ape wo to nga ai ko me to wo ngo mai ko na wo fe ing ke fo tu na ki sia ke na lo tu ai ke ta i ni na wo ke ai ka ko nga pe ko ya nga ki yo ngo i e lo to to nga i yo o ko nge de ko ko ro fi ki api ko ro fi ki lo to ko ko ta wo fi ki he ki ha fa fi ki yo ngo mo fa ya pe mi he te
0: ma lo Malo au pito ko ua tala monu atu ke te koe, malo au pito ke iho toko ni mai he fia fini mo e tānaki mai ko utui koe fu toko ni lahi enike mau tolu whanongo atu i he reti o mo e ngalo ea mei mulini pia mo to opure anga foki. Malo au pito mau whenga maire, mau ha wike fia fia mone pia mo e tala monu atu. Malo au pito.
1: Malo au pito, malo
0: kia. Hau enki pia mo e kakai fonua na mo toku mea mai aki he sekiritari lahi a whaifikau ali fileti atiola mei tonga eiki. Kai tuku mua ke tau wakai he nikia Nick Sevaniti pe mue fasi honohoko. Here's Foki Maia. We'll be back very soon with Registered Immigration Advisor Anna Hifo right after this.

fa hoto loto he tau ngawe he fia fini ngau paupe ki hoko atu tau ngawe a pe aku a i he nei a rinta o to lose pasi pe pe foki a Filippo a te vita pasi pe amu e toenga ti mi ke tataki tau vaka o a oai ki a hengi hengi o falahi atu from latu conference for nua e nai ma alo apito mo mea mai ka tau hoko atu ki tau ongo ongo

0: Tuna ora tu ni tuafi, ma tau ngahe ngongo ki ahoni, malo tae.
1: Malo malo mani aho e ki pia manele i ae tonga kotoape, mo me mai ke tau ho au ngongo ko ia e fiafi pule lulu ta fito sune wa noa ua no. Uro ki na ta ofi whakataimi ae lele ale lue, na ta ton ke mawahe me welinga ton ki polilua he pongpongi ane afi i he taimi o no pongi pongi. Tupu peni me ha tokotaha na ha e asi i he halanga lelue, te a paha wai ke ta ofi ai mawahe ata lelue, ka ngaue a kau polisi ki he me ani. Na e tok whakamahino mai ko tokotaha ko ini, na e whinga kene kai ha asi ai keipo a kopa, te a me halanga lelue ko ini. Na e tāpune ai e ngaue ai halanga lelueni i he ua e ua, ai a glotonga ngaue ai kau polisi ki he incidenti ko ini. Ko e toko ni ae pule anga ki hono whaka mawhana e ngahi api nofo anga. Ka wai a insulation e oe whale pe a pe foki ki ha fotu o ha hipam ki he whale ke toi mawhana ange. Ka ke he wata e ni ka tek nao tolu kia e nao community card o klama ke totong he pule anga ae pe seti e vau noa ki he hiva noa ai whaka mole ko e ni ke whaka mawhana i ae ho api nofo anga. O kwa taha ka tek nao tolu o nao mau api nofo anga, o ki ai e nao community card, pe ko e go card. O kwa lawa en ke nao alo atu o wakai i ai tuunga ko ia o ku i ai ho ai insulation pe amoe mawhana ko ia ho api. Te nao wakai ki he lalo whale pe a pe foki ki he ato, pe o kui ha tuunga whawhi e maalie ke mawhana i ho api nofo anga. Se tu taki ke fika telefoniko e noa valungeau, fitu fitu fitu, taha taha taha, e o ke kuala whae ki he tokoniko e ni ae pule a ngā. O tawa o poken ki tai mo moko au pito, pe au ku oskamata pe ae ha e toko lahe ka kai pasiki ko e nao puke, pe ko nao fokoutua e maha ki ko ia ko e flu. Ai au ke ai whatokanga, tau te fito e ni ka tek nao tolu ko ia o ku la vea ngofua i he mo ui ai a ko e whatokanga e ni pia me he pot ngau e mo ui. Ki nao tolu ko ia ku mau e maksuka, toto maalunga ngahi mafu pa whatokanga me he pot ngau e ke whai lewa ho huhu malu i. Ko ki nao tolu ko ia ka kai se fine feitama, ta ono nima pe lahi hake, maho inga ai tauhile lei au pito malolo pe a inu ai vai ke lahi, pe a sio ki otoke ta whawha milika pau o ke whaingata ia. Ko e ngahi whamatala eni pe a mehe pot ngawe mo ui, o ku oatu maha tau ka inga, ta te fito eni ka te nao tolu, o ku tu ulavea ngofua i he mo ui. Kei tehe ko e Super Rugby Pacific Final i he tōna ki Henry Stadium ko e ni i Wellinga Toni. I he waha ako i ai tini a Wellinga Toni i Harry Kings te a pefo ke chibis te a mei Henry Toni. O fia fia kolo mo a ke tari tari e kao mamata a ka pulgo toa pe ki he Super Rugby Pacific Final ko e ni a i a whahoko mai ki kolo mo a i he fia tōna ki ko e ni. Tāwe mālo hea tīme Harry Kane a Wellinga Toni he tīme ko i ai bluesi o kalani he tōna ki. Moi Campaign ni ai tīme pe a pefo ke kau pou pou ke whakafono ai mala e akapulu Henry Stadium ki he tōna ko i ni. Ki he whainoa o pe a moi tīme hao ko i ai Hamilton, a Hamilton ni ta chief. Na e mahina mai e whakaava ai whakatau tiki te ki he whainoa ko i ni he pongpongi ane a fi he taimi hongo fulu pongi pongi. Nā lahi pe foki ki nao tolu, kawai mok mao tolu, nā mau iai i he hawhi haua ki mo i he hongofulu ke tali ke tong ko ia. Ai tiki te kana e mahino au pito hono fuwhi e mamata i ara inga ko ini. Ai a koe minite taha ni ma ko osko toa e tiki te hono whakatao. Mahino pe koe kau me mipa mo ngahe kalapu la lahi nu sila na nau tu laini peo online ki whatau te kite ko e ni. Na e whiunga pia mai te kite e tolu mano, wha awhi ni mangi au, na e whakatau ane awhi. Na iai a toi kole ke toi whakalahi, a ngahi a whi tu ke lava ke toi toi whakatau a toha te kite, ka au te kia ki iai hamahino pia me iai. kai ke ko tikite ta hamano fituafe a welinga toni pe ko to nga ko hauka to pe me a to a welinga toni pe a o kai a fiesia pe ko nga o kai to ko la te nao i no to welinga toni i he ko na ki ko ni ne ngo pe o la he lo to mama he kai ma o hanga he tikite ke lava ki mala a polu ka ko mahino e fono en ahi pa pa pe fo ki en asa le kai ta la o in a toni ke si o fia va in a ko ni a ya ka mata i ta mi fitu no ani ma e fia fi ke ki ta o mana ki ki va in a fo holo mama ta o pita pe a mo fie fia o ko a ta la mo nu ki he ngo ti mi ha o ko ni ta te fito ke ta o fa na o pa si ki pe mo ka in a fa na o tonga ko hai pe ti mi le le i a to na ki te na wi kuna pe ta o fie fia pe pe ko yong o timi no sila pe eni o kuna i he top ko ene se au hi super rugby i he wanoa wano ko nga tanga nga he ngo ngo ma wa te me weli nga toni te me te au ta tu na ona tu nu ko afe
0: o se le pasa fai toton mo ta nga he ngo ngo te me he kolo ngo e kakala cry chit ki he ahoni malo se ale
2: malo pito pe ta tau pa mo ha a tau felongo aki i he aho pulerolo koni, ko hono tahafitu o siune wa afe ua o no. Pea hange koia ko hono whakahoko mai e kolo ngou e kakala, o ku ke whakahoko ofa a ngai u matalai a kau, ka ke hono pango pe koe alaha, pea moe manongi, ko tui e mau pe ia pea mei tonga. Ka ku whakawhiawhia. O tatau pe whoki hange koe aho koe ni whakawhiawhia, a ene mafana. Toto no e nea ke matu aki mo moko au pito, ka pau e wakai ki he kuo hiri e taimpe he ni, kua pau ke se mao e lai maa mafana, ko hii ko ngai mea rere. Ane uhu ko wakai hifo, te unga pa mo e tikiri e fitu. Pea o kumau hu upe, te a upe ki he taha, taha taha pe koe taha ua, a fua koe e mafana. Pea o ku au au fia foki ai koloni, i he ahone. Ka whato ngā ia nge, neongo e ne mawhana koi ni, ka koe mawhana i he taimi mo moko, e a okuangi mo moko au pito au pito, ai matangi. Ko to e whakai tā mai foki ki he koloni nā kulawe atu e ui kuosi, ki kā inga tonga katoa pe ke whai a e nau lau, ki hono whakai tā ta hai koi ni, ke hoko pe ko a kolo, mahalo e kei ui pe ko e kolo ngowe kakala, ka koe kolo whakatata hai ka toa ngai u feitu ke te. Koia i he motisau te pe koe feitu u tonga. Pea wa o mai koia ki he aho ni o kei whakata mai pe he pure anga. Ko hae lau ai kakai. O kuma hino mai koe ngai u feitu. E nea o kunau hangai ki nau toru pe he o ku lerei pe aho no tuku pe ke nau tau ataina. Hangai koia ko Selwyn. Ko Selwyn i foki. Le whaalahi atu o ku kamata tō lahi au pito a tamai ai kakai tonga ko hiki mai o nofo ko i ai. Ka tau te fito ke whetu koni ko Rollerstone. Kaufo ke ai mo whetu koni ko Wai Makarewe i a whetu whakatok toke lau ia o Christchurch. Ka ke ko e haho o lau o whaka atai nia ke a tōta katoa pepa. Ko e mone mone totonu ke tau kau atu pe mō ki tau tōl hono kotoa pē. Ko e taimi whoki eni o e fie fia ta mō e mawhasia ai ta mai ki a kotonga, ko hui uro tonga lere he taimini ai siwi i e semesta pe koe konga ura ki a koe tau ai University koia o Canterbury. Pe a koe me a whawhi fia e tala noa pe mō e whana ua kotonga ai e unā uro tonga siwi. Pe a koe mea pe ku tō tāhu ne tāra mai, koe hange koe lea koe au pehe, whai mo o mia e ku osi ma teu teu. Koa koe tō tāha au pehe e ia, o ke whai pea e teu teu, koe uhi ke lawa le rei, ai whei ngā kō ka tautu te fito, koe tau whaka o si eni. Pea e whoke whahi ngā ia, ko nau lawa ki nau tōro kai ke, ke nau sivi, te he pē ke o atu a ngai u whakamatala me ngai u meko tō koe au fie ma o. Ka ko taimi foki o e whainga taa o pito ko hui ko siwi. I wete ka au ko ui ko wike ia koe ahono mak o nga o sivi ko ni ka ko hi ko ka nga tonga ko ni ko fa na wa ko tonga ko ni na ro tonga te te pe ro tonga sivi pe ko osia tu ko ya a na nga sivi to mata foki ahono a nga ue i he kolonia ta te fito ke ta fa aki ko ya o ya ko ai pe ki he api ako ako pure anga e tata i tonga o ki nau fie ma o ke nau ma o a e nau vai uha o to e ma ange. E tau tofu ka tonga o ma ape ka kono si fwa sae ni si o ku uri. Pe a ko ngahi u ape a koko ni a ia ko whanga o pilo le vu fasi mo e afi hala o vave a ve roto koro motu a longo longo ma o whanga nuka lofo ngere ia mo vai popua pe he fo ki ki loto nuku a lofa. Katoa e whana wako koni pe a pe he fo ki ki he kaua kofe unga pa koe ni maase. Koe kaue nia ia ngā ue whaingata au pito. Ka koe fie fia koe ke kau atu ai vaa koe ni o ku iloa ki he whela ve i pia mai tangata. Humanitarian engineer, e koe engineer ai tangata. Kuna utolu i he kamata pe koe ni ki he hoko ai pahai ta wako honoua, puko semesta honoua. Te nauhanga rewa o fatu i sain ta i kai ngatai pa mo fotu tu ko hui te au koia ki he mahina koia ko nove ma e o atu ki tonga whenga ake ni pa mo universit wha whanua a tonga ke ta wha aki koia e sain isi pa mo teknolosi a tau fok mai te ae pot ngā we mo ui a tonga pe he foki ki he Tonga Health Promotion Foundation aia koe nau ngā we koe wa ape pot ngā we mo ui ka gohono whakai aia ka kai ki ha mo ui le rei o kai ke sino ata mai e whoki mi lau maari. Oko iaia amanaki koe hai koe New Zealand Foreign Affairs koe pot ngā we ki muri ka ko ostara mai he sia mane ia i he ta whakoi pa me weringa toni te nau sanga to koni mai he koe uhi ko ngai mea ke maa e vai. Pau ke fau mai he filita, fau hake he mea ku ne tamate e vai. Ko e konga fo koe ni ku ne aia ne lawe fo ke e api a koe tolu i tonga, koris ko tupou, tupou high school, te ape e fo ki ki up for all. Ka koe ni, whainga maare ni ke tamai ki, ke nau hanga e ki nau tolu o fatu, e ki sain, a ngahi umea ke ke, i he wakai whaka ensinia. E kuea i a amanaki, Tau hi, ko hono mai koni me tonga, hoko atu ki ai, ai wha i tau koni hono ua. Pea mei he whanau koi a ako, pea whiunga ma whanau ako to wha ua, ai koi kau tau wha osieni i he ensinia. Tau ngongo pe ea kulawa ke mawatu i aoni, kai malo api toho mo mea mai, ka mo
0: mea a... Kufas maa, me tau ngai ngongo pea mei tonga eiki ki he aoni, malo wha osi.
3: Malabito la tevita ya maramo e lau maria huik. Te moe lea tongo tau peu mo mea mai ki e tau programma mao kepe mei tonga ki e fia fini. Aho, whama peni toan me tau peu ki vai. Kai mi mi papopo uri pe ae langi ae uwa tu mo tau pe. Bagona mo lia leo ki fia mao kepe pe vai e koia. I mea ua. Ki whorom pe la la a, te mao e kere kere ka mai ngai sima vai e tanke vai ai ka kai ke rohon au ku i kai koia pe hoke ka ku mau pa pe teu ka ngai ka toka lai pen pa pe pe matua usai toka mu a mai ai me vai ai ala maari e ai ute ka hau ka wii goe pero nuk au veu pa e whanaga e lere o ka toa ngā wala i koia panganaki mai te tau frani ai a koe kontenisi ai se sui sanga dai na tonga e be foki e como la tua centuriua o el lotu ko lo dai ni foki tonga o ku mua ue me o dobe o tonga le le fare area tonga na mo mo o bito no area e patseti na lo tonga le le foki vuti e taimin o to po mua ue ange te ole o me ki a ni posi o fi o bito e osi ai ngai vuti ko ia ai ngai po mua ue i ono whakapas e whare o Tonga. E hoko te bīk ono whakapas i whakakātoa o e Pakseti ki e wafe mā wāno wafe mā wafitu e goe ne lawa ia. pavohua ni hia ngā ngāri pakola e bea bongbong, pā ki toi, māla be ki e wike kaha u. Tau hei a e mea whako mea tau wharea rea, tau te whitoi ni ki he alerea na whako i he aho ane āwhi, pea hoa pongi pongi, na e e kai koa neafi whomura mone, aho mone te. Nā hi a rea whseka pe i he i whanea rea ngā i a rea whseka ala maheni pe. Rea o ki tu unga na e whai e he tokoni premia kako e egnista lao zami la tu whanponga mo kowa u taha o no i he kowa o i whanea rea neafi o ko ngai e Tazi Maria pe me he whamau anga, to iwi ko e kaho ngā hiarerea he whamau anga, i he whanerea o tonga. Purewa whokeo, pure tolu e a whamau anga. O ku uhinga en ki he tukwa ki na e whakaoko. I he whamalanga a mahe niwe, na e whakaoko e whafonga tata pufitu, o la piwenu piukala, o ne ohake ai o ku a whakoutua, a tu i whamau lahi. I from a wanga otonga, Justice Malcolm Bishop, he Mahaki ATC. And the Hake ni bea, I tai mi pina ne Hake iku hoko pe taha waki tai mi ilo hoa taha. And I now say be e se a komiti kakado, ato hoko ta mawanga iko e whanoko hingoa koe ni bea moe omia e a e whanotua koe ni whakawha a te whoki ai ha Pāla ngā pē, aike. Nā e whoki mai e wharea rea, pēnei whakai mi stālao. O ku ia ia ngā ue whahoko, e tukua ki iko e ni, pēnei whakai kai e pē mi stālao, ko tukua ki iko ni ui kai mo oni. Ko no whakalea koe e taha, ko whakai kai, pē mi e pēnei ngā ue lao, mai pēnei ngā ue whamau anga, o ui kai mo oni o whautua. Justice Malcolm Bishop i e whautua ATC. And the fact that he can no pere, no pere baia, a goesia o e wharearea, a neafi. A mea te tau, ngā ue wharearea, ki he, ta hie maari koe mi hefo maukanga, e he u mātua ki tū hifo, a ngeia hefo maukanga, ki he whaha, tuka ki koe nai whakao koe tū hifo maulahi. Pena e, se ui apikai, e pono piven piukala, ki he, rista lao, dem la tū, e whaha ne tuka ki ina nawa. I e ngā i malanga a mea fi. E wikai kini o mai ia mea ki wharearea o tonga o kuhala. Pera e wha e mi sālao e ikai ke whaia ne tāri ki aipo a ne toi malanga. E ko ta ofi e iksea wharearea e nopere vaia. Ke o te whaia tālanga mo malanga sko atonga isu ko ia. E wotonga whaikei mo ngā ui a e wharearea. Pareo ke e whamutala kumao e motu ani. Ko e ngā ui koe ni o ku uhinga ki ai. E ngā ui whamau anga. Ka pia ki whareare a tonga. O wei tanga ngā au eia, o ka pāwe la au a mai ha patu ngā au e, hange ko mea nai mea aki. E he tukon pare mea ki e sea whareare a tonga me whareare a koe impeachment pe, pe koe whaka ilo, whaka whareare a. Me tau dia koke o e impeachment e whareare a o tonga o ka pāwe te tembo ua. Ano whaka maalolo ikita pe me whareare a o tonga o i kai te atuengu maari e ke te toi whoki mai e ke te toi whiri whareare a. Kei rei me tau me hoki. O ku itai ke mea noa ia a e pavonga ia o tota fitu ange koe ne mea. U pau peo kune hanga o mako ngai from on, u pau peo kune hanga tālaki mea ngai mea. E u pere pere ngesi, kati whaka hoko ha loi, pe kua tukua ki loi, pe kua malanga loi e whare rea tawa, e wea no fua kawa pa ngai mea mafu ki duki. Pe u ki tu mao pe, kati whaka whaka fitu. O ne rei koe ne mea, kai kia mea, e te alaki rea ngai tukua ki koe ia. Nga e whaka hoko. E tuk maino katoa e ni a mo yange. O e tongi a lele ngā hi vau tia ngā e prunga. O e maino be ku o ki ai be e kau maanga ni e tawhaki e taha. A e koe ni hi au i kai kena ukau ki kapine ti. Pe au ku ilonga mai e kau whapoa fo ou. O kuna u hau me mea fo ou. Na o mai o maanga i e loto i kawinga. Pacheti pe be e roke ngā i vau tia whakapopunga ue. Nau maanga i hamata mama, ka unau te tuku mai mo hano solutions, mo hamea ke whai, ke solovaki, o unau te whakamuri tuku a ki whoke ono tuku mai, pe nau au e whai kono whaue lao. e kike lava hanga au i wharearea, o ka poike te malanga i wharearea te whewea ne maari e, pe kua te ngahi o hake ngai, mwhakakau kau mo ngai mea keke. E kai peke malawai ki ngā au e ka ua ko te whau halao, e whakahoko aki a e te whakakau kau pe ka mea nā te malanga i, ko te stoi whatongia ia, ko e kau whonga wharearea. O kua mai me whakakonga o hapai kahaua, apai tahawa o ko hamai me to ta ko ni a mahilo o ko lue lue mai la ni ko ya ai un mai lo ko ki a ka ure ro la ko ni a ko sai nga a tata fo o yo ku ke fare ara mahino te ne hanga to ko ni o la nga i a nga we fo fare ara ko i ta me o ku to ka nga ke ko fo fare ara to ga ni Ko panga ko to lu kilo bahe ke pa pa pare area ko ke panga ko pare area ke bahe ke ngai ko lo to ngai ko zuri va ko we ko pa pa pare area ko pu ke pena to lo ngai ofisi pa pa pare mai uo ko ko me ko ni we ke no ha to tis o tu fa pa anga ke ngai ko zuri va ka ko ngai ko lo pa ke bahe ka dinau to lo ko fu lo va bahe va va ko tau ke to va ke ko ko sia va va ta uia e wai ngai ko tiu ia o ngai ke tau Oia ko nea ome pene panga anai, ko hea ngā wahe ke ngai kōsiki o whakolo ke nau whakao koe ngai koea ke toka ngai a ke ne ngā ue. O wai a ngie ko wau wau nau poke tu e panga koe ni e kunau ken peini a ke nau tolo. Ai au o kunau nau tolo puke ke o watu kakai koe no wahe ngā, ne ngai koro ki o no ofisi. Na watu kore panga ki ai, take ke omai ke ngai kōsiki o whakolo. Pea nea ngā umahina peo koe kāne panga. Au kanga pihe ne fui mawhai tufa koe mo whakatā paanga ke kakai e ngai constituent e ngai kolo. O ane ke aria advantage ko te whainga Māori e lahi, ke lalanga he no relationship ko te kau ki ana mo kakai whiri koe ia. Ano whakatū kā maki ia, o e tau e pangu e ni kau kōhu fie sia, e nei whakaha maa e te mistika. E nei pou pou, pe panga koe ni o whakakovi ngā au, e whakatuai ngā au, e pina utolu. E kono, au iro lahi ego mo ngai constituent whakakolo. I ngai palo pare ma kou koko i ngai koro, ta vabe. O ia, i tau ta pua, o kukai kine tau ia penita. Ni hau pe panga kui anga, tu whaka atoa, whata tau, i a toko lai ngai koro, ki ngai koro ski o whaka koro. Ah, hoke ni e vai vai voti koe ni, i e panga ta miliona o ou e vahi e ki ofis paremia, e toko ni a youth, tau tupu. Eo mai ena pe voki, a e mau inga o e, Then with the neon I did for a kick, I got mine of a Owen. But when I play me a quenny, it was a fucking idea. And I said, Talk about now get old tupu. If I like a lacca get out all, but if it's a whole year, I'll play on my career if I don't put that book. It would toy I'm a mother like a premoni at old tupu. A youth. I go Maria no Fravia. I go him. Come here, Maria, for the Mahuinga go here. Tau tangata hoko e kainga. O ku hāne rei, o pita pito eni pia me Amerika. O kuna tohanga e drum, e tai mini. O whana tang i waka kou hau me South America. Nunga i whi tuk ke he tang i waka kou fe tuku mai vato wana tabu ki Amerika. O inga no whana veni i whaka au ha, tang i whatoa ngai haki. Ko tā e nea palani e ngai whalua. O nga ilo e keke lau lava i Amerika. O na whaka konasi tau tangata hoko ko o Amerika. Awe, kwe whaen maari e, awe pe e ngai pre anga hau ngau iloi, e gai ke nau lawa e hua mafi o Amerika, i mea whaka mea tau mga i mea keke. Kwe pala ni rewa ni a ke whaka konaki ai tau tupu, pe tuku whai tau kona tapua ke lai tahata make it available mo maa maa. Ke whaka konaki tau tangata hoko, ui ke osu tau tangata koni, ulake tau tangata hoko ni Amerika, o kutoko la hene kau, kau addicted via ki he whai tōku na tāpū e ko e whakau hui e whanua. Ege, Māori, o pick up mai mea kai ki tōani pe mea tātau. tu ko hakau ni ko ulau e tau wa mai ni o a ni ko ko nu ai ka u ka pai ga jeta ngai kina tu tu ko ni ko ma da ke tu pu pe pe se ti no fa au e pai tau ko na da pu te tau si o ta to ke tau a ke au pito e tai te tau ka ko to ai e fa i toka e tu da ta a ni pe tau ai a pai ke tau si si o ke o ka pau e ga ke malamu ke sai an tu ngai kina ma ke pa pa pa re ma ko ia a no fa ko la ki pe tau tu pu a ni ko kau taki ia. Ko kau ngai ka mai, ngai wha e, kau whai se kau, kau o fisa koro, kau waka pureanga oi ka hau. A pao te nau, pa tenga kona, ko a teke ki whaito kona tapu, a ka hau e whanuane. I reki tau amlaka kau taki lei, ngai ka mai lei, ngai wha e lei, kau taki oti lei, ma kau waka pureanga lei, ko a kakai lei, ke nau hanga pisake whanua, i e ka hau. Na e premia maloro, toko e ignisa mokuisa sabaleni. O ngei e hoha alai, e mui tunga mui lele i kia tau falani. O ka pesete valu noa, o waka inga ka inga te fuu pesete ka ini. Pesete valu noa e kau mate e fonuani. O mate e mei inga i mahake koe i kai pipihi. Suka, a toto maolunga, stopa ka alaba mga inga koe ya. Pese te valu noa, e ka pau tako te au e ka umate e mai nani, ko tako valu noa ai, ka te katoa e mahi kai pipihi. Whaka tupunga katoa pe he fūsi sino, o utau ki ka taki mua e pasuki e fūsi sino kaha. Anai pe e so si sovaleni. O kore to kaka make he apre anga ki ai ke, whenai ki a ko e to onga mo ui mga ini a pe he, se ka wati ke liu ki ai tokua, ai fonua, e ka inga kau ato e mea ko e ni e kusio. Ko te inta koe, ko tau ane ua me iai. La wakai whau tau kau e top 3 ma mani. E pai ratio, pe ko whakabari si e fushina taha. Au stala mai des, te distiga ue au tau ke whai e mea fo o au pito i tongani. Te whakawhi pati ia ke te distiga koe ia. Na hi ke whai a mea bie, ke hau e bie workshop o ga maheni, ma tala tala noa ma ngai whare. E ka inga, Ka pau te ke whēinga ke ke ririu hato anga mōi ha taha kwa sifu ulahi. Ha mea na eanga ki ai. E ki hanga o kua o whēinga ke convince ke kai kai tuke kai mea koe kai e tuke ino mea koe kai inu e. Ko tala noa loa loa ia. Ko mea koe na am vea ma naki e whakao koe whonuani koe koe ni. Ko ta whakea te whonua o ta ofi au pito au kamatake hako i mea toko ni tike ua. O huma ke whonuani o whanu ta maki ke musisino kau ku pai lahi he fonuan, kau pehe kapapulu. Kata whaua poi lao, wa deo aspe taofi, tau pito ke te ruma kapapulu ke fonuan. Ka whainga tari make hea, na e amanaki ke ai. Ka whaua, he keke fihia ia i he WTO, koe hange koe World Trade Organization, koe uhi, he hatu pe uhi ngā, kona uhi ngā, lahi o kanga e mautu u, rauwha mau whermagi, ko lai e mau sinete ka mate mo fusi sino ke mau ke kaofi. E ko mai hanga tonu pa nisa ia o mau kakai ka mene flau o mau kakai. E ko hawa iki kite he ua, taf o bito. Ka lava ke tau ngawe. O hangea te endi ko task force ko fai e fisi ke na un faito kona tapu na tai mini. O nga utu e mea fo o, very oppressive. O ke mahino kuma katu ki tuki. Ai e mea fo o, ai e mea rei. O ya rei e lava iki ai. E ko kumeke tau te waki e tau centurina, tau ako ie, pisa fisa pa te wike kua se, time five, yes? A rehearsal, o e po hiva koia o e centurio e roto. Tau ako e rehearsal o koe ni, i e stadium for all koia o e tonga high school, ai e whakahoko ai e po hiva koe ni, ka e po hiva e ni o centurio e roto, e ai ai ai ne afio, e se ua mai hua ua. Koe mala e koia o e katonga e o centurio e roto, e te whakahoko pe mui ai ne afio ki po wano, Pau kai ke kuriski tu pou. Pea koe... Pea koe... Kovare zoni ko si request. Pena e moko ibe a e tama tu i ka koe koe afo ke tau fofona malala. Ke iwa ia hariluia pe o kao kopea e fai tarikita musika e kuriski tu pou ko pe ke kau eloni niu. E fai kao pou lewa e polo du i he stadium goia o e tonga high school e fai koe rehearsal e kau a hiwa whakabahe katoa tonga tabu i he fiafi sapa te ko o si. Ako katoa hiwa koe pō koe ape ke te whālea. Hiwa da tape i stadium koe ni. paye tava pe prosia ga bi haleluya paka ka toa ka u mega me ngoga ku ka u ba mi mori mo otomoto ne paye fata no ki ta ha komiti musika una podo do u e po riva mo en ai riva ko paye va la lotto to sabri o matai de nani pe pata u ngo fa ko e ai riva ki ki he fili mo lu ki la ki ne mo ata ta ve ngo no fo ngo no fo ke setting o ki fai ko fua ngen ke whanau whanau whoko i pangai whuka uiwa lalahi. Tu e te mini kua uka uiwa a hake unwa ki ke toko tolu ngeau. Pango kua ka tolai ka haia. E a kua uiwa ka ngai ka uiwa kua o ua ngeau ma teo tupu. E weko ke ngai uiwa mei motu. A wange ke teo kua ka uiwa i mei nusila whanata ha uta tolahi a ngeia. E tolu ngeau ka mna kenau tūta mai mo kenau tolu. Ke tolai ni a tolai ka ha. E whaite koe ni. Pako weke weke a ka inga. E te ua kātonga ni kua toi pe a e wike eta. Ofi tau pito o pito. A e prokla a e patungi ani i e leo taimi kamata a e kua wike kaha u. O kamata ke te wakai tonga ni e toko ahe. A e kaino kua lau as. Mata fo ou me muri. A e fulau mai a te waki ke kontenizi ima senduri ua lotu. O si pe wai teke malo i te me tonga ni. Te kawaki pe mo Fiji Airways. Pe kua kautau kapuna koe RQC. Papapala e katika na utolo. Lahi au pita launga kau whalau mai ki tongani. Ko ki whatawanga pene kak mautolo mi nusila. Au mou whalau kuma whau mai nendi o mou hawa ki tongani. Ko e lahi taha e lahi utaha koe ki hau mai ki tongani. O ke puna mai koe o pe heu ki hau mou utaha. Tu uta koe whaka motu fiu. Tari koe he kawa sao. Ilo mai koe te kau koe ki hau utaha au. Talatu e tu ki hau na waka hoko. Tu kore waka hoko. Te foko mo a pia. Toto telefoni mai toi talatu ki hau. Ku eke mo komi. Pea mo tika apu me ea poti. Mau mau lahi poko hoko. Tako e whatuka ngai. O toki toka ngangi. E whakapapau. Koe poke ngai uta ni. Koe o mai ke whakahoko ke ngai me. Ai po pe koe ape ke pongpong e taha. Koe ne tau mkai tau muri koe ni. Oku. Me mau mau e me alahi. Te kete ha aonga. O mea koe hako ose i vendia lea mai ki ai. O ngai mwe wala. Ngai mea teu teu. A kau wholau. Fao mea na o ngai kato. Koe o koe ke lava mai. Na o mai a nofo. Aki be wala na lau wholau, wholau mai aki e aho koe ia moe pō, koe ia moe ahakaha. Palo panema koe niko ufuo loa whau. Au te ki ue, au te mau ke ue malo. Ke malawa ke taofi. A whaka haua koe ni whaike o tau kakai o kau wholau mai ki taonga ni. E o tau taimi, o mātua te be tau shopping hoi ape moe mama UNI. Ai koe uke ke tope telefoni o lomi lomi ai be. Ike pensi nima no loi taonga ni panga nima moe se niti loa ua. Ko te alue me panga te au ka inga o lita taha iwa. O kautang, panga te au, lita taha iwa. Lita taha iwa ka fui pāpe taha mo konga e, na o mea lele. Hangi hau panga wanoa. Au behe tunga kwe penji niwa mo rolo o tau kroan. Au kui whakao kutai te tonga behe mama iwe lai e tiriwa ngai sopingi, ni au ngai whainga taha. Hau ai se niti lahi ia. O mu whamiri mo mu apie to e oholo. Eru kakpeki e, te telefoni koe noa wataha. Tolu valu nima, ono nima valu, kia lupe, pe koe Facebook o koe fui fui lupe, manu abai. Ma lobe tau mō mea mai kofa as mama, ka mō mea.
4: Lom ho e ki gātumo a ki whanono i a koe ni mhe Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e mo e tila make heia, kia ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu, o kwhai ai mo ki tuntun, ia whakahoa taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pea ke whiri ai pe e koe koe haa mea e tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi, fiti e ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu nge au. Pea toi kaua tu foki pea mo e holo ia, ke whai ki ai ha konseti mo ha whakafi e fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai to tongi. Pea kuto i ai foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakaafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, ka e whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
5: Koe whakamanatu whau whau mai ni, ka ta ke u kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ki a hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai mo hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini, o kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe ko wā utonu ki ho toke tāmo oi.
6: Fuwha mā uhato api, koe misi ia ke whāmiri Pasifiko toa be. koi ai, koi misi koi au, malawa ia ke mooni I he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau, hato abi, koi programa ni liu mo uia. Iono ngāwe I ke malawa he ngahe Family Pasifiki o mau ho nau fuafua abi. Whakao ko rewa e ulak stepu, ia ke mau ho fuafua abi. Pea ke whetu taki mai ki ati ki mautolu I a haone, ke ke mau ai ngahi mea kotoa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono ono.
5: Ko whakalelei I e he Auckland Transport e nao ngai whai whatongia, ke toi whai ngofu ange e whefononga aki he pasi I he whakatonga o Kalani, ko South Auckland, aki hana toi tāna ki mai hangai halanga pas for all. E whihokotaki a halanga pas for all whiatolo hiwa, pe ko New Route 39, me manu rewa ki o tāla mo MIT, e lele whakaminite taha nima, me whitu pongpongi ki he tata hato unua po ori, aho e whitu he wike. Ke toi whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland Buses.
7: Taimini te wanoa pe hoko ai whitu. Whainga maari eko ni te tau wakaia I ki Australia ki a wani wahawea pe a moe tau ngahi o ngongo. Wani, maloi tau mae fiafini.
8: Malau mua tau te lala ki he fiafini linta. Pe a malau mua lau maari a hau eiki pe a moe lelei a tonga kotoa e te loana. Kau maki mou tolok mea mai ngā luope mi whitu ki he kehe o kolope. Oko kore ke uhu whanga I pehinga he whakatapu ko osa no hawha ki, ka tamo oku ke uwhahoko ate ngai o ngongo kwa la mao at me astele e lia I he fia fini. Ne la lato a sekretari ua o e ofis tala whikaulahi a tonga ki astele e lia, tasman telefoni, ke o tfanga koula o astele e lia, Gold Coast, ke kau e no taritare pare mia ofisi Steven Rambuka, mo I katoanga ke whailonga e fuafua folau whahanga tonu ai kau taha wakapuna ofisi me I nendi ki he otfanga koula. Ne ai whakataha fuk mo tala whikau lahi ofisi AJ Emrit, pehe ke kau puate o kau taha wakapuna ne nau folau whakataha mai mo I paremia, kau mai ka inga ofisi aia ne nau whakahoko taritari whakafonua pe a kamata ak fuk no taritari ke fonua e taha o I kakai tupua ka inga aborisnale. Ko e whainga maaria fokie ni ulelei ki tonga, tau te whito ki he kaunga aue toko lahi a tonga ki tu apure anga o nau ngā aue I he wahe whanua Queenslandi I he feitu uni pe he foke toke lau ko ia o New South Wales ai o nau ngā aue I he ngai whāma ke he kehe tau te whito ki he fua o e whanua. Kua o tukma foke he pot ngā aue whakaloto whanua, Home Affairs, ai whahinohino e kamata le sisita ki he lulu monu ia no whanua I Australia, e he aho uluaki ko ia mahena katu u, siu lai, o lele ai ke aho uahiva, ai a koe whainga marien ki he toko te au ni manoa tonga, ke mauha na visa. Koe re sisita koe ni, koe uluaki stepu pe ia, pe a ke ka mau e lulu, e hoko atu lewa ki step hono hoko, koe whakafonu e form kore visa no fofonu a, pe e tok mahinu me iai, pe e tari ho kore visa pe I kai. Ko e aha whawhie fia e kau at ke kau lava mea, mo e kau whailonga ma umata I tohi, e he mara e ke kehe o e ako I he whonuani. Ne e kau atu a lolo a tonga kalmi walu I he katoanga whakare ke whailonga e lava I lelei o e ako he korisi ako whakatu I tautahi ko ia a Australia, Royal Australian Navy, ko HMAS Creswell I Jarvis Bay I he whakahihifo ko he whakatonga ko ia o New South Wales. Ne e whakawhiesia foko I hen tonu e ne tangata eiki, tang mei muri atu poto a karni walu ke whakamoon ke lava mea ko ni. Pea ko e whiwhia anga, mo e laukau anga, e whamiri, mo e whanua, tau hi whanau lelea.

se mini te taono me he fitu pe a kokore pe ke u hofanga toi pe i he ngahi tala whakapa apa kotoa pe pe a mui ngahi whakatapu na e kamata aki a e polo kalama o e ahoni ka u hofanga toi ka a taa pe a mui fine motu ani ke u hoko atu ahono whakamafola atu e konga honoua e tau polo kalama ko ia ki he poni whawhita i kotoa pe e tau hausia a e aho whakakoloa koeni pule lolo taha fitu o e ono i mahina. Whata wangi pe o kuongo leleia te ui a ele te o pe mui polo kalama pi e mentonga. Pe ko whepe feitu o ku ke mea mai mea i whata wangi o ku mo mao hae fiafi lelei i he fiafini. Wha malofo ki kia John pe a mola atu whanua a hono wha hoko atu e polo kalama konga rako i e polo kalama i he fiafini. Te u hoko atua o tau whiao o toki mawae i hoko koia ae tahawa. Pea toki hoko atu e makatonga lewa ae to ofohe me whareni. O mu toki mawae i e hoko ae ono a pongi pongi. I e wakai koia ki he tu e tau ngai polo kalama ki he fiafini. O ku wanga pehenia. Ko e polo kalama langi kakau. Polo kalama langi kakau ko ia o e wikini e whakahoko atuia e he taha o e kau whewhine ko nau veipā ke nau kau atu ki he whirimisi hei lala ko ia i tonga eiki ko e toko tahani foki ko e whakafofonga ia o e Mr. Proxis pia te mau kau whakataha pia mo e toko tahani i he le tioni, i he whiawhini, ke whakahoko atu ai polo kalama ko ia ai langi kakau, pe ko polo kalama ngā maheni ko ia ai tau tupu o ko atu whakawike e ua me he whareni. Ke filini mo Nika Soana vai a tangitau. Hoko ko ia e walu, ko tala tala i whale ia ki he mo uilelei, pe a mo toke tā aivi pe ini puloka, whakamamafa e pōtala noa o e pōni, i he CV ko ia o e kouloni, pe ko e bow screening, whahoko atuia e i toke tā Ivy Puloka. Hawhia hiwa ko e lolo kuohiri, lolo tongani, pe amoe kaha uia. Ki mautolo ko ia kumo mui mui i ae talanoa o whinau o lo kālala. O ku atu whakawike ae polokalama ko ia i mihi re tioni, hoko atuia aho no lau e talanoa o whinau o lo kālala. Hoko e hiwa, ko e te tau kolosia i ki tonga eiki, ke e whaiha whakapokotana noa, pe a mo vi lai i lolahia. Ko e hui, ko e ngai polo kalama o ku whakahoko i he whakamanatu ko ia, pe kono whaailonga i o senturi ua o i lotu. O ka manaki ke whakahoko ai, a e festivolo ko e whi au hiifi. Ko e polo kalama ko ia, ko e tonga Secondary School Brass Band Music Festival for Peace. A mana ke whakahoko ni i e wike ka hau, pe e kau mawi lai i lolahia, ke o mai ai whakaiki ki koia o e polo kalama koia. Hei vantolo noa, te tau toi wakai pe ki tonga ei ki ai, ki he tangata ei ki whai whekau o e vahe, vahenga hihifo, whai whekau samisoni tuiaki, ka koe whai whekau pūre fokia vahe hihifo, pia koe whai whikau ia e sesu e siriana ko ia kolowai. Ka umaa a e taha o e kau mata apure tau whanua i kolowai a ko pāhulu. Ke whai a whakapotala noa whikau aki pia moe. Ia ko teu ko ia a e sia si i kolowai o ku kau moia i ono whaka ilongai o e tau e wangeau i e taone. Whakahoko ai pēpolo kalama ko ia, i he wike kaha u, i he lele ko ia ai konwhere nisi. Hoko ai hongo fulu, ki he hawhe ko ia e tahawa. Taimi anga mahen fugen na muanga ki ai, ko e tāpolo kalama whela fua ki, e kau mai ai atoke tā siuta laulau pea alu, pe foki ki a merini tau falele, ke whaiha pō tala noa whikau aki, pe a mohono whaka au ngā i ko ia o e interneti, pe a moe malu e tau whānau, me i he ngāhi nānu ngā ta e tau o ku i he interneti. Ko e haha ngāhi whounga e tō koni ke te tau tolu kau tai whānau, ke lehi lehi iai e tau whānau me i he enau
mamata pe amu ngawe ake interneti o lava na wakai ai ki he ngahi to onga tae tau koe ni o kutuku mai he interneti. Toke taa siu ta laulau pe aluia pe amu meri ni tau falele. I hoko ko ia a e taha wa na aku tuku atu ane nai angi. Ko maka o tonga lewa ia tene hoko atu a e whaifatongia. Mi hoko a e taha wa o mo toki mā vai i hoko ko ia a e ono. Whatonga i angi kau whakaafe ko ia ki polo kalama o e pongi pongi. Ko sione one vela tupo ka ma afoka pi sope se lo wini si la lavea. Pe amo uena i London to i fua. Peika te vitamaka. Hiku le o oi whakatu amerie ia. Kamataia i he tahawa o osike hoko ko ia ae ua. Ko e kaveinga oku e whaiki ai po tala noa e polo kalama ko ia. Ko e tu uta hono ua ae lo tu i he tahawalu a wha. Pe amo hono tolu ae la masa ki wawa o monuk alofa i ma ase o tahawalu a hono. Pe amo e tu uta ae wesiria na hono ua. Misa tō māsia mō Hatsoni i aho wā wālu o sūne tā wālu wā ono. O ku taimi tōnu pē hono whakahoko o ngā hitala noa koe ni, pē a mohono kātō ngā i koia pē kono whailo ngā i o e seni turi ua o e lotu i tonga. Ka veinga hono wā koe urak baptaiso tā wālu wā hiwa, ane baptaiso e toko fitu pē a moi whare o alea motu a, pe foki ki au la kai. Hoko atu he tawalu tolu taha ki atu po uruaki. Hoko atu he toa e ofa he tawalu tolu fa. Pe amu e kau misna le tonga toko fitu. Ai ana ana urelea ki ia e amataki loa o e kosperi. Mo misapita tana ki ha moa i e tawalu tolu nima. Ua tau noa koe ngahi fasi tuu ki mua pe koe ngahi leo oi hengi hengi kou laia. Ngahi fasi tuu ki mua e hongo fulo oi wike. Ki mou tolu ko ia o ku mou manako ki hono vete ki e ngahi pui pui tua o e ngahi wa koe ni pe o ku ke nofo pe api o wawalo pe mea i ki e ngahi lea heli aki o ku ngawe aki i e ngahi wa koe ni. Ko e ngahi hiwa eni. Fasi ulo aki ko sa me wa tolu pensio eni pe amo i a ia ku hiwa i atia e Iongi Brothers. Ua ko e mamahi mo lui fa ta o ko ula mo fotu mo ko fisi. Pati se pa mo che ikula, a fale la lava mo hopo i vou, ka pao te ke siu pe a ke mana to iau, che ipo i fale maka. Laka kua ngā, me he Kaufusi Brothers, fine sola, si ale iongi, funga maka mimi si pe a mo taloa file mo hala, ko e fasifika ngo fulu, ko he ngoa pe fo hi va ko e leka, teine la atungi. Mo tok mama e me polo kalama aki ai hafe hoa tokon whala o marie piko e lotu fwa feta i o e pongi pongi tu apule lulu. E whakahoko atuia e viliami mo tu apua ka lele noa. Ko e anga ia tu u ai polo kalama i e poni peka ia haliliu e tok whakahoko atu ko e na au tukat pea nena iange o koe ki palo palema wha teknikari o koko ke me anga au e ko ia i e faleni o i kai lava i hono tuku atu i ngā luo pē a e polo kalamani ka te mauhiki pē o toki tuku atu i a pongi pongi i he pēsi pē ko i a e le tio. Tau wakai mu ahe ki hea tau ki fwai fasi po te mani ka ufusi pē a moe kakala o tonga. Moe tau taimi, o se miniti e wanima me he fitu.

0: Koe tau mau inga whokieni i hotau ki whanua a Tonga. Koe hui kono katonga i koe ia ai seni turiua o i lotu. Pea okulahi au pito pepea mwe ngāhi polo kalama kehe kehe o whakahokoe. I he whawhini o kua uwhiewhia ke taltalelei, ai toko taha o kukau i hono whakotu utuu ai whiau hi iwhi koe ia ai ngāhi ako. O whakahokoe ni i he lolotonga koe ia ai katoa ngā i e tau uange au o i hake ai lotu i tonga. Pehe whoki ki he wharearea e lotu i he siasi Wesiliana. Vila i lolahia, koe koordinator ia o e polokalama sivi ifi, ai ngahi a kou kwa mana ke whakahoko. Vila i maloe tau mau ai fiafini.
1: Maloe tau lawa, Linda.
0: Malomu ai tari e whakaafe ki he polokalamani pea o kumau whakautua atu pe mihi ngahi whanua muri o si o loto atu ki he ngahi polokalama ko ia i tonga eiki. Lawe i pēku o longolongo ka toanga peho tau ki i whonua. Ka taki vi raika ke whakatau ke i mai mua ai polo kalama sivi ifi ko ia ai ngāhi ako o ku amanaki ke whakahoko.
1: Malo, ku tua whakatau ke ki he maa whanga maari e ko nili nta. Whanga maari e lei a pito ene ke whaha ki le atuai.
0: Malo.
1: Ki a tau ka i ngāgi a te aroa, ta pehe ki moe o pe, ta pehe tōke tongani. Tā kou lori whakapo atu ki he kakai e whanua i a te aroana pe he mo kakai kotoa pe wā a te aiki whahoha ani. Ko e lintā ko tau hangi ko mea na ke mea ki a iko tau maho inga fo ke tau lahi tau a mea wene lotu i a tau ki whanua ni. Tā kou tui mahalo ko hinga ko ki oko ki kehe ai e a sivi i fi hangi ko ia ko ko himo pe fokia go nei ka mata mai ate a festival go ni me wa no ka hawa ko si vi si
0: ko ya
1: ya ku motolini mai ki moini mai ka ki moini ke tu ko ka ki si vi ko ai pe festival he tonga secondary schools brass bands music festival for peace e he ku Oina kono kono tau mua foki o e o katoa ngani ia pise ngai u mea kono wha hauko he ua pia ko ngai u conflicts kono wha hauko pia ko ko tau mua fika waki e katoa ngani it's a music for peace e kumahara ku mo tau mea i kotoa bre ko e ko e musika atro ko ki faha i kai ai hake i ai ko fai tau mua he ua pia ko play music, we feel the peace.
0: Maanila. Edo
1: ki tamu aia gani, mantui foki, nahi u mea gani hoko mehe waha e wapi ako talo mei tuai. Kata ki pika, unga hange koe aka polo, ma si poti, ma u hati ufe alke, ok fai aie, a se keike. But when we come together to play the sing music, it's ok tau ngole le ok tau peace, kwa ki ok tau ofa ke tota kotoa. Ewe, pika fika ura ki, ko hinga na liliu mai ae si hoa, me competition ke Music for Peace Festival. Pa koe wape, ka mua fika wape, ko tau ke kai pene tare niti koe whanau, tare niti musika whanau, ta ga te fito ke palasa, ka koe mua fuhau mai ki muie, a singing, a choral, pa koe tau ni ke lava choral ko futoko lahi. Tako e kauni ko te pire e kote ni kua oe ne kulupu i fi o taha fitu. Ko i lua hei taha e ni tala e ni kamata mi ua noa taha ua. Ae ko unga e o make he kauni ko tala hei taha e ni. Pe ko no unga te fogo nai ko sami o kulala ni nai ko whamana tu e ni tau ua ngea ue lotu o tau fonua. E tako ko ia. Tako i hei taha fitu ko e ni mausai pike ula uato. E ko e ai ko te lau fita pepe ko ke auke he ka te mahino ko e ui fika tau ko ni ke ai ko Tonga High School Kolisi Tonga Tolu e Kolisi Kotupou kulupu ia e ua kulupu e ua Kolisi Kotupou e ko e wha ko Queen Salote Kolisi Queen Salote ke ku whakafike fika te auke tau lau ke ngage auke ka fitu Fika nima koe api fo'ou, college. Fika ono koe tailulu tonga tapu. fika fitu ko e te pou high school va loloa o te foka historia fika valu huma piula he ka unilinta tale mau fenga io ko ko tafo gia fika tolu ia ko e mau moto
0: ko ia
1: lo aki pe ko pisi wa ko e kare ni te fano ko luko kau katoa living no school behind pa ko eni ko huma piula he ka uni
0: fa mafana
1: fa mafana Hiva mounga o olive, hongo fulu kakuilau, kaha kaha la venga maarie, kono vau, ko isi e faa iwa vau, pa muna wau piko isi pe kaha, one combined band, eh? E tena kuupu na tole ua, ego uisi koe iwa vau tena fau pe fui, fui, fui isi pe kaha, fui isi pe ua ko ni, ego i te lawa teko vavau, koe kai luluai, marifiki li kapu, ke rana e sanere te mo wawau high school. Mahalo ke fuu kaha ia koni wawau. Eko fui whaago ia te nau whao ke fii.
0: Ai fii ua.
1: E ua, e? Na fui kuku e ua. E a kaha tō lewa ko hapai, ko hapai. O isi te fuke ua i hapai. Ko tau wha hau pe te mo hapai high school na toko fotu he ka oni. Ka kuki i Wagi maha pai hai school ke hau pe mua ta wha hau pa whunga i maha pai te mea lahe na whue mui gina he kaun te nai tuk mau pe nau ki mei fia na tu he kaun so ko ha pai ko ta wha hau te lo leo pete na wha whunga i mai te ako whuka osi leo ke ta fitu leo ko ewa ewa high school o ku ua pe whuka mo ifi ewa ko ewa mo ho whunga hau ka o ku ki whana ka maka ho whunga hau te ki ko osi nau mei fia na to so ko ewa pe hau wha whunga i mai ewa So kuru kuru pu ka to ale vai ya e gure hango lau e ko te tau ni ko to la ita ha en wa lu kuru pu i si pala sa e ka fito e linda
0: fa fie fie au pito e vi lai hangi pe ko ia na ke fa ta la no ki ai ko tu pe mahalo ka pau na i kai ko hata o fa historia ta u mahu inga la hieni ki tonga e he ko wi ko fi au hi o fa ho ko pe ta ko to ka ko ta uni o ki ma ke he ai au mai no ai ai Fie kau ngā kau mai pe amotahi i he kātoanga koe au whakahoko, e?
1: Koe rinta. Kia koe, koe uki ngalahi e hango e nara ko te, ea mai ki ai, koe tau wangi au kone lotu, e? Manti ko, ta kong tonga ni ko tau, mo ui pe ia ko lotu mo e ako. E pa koe uki ngai ne fuwa kone, koe pu, o ku fie kau mai e isi kotoa pe ki ai. Ae koe, osi kātoko e ni koe, ki korisi peia e ua lewa pei tonga kaponi o kai ke nau kau ko he koe ngahi uhi nga whakara te kini kare pe. Ko se au hi koe festival o lewa e fai he wika hoi aho pure lulu, aho wafa, moe aho tua pure lulu, aho wa nima, kamata pehe nima e fiafi. I he tonga high school indoor stadium. Pea koe aho te mawhinga pehe, hanga ngula uf ko futo la ko ko ko ma fina beke kamata pehe ni ma ke tuli tuli beke o de fuwa ke ka wa tu apo ka u sai beke ka to ama ki tu ka ha ke te ne lo lo a ke ko po ko ya kamata i po to pole lulu a pole lulu wa fa ko na fu ai te me to wa i fiko to ate e ko na o himi ko na fa smasi ka mo kontes pis e ka ai ko fu fa si to ai fiko to ape ta fitu ko ia. Te a koe, koe koe aho a ua faa ia. Ua ni maa lewa te pule luluko aho ia faa sikia ia e festivolo. E ua kamata kia laka, mai mehe wafu wuna. Laka mai peki, o kai mau benea ka uta ope, ki getong high school intoa. Taka mai peki ai o kamata ai, tako e poko ia, koe nau, fai ai tempe kahau. Nau perform mai he tō pili lulu koe nau entertainment. Koe taha pe pau kore ke kātoka nau tō ke ewa te owa i he minute e hongo fulu. A isi ka. So, mahalo ke tō tō mea la rahi ia.
0: Koe.
1: A tō kalama ke ui kaha u e lenta.
0: Malo apito e vi lai pe koutui koe nā ke lawe mai foki ki he liliu koe a hingoa o e polo kala ma ko fra hoko me he CV fi ki he ai ko festival o he to fonga ni aki ko e music for peace ko to ipe e fe unga pe ia pe o ko na pangapanga maari e peia pe amo e katoa nga whakahistoria ko ia whakahoko i tonga nā e vila ye. Ok to ia hafatongia kehe o kukawa tu ki ai ai hataha i ngahi ifi ko ni a ngahi a kope ko e festival opio.
1: Rinta ko ni a lahi foki. Ko tro kalama ko ni ko ta uangea foko ni lotu o fututu e sasi wa isi jana tau tai na tonga. Pe au ku kau katoa u kau ifi a ko ni ki ngahi siwa ia. Aia ua fa ua nima pa koe ua o noha nga tia koe pofala i te ia o kwae fu po hiwa koe ngō rau koe ki ai fututu he si asi e hange ha hiwa ko mawa ki ai koe hiwa o la tohori o e whaka wahe la lahe pa ko kau kato kau isi koe ni he u hiwa koe ia o ku ngau whaka afe i mai mo kore mo nau po mai ki he ngai funga waka ki he te ngau kau wang
0: fafetai
1: kawang kata te fito ke music ke to hiwa ngo lau ki ai e ai kau mau ka festival ma tole he wafa mo wa ni ma to ko wa no e fai fu po hiwa ko ni e fai tu kata to ma ai ko ni do stadium e
0: ko
1: ya e ko fu kata ma lai pa ma o si si o ne na to to ye solo ke po hiwa ko ya haka of ofa mon ka ku sai te mo ma ma ka mai pe na hi
0: ko ya sai pe ko ya ko e teknolosia he ngai ahoni o kukikai ke iai hamea e puri. Pe hange pe ko ia kufakatala noa ane nai ange o ku kaweni ki hono poupou i e tare niti ko ia o e whanau. La vei pe ko ta uni fokon ki mua ta unina e ihenia e ifi ko ia a e korisi tonga. I he fi au hi ifi ko ina e whakahoko whakata uko anu silani o kufakahoko. Na i ki malolo ifi atoloa ka e lava mai ifi a e korisi tonga pa o ku kawia i hono poupou i pe amo hono teke e tau whanau ke ngawe au ngā ako nau tare niti. He koi ki whanua tare niti ia a tonga i he mea koe i fi, e?
1: Ko ia, musika.
0: Ko ia. Ia iha mea ke heku ke toi fie lawe ki ai vilai ke ta whaos a ke whama opoa ke po tara noa poni.
1: Io, koe, whakasite linka koe, ko mea koe e pokalama koe ia, koe oku, ane koe e oatu koe na ke fi i fi nisila koe, Kosi mahena pe soke linka koe, koe palpale mahena, ma to venia frasegi ti e ka ka ka pau na e sai e sen tu na ke fu ato ke ato ka wa si e ma o po la ya pito ke ki ai ma o po la ya pito ki ai pa ko ane ko la ugo ko hai ko ko na ko sto ngate una ora ba o e ta o ni e ku ma ke ki ke sen ke hai fi ta e ta ko o e
0: ma o ni ape ya
1: hai fi ka ko ka ko Kui pala pala ma pēia kō mau tōru i he mea kō. Te whasei ni tīke atu kō e. Kai ke, o mau tete au pito ki he mea kō ia. Kō e, tēn te kau kō kautama kō e ni, na mau kamaka mai kō e ni. E, o mau siwa, te kō kautama, kama ngoni kō Ricky McTonnell, e wanoa ka hawa, kō kama i fōni, tuki mō e māmani. Ai wana nau kamaka i mai, mō kama ngoni kō, hawa teila whaifi kō ia, kō hau mō ia. Pako ko ko ya to hele ko logo ko musika ko una o mai ko mau toi ko ni toko ni ko ta bai bai fa fa ta ma una o mai mi si ki hen pa la la ba mai ki hen o fa ye en he e festival ko ni e ke ni fo i ka ne o ya o ku ke hen pe ke na la la to
0: mo ni la
1: sila ta gran ko ku lau ko mau bai bai fa ta ma pe nga i si ke nau lava o te nau. Kau mau te malo, te i he, te tau fo ou, ko nu o se tau lai koe ni, hata he, te hoko hoko te nau kau atu, to nga ki teki peko ala ki, mahi na foki, ko nu si lana, tano go te hisi parasa, one of the best in the region, in the world, he, a brass band.
0: Koe.
1: Koe ia, ha koe ia, o pe he, ai ango e fa kau kau. Pako e fao si, te ko fo malo lai hata, rinta, a mutol ke, e whakate ki a mongo le hei koe nige.
0: Malo.
1: Ke kau ke kau festivalo i he kau ni. O kala monu atu. Ke ka kumo toko toi a te aroa kwa po e ope. Ke mou mamata mai ki he kau. Ka atoa ngahe ngahe aho ko ia. Ko ia pelin ka malo au pito.
0: Malo au pito vi lai pe a kumo oni au pito a e whakatala noa koe uke whai. Me he ola ko ia o e... Te auhi siwi, fiko anusilani na e kau mai ki a koristonga. na e whakawhie maari e au pito. Mahi no ai a li lei o hono a ko i o e musika i tonga nā tata o te whito ke hifpalasa. Pea koutu i mahalo na ahoko ai lava atu e tau whakahistoria koe ni ka pau e ka veinga a kia e he ngahe ko listutuku. He o kukau e ngahe ko listutuku, la vei pe ngahe ko listutuku i Nusilani e nga upou pou atu ki tongana ke ngahe ako. Ka pau e fatongia a kia e he ngahe ko listutuku ke foto upe ko hatau mua na ia e piha taimi ko la vai ke si i whakapaanga a e ngahe ifi ko ia a e ngahe ko risi i tongana ke nga ulava mai ki heni. Ki he whi awi whakatau kui anu silani. Whamalo lahi atu ki a te koe pe a watai pepe a moe tala monu ki a naisa. Ka maa ki mo tolu koe a mo tu u whakakarikari i he whatongia koe na hono poupou i e tale niti o e whanau. Tala monu atu foki ki e ngā iwhi kotoa pe a ngā hi ako anga a mana ke nau kau atu ki he secondary school brass band music for peace festival o e tauni. Malo apito vilai.
1: Malo lahi rinta.
0: Mō tōk mea mai fōkia ki a Vilai Ilolahia pe a mwe whakatala noa whika waki pe a mwe festivolo a e ngahi iwhi ko ia ngahi a kou a mana ke whakahoko i he ngahi polo kalama ko ia o whakailo ngai aki a e senturi ua o e loto i tonga. O te ki fwoi whasi ko ningo whasi ni a iwhi ko ia a tolo a pe a mwe konistu tone ma a e ngahi a koko toa peu a mana ki ke nau kau atu i he festival o koe ni, Music for Peace, i tonga iwi ke kaha

0: Oku hoko mau pe foki ae whali alea oi lotu, kene awe ai hotau toko lahi ki hotau ki whonua ki tonga. Pe auk toiongo ma ke he foki, ae foki ki api, o ka pauko ngahi polo kalama o ku hoko i hotau ngahi motu, pe koi ngahi kolo tupu anga o ku tau lava mai miai. Ie kato ngai ko ia oi seni turiua oi lotu, o ku monu ia ai ae ngahi kolo ni ihi, ke whakahoko ki ai ae ngahi polo kalama ka kono whakailo ngai, oi ngahi maka maile, pe kohanga awe lahi ko lava i e tau wha historia koe ni. O ma o whainga maaria e polo kalamani, ke e whai hawa pōtala noa ki he whai whikau pūre o e vahe whonua hihi fo, ka koe whai whikau fo kia o kolo vai, i e sias wesiliana whai whikau samisoni to yaki, pe ke se tua talahi sias wesiliana o kolo vai, alai puloto pāhulu, pe a koe taha fo kia o e kaumata pūre i he kolo, o kuno o ka whai ai pāhulu. He fia fini e whai hawa pōtala noa ki he polo kalama mahu inga ko ia, ko hono whaka ilonga i e tā o uange au o e ki iako teo e sea suesilia nā i kolovai a iau iloa ko nā saleti. Ko pāholu foki ko e taha ia o e ka wako tutuku i hea ko teo ko ia o nā saleti. Maloi tau mao a e fia fini i whaifikau Samsoni tuyaki pe foki ki a pāholu.
1: Ia, mālā pito e pinta e a tāpe e a fia ai to a mak mopi tabu ki he kawe fonua ma hawaik tabu ki he kakai o fonua pa moe ope o fi fi ala he whenga maare ko mahi o fini o me whenga maare ke motoa ni kakai e tala noa te lawe i me me polo kalama o ku amana ke whahoko mai ke mui fonua ni ke wahi i fo tau te whito i kolo wai tau noku poru pe a muha atafu e ngai polo kalama koi ni kono whai longa ia e ngahi feitu i historia o e hake a e lotu i he mui fonua ni ka atafu koi haka a ngai a lotu tau noku poru koi uaki sa kalameni ki na whaia i ka nuk pōru. Te ako kolo waini, koe te o no ngāhi tala noa, te o siri anga o lotu, na whaia i matātahi ku i ko keitahi. O me kowina ane te na whaia ata, te o hongo misinare, tua e ngāhi pōu e wālu, kono whai lo ngāi. E me kowina ane te na whaia ata, o me hongo misinare. Koe no kakano e polo kalama e ni tāte o toki tala noa tae mui. Tato e kai ki ngahi e whetu koni ko whama tala atu. O ngahi whetu te whito ia o kuhinga e whomai e polo kalama e senturi o lotu ki wahe kiki ko. E a tutuki tala noa tā nai ki e whakai kiki. E ngahi mea koe e whakahoko ngahi whetu koe ni. Tamata pe mi hatafu o au mai kolo wain pa pe a manak e kao mo hawaka toloa i ta maa fo oi pa pe tu pe na e mao he historia na e iai o misinare ako e ngai talo no kaya te whakata te nai ako e o foka atu e te koe rinta ako i ko paho e ne ku taitare atu te pae ni ki komatawa i a pe ako nasari ki mao pe to e rinta.
0: Malo pito fai fikau, a hono tuku mai konga polo kalama ko ia, ai konferenisi wa manake whakahoko atu ki he vahe hihifo, ta foki mua he ki a pāhulu, pe a tok foki mai ki a te koe ke ke whakaosi mai, ai ngahi o ngongo ki he toenga ngahi polo kalama wa manake whakahoko atu ki he vahe hihifo. Malo pāhulu.
2: Malo, kore peke u kupala e kakwata pupu o pai, a ki pati kaupure o rwa tāpe ke u kau atu e vera ve ki e historia ko ni o ea ko api ako ko nāsare ti ko e kamata anga po ki o e api ako nāsare ti ia na e kamata pe ia he api loko anga o e fai se kau o misa tau masu ka mo Hudsoni ko e api ia na e fuaki ange e ata mai ango fai se kau Ai anda lá na ikon na fare, na ui ikon na fare ko ko na vela. Da ko singo a apri ko ameloke. Ai da ko na fotu e a ko e a ho a ho a valu. O ta valu valu. O ka topa. Da ko ya ku ko ka mata anga ia o ya ko. Da ko e kamataanga o e ako, o e talasi aho, whaka ue siriana. O e kamataanga ia, o e ako na e ako I, e sera ka uma ame. O kumahino me he, whakamatala ko ia a sera to umasu, ko e rea o e tohi, le nau amanaki ki ai, I e aho ua walu, o o katopa, ta walu waono. O e kamataanga ia, o e ako, I e api paisekau, e ko ameloke I kolowai. Pea ne toki hiki, me iai ki Nasare. Na e whamatala e, a e uruaki aho, a e uruaki ako, o e lau tohi, o e lau fika. E toko taha wala. Ko Nasareti, na e na nautoki hiki ki ai. O e visone ia e ongo whai ako, mo e nau misiona, a e ongo ho ako ia e ongo whai se kau, a sione atsione ka mo sione tōmasi, ma atonga I e senturi ta ahiwa. Ke ako airea o e tohitapu, te a mooni e himi, ke nau utu wai mo kei, mo tau tamasi. Ko e riu kawa o e, o e, o e kolopelu, o kolopelu, ko e luaki singo a ia o kolo wai. Ko e riu kawa o e kolopelu, ki he kolo wai, ange ko e lau ai maau. Tā te nau utu ai wai mo ui, o e kōsi pēri, o e whakainu atu a tomo ki e mo ui. Pea tēnau keiri mo waku I he uho e rotu, ai whanau ai hou eiki o hihifo. Ke mahino a talaisi ma ai whonua. Io ai tātaka o kalaisi o e kōsikeri whakamu. Koe fufua ongo o whaiako oe ongo hoa, oe ongo whetuka usinare, o sela tō masu, mō mere satso. Oe whānau, te ai hou eiki, na nau tāhai mua, I e ako, I e lau o I tohitaku. Tau ki ai, aulakai, lolohea, aena e ulatu sakra meni, baptaiso. Tupou toutai, Sitareki me hala. Paula hala I malo. Mataere koe foha waka. Mo uhila mo e langi. Mo e whanau ae hou eiki. O ki nau tolu, na nau tai mua. I e kamata o e hako koe ni. Na e whai I e ati ko koka na vela. Mau sai peke ni. Katau atuai.
0: Malo a pito pahulu, o ku ke mau nai o ku ke iai hakao tau lekeleka o ku nao ke imo ui kana ana wako I api akone?
2: Koi au. Koi e, nei kau hoke e whae. Ono hingo ako whane wailanu pahulu. Koi e, sine ike koni o ku tau hiwa fitu. Ose hiwa fitu o ku hiwa walu ku e noven. Da ku o fane o tou reke reka ta haia e ta I kolowai. I he kaua ko nasare. O ku kau foke ki ai ka mo ana maasi. O ana maasi ma na e whaia I nasare. O ku kei mo ui pea ana. Ta u walu o fulu tupu e da. O hala unga ta holo. O e whaia. o bukei mohuserei pe ahara unga. Ko hono ka uwaru o fulu, uwaru o fulu tupu. Ko e toko taha ko tupou la tuke. Ko e whaiako moia i Nazaret. O bukei mohui pe moia i he walu o fulu. Ka ukuyai pe moe kautou le kereka o file maia. Koe kauia he toure kereka i he mātua tangata. I he apirako koe atu nāsare ti. Ka kua i pē holo hiko o kautia e a whakauho. I he holo hiko mea fine wae a. Ka koe alu hiko pē mea fine e mea whakauho. O mau hoko atu mātou wai. I he tua whakauho. A he mātua o keitoe. I he ako koe nāsare ti.
0: Malo o pito pahulu, koe hana e toko lahe whana wako i Nazareti i he taimini.
2: Koe api ako he taimini, o ku toko teahu tupu, toko teahu situ o fulu.
0: Malo o pahulu, ui ahme a kehe kuke tau fielawe ki ai ke ta whakaosi a ki ki mua pia pāse whainga maari e ke whaifikau.
2: Ko fielawe atu pē ki he taimini koe nga aku hua i au koe ki he api ako Nazareti. Nga aku hua ui a i he limau. Mango fulu tupu lahi o au ki heo nongo fulu kau hau me iai ki hea koloto loto pe api Nazareti ena e api ako teu e ahu me iai teke api hea koloto loto Nazareti te ae koi mau pure aku he tai mi ko ia o Marakai sama pe amo o sea Marakai oko mai a mahe finau pe aku iai pe mor kau fai ako iai ko e tamako Wirimoa me i whahep ko e tamako Kōrini a Kauaura me i Kanupou ko e sine motu a whahep a peko ofa tā mana ko e kauwhaiako koni anina ukura rau atu

0: olia oi lotu, nai hoko ia i he wahi hifo. Hange ko ia koe whau tā upe, o ku tāku koe hake anga ia oi lotu, ka ko hifo anga oi kere si. Ha uai ke hefola o si, pe hefo ki ki hefala o se tane, pe amoe whale māma ko nā saleti. Koe ngāhi historia mau i ngai ni whaifekau, pe amoe ngāhi tala noa lelei, ke whakatolonga ke ilo ki ai ai hako tupu oi whanua. Kai ke, te whoki atu ki a te koe whaifekau.
1: Ola bito, rikai ma kona Māori. Ma beke o, te tala noa tā i e, te toi proklama koe, ki ngai, ai hau, ai konfreni si, i e tauni, ki e wahenga whahiko. Koe, o potu poke e Palestine e Sesi. E te mtoi whaka kaukau e o whakaama koe ni. Koe kātoa ngai. Koe whaka se ta. O tau fitu o te tau wange au. O no tu i e whanu. Koe kātoa ngai o tau wange au. O no lea. Koe lotu whaka se ta. Koe whakaukau e o kuhomi. Ki whae ke kātonga koe, ni koe pakawhita. Mōrea a tonga, koe tau tangata koe ni. O kukaui he tala noa o Senturi Konoua. Mō ui aki a lotu, ni mō tau o lotu i e Konoa. Matu pe e taiwa ki kua no, na e tau teo ni manoa e koe o lotu. Nei, koe e kātou ngai rui te whakawhitai ki tō no. Tōku māu ke ai e whaka ki tōku hake, taimea o Palestine e tōku tā sēna mana kawea i sēsi. Te kono whuhaini o Palestine i tā wangi au o loku. Māu ke tauhi mai e koloa ko ia, te kutui ai whonoa ia te matonga. Pe aku tau ia e whare o tupo au. Te kolo avu ke ina nau tāri. O aina nau mokoi kai e ki mua. Maloanga e konoa o kai ka kurenga hau mono iwi whakau tau. Mono pānga lahi. Ane mokoi kua nau kina ngalo ane tau ki hea tua. Tau tau tau ia ame ki a hau. Tau ka pōk mai ke uhinga no o mai e no tū. A konferensi ki i kolo vai ni. Ko e tala no ko e koe hake ai no tū. I whātaf. Ko kua swai no whai lo ngai ona anu ngahu maku. Pe ang tūpe maka e kua he api ko e siasi ko whātaf. Pōpea no maka ai. Hake anga o lotu. Mōki nā tōru nā nā o mai ai lotu. Pēr whai pēr o lotu. Pono whai lo ngā iwe whakapitai. I e aho ko iai hata. Aho wahiwa sune mai nani. Oe pēr no maka. Pēr o preseni mhamu. Tā me whare alo. O tatala e maka. Tolo o koe o kutu kura maka. E whai mono ki lotu. Poka mahu ngai pe ngā wena e whai ka tai ne muaki. Ta hirea una o hoko mai ki kanong polu. Ai o kanong polu pe koe pe tue ne whai o lakisa kala menti. O ngai pe ka e ngai o ere a fio i kanong polu. Kanong fumaka. O manatu. I he feitu koe, ko soa vua fua nai whai ai e conference ane, sakala meni. Mea re pese ni mo e taha me whare alo, o tatala e kolo uko te maka koe pa whai moe lot, o sma hiki mai. O mai kolo mai, ko e ngā hui feitu reni, ko keita. Ko pēko keita hi, ko e feitu ene siwe e ata koe ai lotu. E ongo misinari. Ke papapau e lotu koe nuna hoko mo mwere ke konua.

0: Tok mo lolo tonga mea mai foki eni ke polo kalama pie mentonga. Pe a ko ta polo kalama fila foki eni ko reke mau malungi ato ai pe i e whakatapu ko o atu mei whareni. Kai a ta pe amoi fine motuani pe he ki ongo whakaafe pe nolo o e poni ke whakahoko atu e ta polo kalama fila foki. Ko e kaveinga foki o e pōtala noa e pōni, ko e interneti mohono ngā hivi, pea ke malui e tau whānau, i hono pā usi i he au o interneti. O ko whiawhia ke utata lelei a e ongo whakaafe ko ia o e pōni, to ke tā siuta laulau pe alu, pe foki ki a melini tau whalele, ke whakahoko ha pōtala noa i he mala e koe ni pe a mo e nga tau kei, he ilo na a tokoni kia ki tau tolu mātu a tau whānau i hono tau ta ofi a e we sia tamaki e tau whānau i hono ngāwe aki ko ia o e interneti. Maloi tau mao a e fiafini e siuta pe foki ki a melini, maloi ngāwe me he kauwai wai kato.
1: Ia malo a vita lintae o mai whainga maliego. O ku ie ni he hefia fini ke whai pe hefia pota ana aki pa mo e toke tā ko e toke tā si ta lau lau pe a luko hono mala e fokeni a e o whilawe i pa mo e cyber security pe ko o au ko e taha pe ki kaunga a ko auna e a ko iau e si uta he mala e ko e nipa ku whai pe a e pota la noa moia a one fie mao ki u kau mai he polo kalama ki pou pou be pe mo whai at pe ha whakatala noa ki he tau mua koe ko ke hanga whakatu u mai ke whai ke ai ai pōtala noa he whia fini malo.
2: Yo, malo o pite mao whanga mai e tinta pa whawhita i peke o tua e ne ki whi ma ngā hoa ki tau tolu ki tau whakahoko ai ngai whatongi a koe ni pa ko whamalo atu yo no o mai e whainga maari ni kia te ki maua pia mo merin tawhalele ka koe sea ia o e Waikato Tongan community i Hamilton in Malo.
0: Malo a pito e toke tā pe ki a merini pia hange pe koe kaveinga ko ia po talanoa e poni koe interneti mo hono fuuivi. Pea oku ikai pe ke toi loi a e fuuivi ma alohia o e teknolosia mo interneti tuku kehe pe kau tau kei i he mala eni siuta mo e kinau tolu ko ia e lava kinau hanga o whatau kei ki tau tolu pea mo omihangahi tokoni falei ma ai matu a i he poni pe foki ki e tau kau whanungo. Te foki atu ki a ki moua ke kamata e po tala noa e poni. Malo.
1: Malo a bito e linta pe pe ki he toke tā. Malo ko e poni te tau lai pe tau po tala noa fe la vei pa mo e ngahi li liu. Ene wesia i kai ngata pe i he whanau ka ku toi wesia foki i he whamatala e toke tā ai kau toule kere ka malgongo e ria la lahi e ua mo e pepe foki he ki he mātua tai whanau ki ai hana o whaka ilo ilo ki he ki hono ngā ua kun koe o e interneti hono ngahi iola lelei pe mo hono ngahi iola o kui kai lelei ke nau lava malui e nau whānau me ngahi u uesia kovi pea mo whakalotola hi ki nau tolu ki ngahi u uesia lelei ko e toke tā o ku ko fia ka mata pe tau pokala mā mo whae tu pe ha ki whehui ke whakamata ke tau pōtala noa ko whehui ko e au fia o ku me me whakatau mua ki he ririu he mo'ui ai whānau, liriu he mo'ui ai mātua, liriu he mo'ui ai kautou reka reka. Pea mo hono ngahi iola lelei, pe ko hono ngahi iola kovi, ko kehanga whakatoka ngai, i ho tau ngahi whāmiri, pea pehe ki ho tau ngahi kolo, pea mo i kotoa o community, talo e huu mai koe ni ai interneti ke ngāo e aki he māmani, kaua e New Zealand. Kataki pio ki whaha ki whamala ala he ta whako i ake whanongo mai ki ai a hou ekipa mo e kāinga. Malo.
2: Malo, pito koe tania ngai kaveinga ku fu loloto au pitoia pe ku fu loloa pe a kai fai be ha feinga pe ke ta formatala ki ka me te ta vai vai aki ko ko Raki pe ko loto pe ke ke raki formatala pe ko ko ha ka internet ye oku o kai ka ta fo inga fa fo le ya ke ta wa nga fo ka mata la ya ki ka to os ma fo ka to nga pe fo i le ya ko internet o fa la wi ka ta mani i ko nga lu o pe pe ko pe ko yo pe pe ko ha pa ku fa la we ka ka ni i ko hala hala pre nga fo ma man la hi pe ko because information super highway because electronic network ai ga go fra nga ip hange go ni ke no foko mo api ko no fata mi he no fo mali ntami o kalan pe aku ka u fe va he va he aki nga hi nga hi information ko ya ora vai ki ta ta no he fi fi ai ga go fanga na tula ko ya koneki nga hi device ke ka pau ke hu mai ho laptop pe ko hu to ko telefoni au tau ka u konek ko to ape i he ivi o internet ka ko ka ko foki mai ho foka ka ko mana tu ya uia mo fe wi ko mana tu ya uia ai taimi ko e i ai foka ka e tin ken mail e pe ko mi a ko ni mi ni wa to ni wa fo o ko foka ka pe ai nei nei o mai e nau meiri e nau tolo kakau mai e toko ta haia o toki tuku mai nei o faa he kapa maa ke malu e meiri patika o mai kakau mai ki tahi pe o tuku mai ki he waka patika haurewa e waka o hau mai ki tonga tonga tapu patika tufa ki holoai peko te kahange ko ngahi meili ko niko i Nusilani, toki tufa ki holo ngahi u meili ko nga, ai ki fu o loa au pito, ai taimi, ka kuo ngāwe mai e iwi teknolosi amo interneti, mono mawhai he taimi, ai te ulawa pia o si o hanga tonu mei heni ki o kio maumotu ki o koa.
1: Koia.
2: Ko mea tatau pia te ulawa pia o fetu taki ki niu, ai koi, ko ngahi ta awia mo ngahi lelei o ku tau ma o ko niko i interneti. Ka wabe ene ki isi o koni ki tafak ko niko a tau tolko ki family i he. Ka ke ngata pe i he vabe. Ka ko sio ke falparema ko ni o family. Te fatata pe ke te au mo family. Ka pao e mao haku taim ko te mau mai ai ko ke mau e mau mea tokoni whaka i he e fia fi. Uia te whana uia ku ke o mai ke mau mea tokoni ta mai a o ku ha mo ua ia. Ai ko mo ua he telefoni. Pe ka pao e hau ke he mau tu mau mea tokoni. Ai ku nofo nofo peho no taimi o nai o ke toko. E alu whakataha pe ne mau mea tokoni mo e ke isi o pe ke he telefoni. Ai ko ngahi li liu e family me ngahi umea ko ia ko hange ko ta hanga frato nga i tai mini kai ke ngata pe i ne vave ai mo fai mo fu ang e tu tak ko wi ko me nga au ko internet ka ku de ia ki ta tolo ho ta nga hi loto fare ko ho ko ia ko hanga hi ume ai ke ni hanga awa la he tau no fu a family ma go ka go o to ka la hi ta ha wi ko wi hange ko la forma ta la ki he nga hi par par ma ko ni ku ho ko ki ta to lu o tau ka kai to nga ma ti ta to ki a o pe ki ai ko si fra o ta ha ku ta pa la si a ki ku ai fa hi nga ka kai o ku ai fa hi nga ka taha, pia ku whaka maa manlahi mo na ngahi iwi ko ia, kua na wala mai na tolu ke nau to oa te nau e tau to tonu ke tau ngā ue aki e a iwi o interneti me teknolosia, pia o hoko ai e ngahi palpare ma keke e malo.
1: O ko whakatau ngā ibe e toke tā, maro ke he tawhakan koe, o kukawa Australia pa mo New Zealand, e hongo whonua, o ku toko lahi taha hono ngā we aki e whānau, peko e tau tūpū, ai social media, pe hangi ko whamatala ko nāne nai hono ngā akun koe o interneti. Ya ko fratonga ko fratonga hi fo ko asteleria me me ko pesete hi va onno o fa nau me ta u ho fulu ke ta ni ma asteleria o na unga we ak ai taha o nga hi u media platform pe ko TikTok mo ha fo nga hi u media platform ai ko pesete hi va onno o fa nau wa ha ta u kon ko ho fulu ke ta ni ma pe ko toko fitu i he toko ho fulu ko to be o kakai kau talavou i Asleria. O kunau o si ripoti ki he potu ngā aue polisi, pego e ripoti ki ngahi u potu ngā aue pehe. O kunau ngā aue aki e ngahi u mea ihe ope. O ku ikai, o ku fatu tāmaki ki he mo'ui. O kauai a e ngahi u video, o ku fuu whakaririfu au pito. O kauai ai ngahi urea, o ku tae tau, ko e ngahi urea, ko e tuaki e whehia, ko e hae ngahi u mea pehe, o ku nao ngā ue aki. Me ngahi u mea o whatu tā maki. Ai o ku hoko ngahi u mea ko e ni, ke ne hanga mau mau, hange ko mena ke lawe ia ko e nei, ki he mau mea toko ni, pe ko e eating disorder, kon ko e ai whanau, eh? Ngā ku ne hanga o vahe e whanau pa me he e anga to tonu kon koe o e nau routine pe koe nau time te pire anga nau mui koe api koe pongpongi u whae kai pongpong koe hoa tā u whae kai hoa tā koe he fia fiu mao me toko ne family ka nge koe tala noa ku hoko inga he ume a koe ni he social media pe koe ne ti ke ne hanga veu ke inga he u whaunga koe ia na anga maheni ki ai koe family Eh, ek tau shua tu, to ke tāko, ka he mea ko tāko e ni, o kune hanga o Mau Mau. Ka pate tau shua mai ki New Zealand. Koe tau tupu ko New Zealand. O kuna ngā we aki lahi au pito, ai social media. Ai, he tawhakwha statistika kan koe wa noa wa ni ma filave i pa mo ui kan koe kau talavo u me na well-being, koe savea nai whai ki he kau talavo e hiva afe e whaangi au e waha akon koe tau taha tolu kan koe ke tau taha hiva o ma o e koe pese te hiva ano o koe lahi taha i he houa i e nima ki he ono i he aho e nā ngā aki so so media. Tau se aki ke ngahi uwe sia koe ya. Pa pese te tolu tolu po ene nima o ku i he houa kotoa, i he aha kotoa, pe unā ngā aki a so so media. Pa koe pese te ua taha o ku nā u mau we mau mau ki he nā u ke nā u ata mai me nā u whakau kau e. Ai uwe sia koe koe e whānau. I he ngā ue aki un koe o e puke nāu excess, whaingo fua e nāu excess kan koe ki he ngahi u social media. Ai koe ngahi u mea koe nake whaiga e un koho o whamatala, ane nāi kan koe whelawe i mo ngahi u mea pehe. Ai koe ke ngata pehe ne mau mau e angai nofo, o ku mau mau he angai whiohi koe. Ai whāmiri, o ku mau mau ki he mea whaka atamai, o ku mau mau ki he mea whaka aongo, o ku lahe apita ngahi u mea ku wesia, i he ngā ue tai whawoto poto ni koe, ai whānau aki, ai social media, pe koe net, interneti, eh? Aia koe, koe tala noa pako mare iha o whamatala ni koe ki he kamata a ngā mo he historia a ngā ai whai whanonga mai ai ne tīpa mi he hangi ho ngā kun koe ai tin ken meo ka kou manatu au toke tā ki he pēr pēka rin tā ki he anga koe tau nofo o whakakolo he taimi koe ai tala tala kun koe ha whono ai kolo. Ai lua pe toko ta whano ono toko to. Ai lua pe ufisa kolo o whakaha pio koe ne ui. koi koi koi fo tu ngai ta ko ko manat ho fatala no ho fatala no ko ki ki tin ken mail ka ko manat ka ko manat tu ima ope et te tokoto be ya pe te fanon ke u yaki ko ai ko ke ha mau mau e hoko ai han e ta fi fi to e fanon o ki ai ki ngai u me pe ka ko ya ho ni o ke ho no anga ka ko
2: ko dia moni o bitu pe e mi a koni ku hoko koni e mahina ne lahi o bitu pe i hanga du aslelia mo New Zealand hanga ke lahi ko ki ai ka ku ku osi hoko foki na programa te ki mu a mo linta na uhanga yo fra ha e saiba puli e ku ku osi folo ni asenaiton e problema ko ya pe auto ya me fui para parema y ta agua si aquí hay co cyber grooming ya ahí a co ngawe aquí mai he kakai co me co matu co matu o una u hu mai he ngai i misloi co pe co ngai ume pe o fai ya que no frata uere ya que ai fanki fa na wiki of frata bleki na aquí hafa having a trust, have now he now relationship go ya peku hokole vai, I trust go ya pe fai fuko tu ukia va ukia te ukia kabebe ku to o a lot of I find now go he go ya e fuko tu ta heli ko ya ya ko ke angula ko i misi ko me mu yo ko tota to nu ya ai ko fa nga alu ya ko ka fa nga tu nga ka ke ko nga ka no pe ko ya ki tonga de lin par problema ko ya ko par problema ko cyber grooming ya ka ku ka ta mo nu ya pe ha ko uhi e ku hanga te au na ke rocky lane na ipe ki fau e o harao mea nionga te tau toki hau ke tau conclusion e tau mea kako e kawia e henga hi sio koki Australia ku fau fuki Australia ku ae whakau kau koni ki tau tahanu fai ki lalo ki excess ki he social media ki whakangata ngata mga hi umea pe kako mea koina ku game o mai o kufu mo oni apito ae le hoko koni pako na whanonga wia i he i na au ke hatu unga e ne pehe ku osia uia ki au ke tau na kita i he hivi ko ni ko interneti e. Aia, e keki ufu ulawe, ki aika ko unga he koe ku whamama, ka ko unga ko whanongo uia ku au ke tu unga ko ia he.
1: Toke tā, ka takma o ki toki whamatala iangi, koe ngā ku koe cyber bullying, koe hanko ho tala noa na e whai ki cyber grooming. Ko hā whainga whaunga te tau lawai ki tau tolu mātua tai whānau. Ke tau lawai o identify, po ke tau lawai ke iloi. Ia iha whainga whaunga te tau lawai o iloi. Koe toko taha koia, koe cyber grooming, pe koe toko taha o ku whenga ke kāka e tau whānau. O kia ha whainga whaka ilonga te tau lawa i o iloi ai he tau, ke tau hanga whare e tau whānau ki te uti nau tō ke ngahi.
2: Ko mahal koe, e lawa penia a palai ki ha whainga te palo pare ma te tau pe.
1: Koia.
2: Ano, ka pau, te hanga peu whatonga i ai whakafotunga ko niko te whanau i a kita.
1: Koia.
2: Ai ako, e mei mei lahi lahi pe ene ki nofoloki, e?
1: Koia.
2: E ki lahi lahi pe ene nofoloki. Pe ka pau, e ohovare pe koko te whakafoki whaha, te foi asia tu kita. Pe ohovare pe koko ne fufu ene telefoni.
1: Koia
2: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya hange ko ne kapauti te tala e kitaia ki taim ko e alu ko e ki hea ko.
1: Koia.
2: Ki owa alu me telefoni. Ta tukupe ia ki te telefoni. Paka ofare pako ko puri a telefoni ia.
1: Koia.
2: Ae mahi no ia oku fu alo vivili ene fiema u ki alu me telefoni. Ae mahi no lewa ia. Ko osi atiki to ta hai ko ya ki telefoni pe ku mahi no leva kakita ke te na u leva di foka u kau ki to ta ko ya ka ko ko mahalo ko ko ko me ta hai e ta fak fak atiki no si hai ya te ki il fratiki ni gare ya ki ta ya ku pa pe ke te ki e te ki feinga ke te hange ko e mo pael mo me ke te lava o mai e telefoni e te mea. Ke o mai te tarange e te whanau, o mai telefoni. Pa te sio ki he ngahi lock, piko ngahi history ko e mea. He te lawa i pekita o ilo, tu ke he e whanau i oku na umatata o koe na toluiti na rau na to delete history ko e ngahi Jim Sexton ko na fuma.
1: Koe.
2: Go te nau lava na tō ti liti ngahi umea ko, ia. Ka pate te omae gita o te sio ke history ko e mo u rekoti ko excess kia e te whanau. Ka pate te hanga peat ke omae ke te whanau ke omae e ne telefoni ke te sio ai. Ka pao atia u kai ke loto mai ke sea mai ka pita. Neongo o ku fratu pu pekahanu whanga mea ka utawa manaki pe i o ku te tauhange o ku tauhanga ta tolo apius e tau whanau e tau pia tumai ho telefoni bo mea. Ka koutu iau ka parpare mai ko ni ia ke te tau whai holo pe e tau sio me ta whakifaka teknikari, sio me ta whakifaka whamili. Ka koe mahalo koe koe whonga pe te tau whoki pe ke tau whanga pe o a ko lele e tau whanau ke whalala mai e te whanau ke akita pe te whalala pe te whalala lewa ka ki nau tolu mahago me a ia koe ke te hanga koe o uraki ka ua te hanga fu ngā ue a ke fwoi fwo unga koe ke hanga koe whakamalo i monu a pius koe ongo lele ia he toia e ngahi paropare make he ia ka koe fwoi fwo unga ke te whinga pe ke te ia i ke trust the final but trust ki the final but the talape ngahi ola ngahi nu nu am ngahi ko no tala tala i far ko no tala tala i far i far no ago di mon bete u ki ala o ya to
1: ko ha ange ko fa tala no o ko fa ka ka he ta fa ko ni ki si mato ta fa nau o ku kai ki ai ha nau ilo Pua nau tau kia whela vii mo nga awe aki, ai telefoni, pe koe laptopu, pe koe computer, hana, o koe kia hanau ilo ki ai. Ke nau kumito koni ki ai, ki he whaahinga koni koe, ki hana ngahi maheni, pe koe he whanau na ngahi maheni, o nau ilo ki hana ngā awe aki. Ke nau o mai o whai hono a koe ia, e mātua koe ia, ke ilo ko anga fefe hono huke historia na ia e te whanau i he telefoni na siu ki ai o anga fefe hono whahoko e mea ko ia e ko ko ko whanki mea pe o te nofo pe i he te ka ilo ki he mea wha teknolosia ka te alo ku me whahinga he ku lahi pe e kakai i he tau community mo e kautalavou i he tau community o fu lelei a bito e nau ilo ki he ta whaki whaka hono ngāwe akun koe a e telefoni pa moe laptopu pe koe computer ki he ta whaki koe ki he neti. Ka koe mea hono ua o ku mare ia ho tala noa e toke tā ki he ki whalala koni koe ai mātu a ki he whanau. Mahalo koe kune whaka o mai whakau kau koe ia ke toi fule le iange anga koe e tau tai whanau. Mahalo koe koe konga ia ku mahu inga au pito ke kumi ai ngahi u ngā ue anga, pe koe ngahi u potu ngā ue, pe ko ngahi u a fai anga lotu po ngahi u a kulupu i he community o ngā wako ke toko ni e ngahi mātua i hono whakatau kei i he anga whaunga to tonu hono a koi o e wā o e whānau pa mui mātua ai e mahako koe konga mahu inga i ho whakamatala kon koe ki kei te au koe mao koe e whalala koe kāwea i he mea mahu inga ai koe whalala hau tau wanga maheni be e tau tolu na tau tupo koe tonga ai whainga taa koe ke tau tala nomu e tau mātua. Ko te ome koe ki Nusilani, au tui ki ilo matolu ange ia, ai hange koe, ai whainga taa koe e whanau ke tala nomu ke nau mātua. Na sai a tonga ia na si e whetu na tau alu ki ai, ka koe nia whaa taa unge ngata pe i he whonua, ka koe toi hu e whanau ke he neti o toi te futawa taina. Ai hange koe tala nomu. Ka foki e anga e mokui ki e nofo koi api o whate fito ai hono lalanga ai whewhalala aki ai tamai pa moe whae pa moe whanau i hono ngāwe aki o eneti o maari o whamatala kaku e lama peke teke hanga o ki whamatala ko hanga hi ulelei hono ngāwe aki o eneti na ke si lave koe ki he konga o kovi hono ngā a ki un koe ne ti e ae ki he filave i pa moe sai pa puli pe koe sai pa kuruming ae koe koe ngahi u wola kovi a koe o ne ti ki tau toka ki e ka ki wha matala mua ki he kai ngahi u wola le lei hono ngā a ki he tau whanau pe koe tau tolu mato a tai whanau, pe koe kau tolu re, ka hano ngā ke neti.
2: Ose, pe koe, koe, na ke omai fo ke whakaukau koe o e whanongonongo to koto, eh?
1: Koe.
2: Aia koe, paspe whekau me whare koe, pa koe vave pe koe ne alua, na ia ku, au ku, aia e kapai au mai fo i whakaukau koe ia ki ti interneti mono lelei. Aia, te unofo bea hoku loto whare i hemi.
1: Koia.
2: Ave, ku ngawe ake i telefoni pe ko laptopu, o ave pe, ae, kake utu alu ki pose ofisi ke totongi le sita kumea lele pe ko e, pe te u frahu hanga tonu pe ku se niti ki o family ki i tonga ko vave ange alu mo fainga o hanga ku lawa ni nai fainga fu ange ai na we pe vave ka ko ne ko pro na programa ko fu ki tai mini ku hoko le fu ki na yako online pe fu ki tai mini hanko nga yako e university mo ne online pe foki ta mini nga yako ko ya pe a ayo ku fa no fu nga no fu pe fa na wi apiako i apio fa in na wa ko nga ko o te to ko ni foki ai ne ngo pe ku fa i wa e ha ko ni ko ai e ta mini fu ki fa no ayo ku fa i wa ma pe i ai pehono lelei, i ai pehono ko. Ka au kutoe fu lelei a ngeia ki hono, ki he taimiko whekumi ai whanau, i he nau mea whakahako. Nea ngau kai ke whakamasi la i ai hono au atamai, ke atamai whiwhili. He te nau lawa pe nau tolu o mao pe ai tari me mea o vave. Ka au kai ke heu hango lau. O kutokon lahi au pito e ke tau whanau. Ai ka whako ia, i au lahi au pito pe. Ano nga i ngai lele ki mea whakaako. Kai whai maha o. Rinta aku saipi ka pau kaha ngahi whihu i mai ku a tāpe. Ni he mea.
0: Iyo, malo o pito e toke tās tai pete u whanongo atu peka i ai peha whihu i te u whakahoko atu ka o ku mahino o pito pe potala noa ko iaku mo whakahoko malo.
1: Malo pito toki tā koe koe hangi peko whamatala koe na e whai koe nai ki ngahi u ola le lei ai hononga ko ne ti fine of poor ai kumi ai ngai uma wanga ilo keke pa ka nga tape ne fine of poor ka ko ne te o mai e foi pore ma ko ko ko foi ko foi mea mari e ko ke ha foi tu mai foi fa ka o ka o ya o ku ne hanga o mai e foi pore o ku lava nai e fine of poor ko no ma o ai ma wanga ilo o ne fratupu e ta mai fifiri i e whanau pe i kai. Marko ko e kawe i e fwoi pore. I hono ngā koe o ne ti. Pe o kune fratupu nai a whainga a ta mai fifiri ko e pe i kai. Aia ko e kawe i e konga taha e tau mātou a tai whanau ke nau lava o siofi pe nau lava o saveai i kai i he whaike e ki ka nau tau pepe koe nau ke nau observe ke nau nofo pe mo nau tokanga i anga koe nau nofo i api pe oku lava e he ngau aki koe e whanau ke fifire ata mai whanau ke toi lele i anga e nau maonga i lo pe i kai ai hanga ko talana nai au o mai reva falala ko me koe mea pente tau fōke ai falala ke lava he ta mai ko talanoa mo e whanau i e falala mai ko e whanau ke ta mai te nau whakatalanoa mai reva pe e mau reva e fua e ta mai o ta koe mau anga ilo le le eno ku mau he whanau ku mawhao atu e nau whekumi pe au toi fifi viviri ange a e nau fie maua ngahi u ilo goi ae.
2: Nei epe o lawe ni nai e melindi ki ke tagu i whanau.
1: Koe.
2: Koe si o koe ki oku fu kehe o iai pe foke mātua oku te nau lawa pe o iai na whaka ilo ilo ki te kinolosia. Pe ai be mātua ni o kufufie māua pita toko ni. Kako o hanga o hake fui whakau kau ko ia o mawinga o pita pe. Koe sio pe koe uhi koe. Koe tau ki programa koe niko kulo toka whakahako koe o pa kou ai tākanga i tau fuhe koe na Hamiltoni ai niko tau ngāwe ko kia i tau ngāwe ofa mo tau tokoni. Ko ta hae ngai programa tokoni ka i tau tolu, la ko kāwo pe fo ki auia ko he alu ko ki ngai community i pa ko ilo i ahno lelei, ke hui he kulawa o hake ai ilo whakanita, ilo whaka ilo ilo e mātu a tau i whanau. Ja ko me be ko mahino ka te au aunga he ku ko ngai response ko tō pē mo ngai whaka mahalo e ka kai mahalo i he ena u wausia ngai umea ko ia nei nei kai ke na wamanaki ki ai kai ke u mahu inga ubi tō pē e ku ke ki i whai ai pē whaka ilo ilo ai ngai mātu a ki ngai u ke ki ta fat fra ni tecnologia ki na ua ke telefoni ka ho ga da fan ki programa ko ni lo to na fra ho ko lo ko ni ko le le lo ko ya i o ko fa to na fu ta ko ya na ya la wa ka kai ko ha nga te ka ko ka e ko ma lo
1: yo hangi be ko ta fa ta no ko le nai e to ye ta ki he fa no no no to ko to mo e anga ene li liu. Oko mai e fo i a whakau kau koe ni a whilawe i pa mo tau wanga whafonua. Mo tau wanga whafonua. Pa mo no tauhi koe e tau wanga whafonua. E fe ha tau hanga tauhi. Ma o ho tau wā whafamili mo e fe wahe aki mata ki he mata i he konga koe ni o e social media. Ko inga koe utau ilo i pehe anga kon koe o social media ai ko nga ne ku ke ai ku tau sio ke nga hei u wola o ki kai le le ange koe ko nga koe na kai ki tau lava o lea ake nga hei u lea i kai whaho eki hangi koe nia ko lawa so media lea ke hoi ki ake ngai u lea u tae tāo Ah, ko lava pe to fine ia mo tonga ane u fanga fa tapu o lea ta ta u pe i so so media. Ai ko ko ko oku hoko le vai ki te hanga viu ki anga e tau e. Ah, u le hanga e viu ki anga ko o e tau. Ko inga o kwa ki tau nofra tolo fiha aki. O mata ki e mata, he ko e mata ki e mata, o ku lava lewa o veteki ai mea o kufihi, pe a veteki e mea o tae mahino, i he e lava koe ki tau nofo pau viai, ai mea nko tau pehe, viai mo iki irifia, na fafai ku taha e kita, o kuiai mo iki mamalo e anga o e feo hi, o kuiai ki e tamu tau fesio faki mata ke matai. Ka koe hu mai foko niko aso so miti aia. O wake to iai mea pehe ia. Te nofo pekita hanko ko whamatana. Nofo pekita i whare, i heni lau maire ke feitu koe. O te lau lau, whaingo fua ia. E te lau lau. Au ko okumu. I he hoko niko e ngahi umea. O ne hangare vau mau mau i. E tau wanga wha fonu. Ka tak po ki whaibeha ki whamala ala he ta wha koe ia toke ta amalo.
2: O hangi pe koe koe ke... Ke lava koe ki hai. Koe tempe koe ku tau fisio whaki mata ki he mata hai. Oku e kuwhai ngā ongo i a te au.
1: Koe ia.
2: Oku toi vā aofi. Aia koe. Aia koe. Koe kai ni whai la whelawe i anai me whai i koe ulai. Tau hi vā. Koe te ofi ange koe to vā. Koe toi mahino ange o te koneki. Koe te lava o whewahewahe aki. Koe tupu e ni koe o hanga o gulawe koe ane nai koe information super highway a interneti. Aia koe wā aia o koe mamao. Koe mamao ia koe ia aia. Pea e la vai pe ke heka ki a whihokotaki. Koe tau whihokotaki whakaisi, no? O mata ki he mata o kei. Ka kako kuhanga o koe whakaukau koe ni koe ki whaka apa apa hai. Ka pau te tau lava o tau hi pau ha fwoi taimi. Hange koe ni koe ki whata hata anu no. Ka uka alu ka whaka taha. O ko off e ku telefoni. Pe te uhanga tuku hifo mi te u telefoni ke uhi ke hoko slotonga koe hoko e whakataha ko o kai ke tatangi u telefoni.
1: Koe.
2: Ka pau e tatangi u telefoni pe pau tu hake pe au o tari u telefoni ko whea lewa e whakapa apa a akuia ki he kau ki he kakai ko niko na usi nofo mai ko e lotonga o e whakataha ko ia. Ai ko whakaukau ke tau hanga set pau ha fo itaimi. Ha fo itaimi ki he tau pehe hanko ni ko e lotu. O kai fo i apsiasi e taha ko na u osi hanga na tolo ofu au pito ae. Na osi toko na tole na interneti, e.
1: Go
2: he go ha ku ko ko fai ko

0: e aki o ai ke foi time pau set ko ke foi time pau ko hi o te la vai pe o so vai pe te fa mai fa ko la i time ko te hanga i o ma pe ko mai no tu ai
1: ka ka ma ma le nga ko ko ke hanga o fa matala i mai nga hi o angahi upoini, lelei, uloa ki kukuhanga o mai ai foi whakau kau. O kui kai ke koveneti i ono ngāwe aki, ka kuwhia mau ke te hanga o whau hawhanki i lao ke hanga koe te ngāwe aki a neti. Eh? Ai ka pau ku te alu ki he lotu, o ku te tukutu hifo pe ku te hanga miuti e te telefoni, ko hinga koe ke tauhe molu malu. E feitu ku te alu ki ai. Eh? Pe ku te alu ki he o talanoa ko te alo ewa ahi ki ho tō kaunga mea pe ko tō whaamiri pe ko e ahi ki whare mahaki. O ku te hanga o tūtuku hifo e te telefoni. Ko hinga ko e te whakapa apa, ko e tauhi e wā pe a mohoto, pa mohoto maheni, mo tauhi e molu malu e feitu ku te alu ki ai. E ku tō tonu peke te hanga ula whakau kau. Engai o mea pehe, ki mua pa te toki ma wahe mea to api, ko ngā ke malui ai molu malu pa mo e whaapa apa o e anga o e feohi. Eh? Ka ua hanga e telefoni, tu kono ngā wā ke telefoni, kine hanga mau mau i ngai o mea, ai ko e mea ulakia. Ko mea ni hono ua ki hanga o mai fo i whakau kau kona, ko ke whare lo tu. Ai o ku mahino mai rewa, o ku e ngahi uwhihu i lahi ke whawhihu i a ngai o ko ke lotu. Pe o ke au inga koa ki he whamiri, ai o ke lotu pe i kai. Ai au to tonu e ngai whamiri ke te wharere e ngahi u mea kātau ko iai api, pa tau ki mawahe me api. Ke o ko ki he lotu, pa e ngatai, tau wanga whawhihu i a, na ku whia mohea koe whanau e he o ko ke lotu, o koe ke mauinga maari ha me ai ai ai o to ton ki farere i reva e ta fa ko ye ki anga o e manga hi manga kere si ko nga ki lava o fenga o e ake nga hi u ere me neti ko ye ta mo ui ki lava ta taki ta mo ui ki ta nga u mo ta alfa ta ha be pa mo e nga hi u le re ho no nga we aki e so so media pe ko ta nga we aki ai fu highway ko ni ka u he koe ngahi u mau anga ilo le lei. Kau to tonu ke tau whapoto poto no ngā oe aki. I he tau whalala ke whaa i ka vei koula oi mo uia e tonga ke tau whapa apa. Ke tau roto tō. Ai koe ngahi u ulunganga ia ke tau ofa. Koe ngahi u ulunganga u fie mao ka tau tolu. Ki whakalele i ai ngahi u mea kātoko ia. Ai koe hoko ke te au i ho whakamatarato ke tā. Ai koe ne hoko, koe ngā vai vai a api, pa ngā vai vai, pa mo whare lotu, ngā vai vai, me anga e tau nofu he community, i hono whao, pe ko hono tāla ngai, pe ko hoi whepoupo waki, ke tau lava ngā welelei aki, ai ngahi u teknolosia, ke tokoni ke tau whakalaka. He ko manatu i beho tala noa ki mua, i he tau wako e taha. Pea ku oku mua kawa i au, i he fie fie lahi, he tau wako whelawe i pa mo sumu. Ai koe kamata koe fufu asi mai kono ngā ke sumu. Koe tau kawa kona fu ou kato ki ai. Kai osi koe mbio koe fu pene lava hau i ke ua. Ku lava rewa he si whaahinga i he tau kawa ko. O sumu ki tonga. Pukoe ki he malanga o kwa iai. Ko no hiki malanga na e whai hen o ave i he Zoom ki he pukoe live ki he family o whai i Amerika pukoe Australia. Aia ke te ako ngahi una tula aonga au pito ia o ne tiho no ngawe aki. E o fu aonga ki he tau maonga i lo, pe aonga ki he wamama ako i tau nofo, ku hanga he ne tio whakafu wao fi i anga i tau fi hui. Sio ki ta tala noa koni i tai nimi. Hange bēnu ku ta noa te pēu ka koe i ta fesio whaki. Neango koe koe mata ke mata. Ka ku hange ku wao fi. Oko ongo i pēho tala noa, pa ke ongo i pēho tala noa.

0: pe ta fesi o faki pe ka ko foi va ku mama ho ke ke ko anga ko anga pe foki ai ai ai fo tu fo ka ka ko na ko ke anga o mai ki fai ke ai ai ai ai tala no on ku ki anga anga ta no fo ki he me anga o social media ka ku I ka kinga tai o mai e fo I fa ka o ka o ta o fi lave I pa mo malu oikin me ka ka kon ko e nga ko i neti e ai ko ha fo unga te tau la vai o malu a ho tau ngai family ka tau te fito ki he to tu pu me ka to le ke ka me ka ka be ko scam I internet I me ka o scam e ka ha ki ka ta ki po ki fa mala ala
1: Ia. Ang pe na ulav ko kia ni nai. Kau e tau ki programa, tau tō luia, pa kini au tau fi fi a iko ui ko. Ko e tau lava o whakahoko a ngahi a e ako. Tau ku sai pefoke, ugu ai pefoke ma ngahi ako tai te tongi o kula peo ma u online pefoke. Ka koe mea au sai e tau ki programa, pe whamuri mora pe, kau whanongo, kau ui na ta... te santungua peko e ta fieha e tau ngā hoi kako o ku hoko e tau ki proklama tau tolu o kou lele toi o kono whakahoko kou lele holo ai kono monu I a anga he kufai whakahoko whakatonga pe foki pe o kua hau ta koe whai fau ngā ai a ke ia hangai proklama hako pe Tā koe mea ni ku te hoko tau te kakapa tēn ki kaupārangi he tai mine tau ngā hoi. O ku mahino me he te lau pe kua kaupārangi o ku aunga pita e programa. O ka ki mu ai, o I ke kisi, ta kisi wange ki he ngai paraparema kua ni o ku hoko kua he tai mine. Ia ki tau tolu kua ni aini kua ku lotonga hoko ki I tau kakaitonga inusilani pe ni.
0: Koe.
1: Ia koe, ko frafio fia ke he toko fang fulu tu bu ko uma ko elahi au pito frafio fia ni he toko fang fulu tu bu he tai minisi kakai ko more ya ena ngai pa ha la wafi ko wi ko me ko ni ko hoko ko ngai ko uma ngai ni o kwe unga mo fenga classification e ngā his game ke hege he uto ai ho tau kakai tonga e valu. Ko fishing, ko fishing ko ai ku uipe ko ko PHISH ai ni u frau hinga pe ko tau mata u. Ai ko ai ngā he u me pe he u fika wakia mo ngā i u email o ta mai ki te kliki I a link. O more ko ulakia ko fishing. Ko kalase taha ko SMS scam, ko SMS a ko kuia ko short message service. Ai ko funky text ko hu mai ko te akita ko he te telefoni. Ko SMS scam, ya. Ko kalase hono wai. Ko investment scam ko ai ko ngahi fitu taki mai o fafo mai ko ngahi invest o na tra mai te na hanga o return mai te sidin la ye o fo classify de ke investment scam ko advance fee scam ai ko pau ke te ula ki totongi ai fi ki mua ke te lava le sisita pa ko Facebook a na scam ko na marketplace ko na ko scam ta ko identity theft ko a nga aki ete fika ete passport I mo ai ma wing a bit ete ke o more ete fika passport I mo te ta la ata he passport I ko a ve ha to identity o ko o si ai me a pe ko ko ta ka nga I tonga ni I nu silani ko ngahi gift card o ngahi me ko ai ku tamai ke oage ke te alo fakatau a gift card ni ha dairy ko pe te hanga ki tai o lau a te kouti koe i he gift card, koe ngahi card whakatau pia. Koe refund scam, koe mea nifika waki moe refund, koe i he IRT, tamai ki te tax refund o ku ki te klik ki ai. Moe mea pet, moe mea taha koe whainga mea koe koe kui koe ransomware. Ai ku whema o mai ke nohanga na tolu ia o poloka e te akauni pia timan mai hapaanga ki te tatongi an ka e lawa ki nau te whafoki mai e tauka. Ai ku fui whainga taip ke hei e valu, kas ke hei e valu ko mo uai ho tau kakai tonga ihen. Koe mea ku o hanga whatonga i, ose ku kāna ki whakamatala koe ni. O ku te uhanga o whakarea whakatonga, te uhanga whakarea whakatonga, koe ngahi skem koe niko, ku hoko o ku whaka, o ku whakataimi, whakata ukai.
0: Koe.
1: Hange koe ni, koe unga whakata ukai. O ko vare pako ko hu mai fo is ke mi taha ki he kau vai vai ko ko ku yai ho mo penso ko nga ni i he time ti sema hu mai leva na auto luia i he i ti sema o tala mai ko o ku yai ho gift card ko Christmas peko i ho Christmas card ke ko ti se mai hu mai na tol ke kau vai vai peko na o mai ha foi tu wa ki tala mai ko e hiki pensoni mo va he pensoni a ke peseti ni ma pe fi ka ai ko ku nga fata o kai ko me ata ha ko ni ko ko ko ai ko ni scam ko ni ko ata ha ko na ki la ve ko ki ai ko IRT o ko ko e beleli ma as tem ko taimi mai be ka scam mai e foi taimi ko ia o ku refund ai ko ta tax pe na hu mai na to lu ia e ko osmo o ai ka ai ta mata pali ai ko e kakai ni i he taimi mafana peheni.
0: Koia.
1: Mafana, taimi, sorry, ke taimi ki koni kua uku momoko koni, hu mai na olupin tolu i he tuwa ki koni kua ngahi u mea whakama ai tuwa ki koni kua ki he hitamu ngahi u mea.
0: Koia.
1: Mahalo ku toka mai maha rinta maha e ku ia hatau tu waki ka tau tu kio wat.
0: Koe, malo.
2: Malo apito ngatangata. Tuk mo ke o atua e ki i whanki tu waki kone ngā e kau tahak na o whai e tori taringa o whakapahanga aki e tau botala noa poni, e? Tau tuk foki mai.
3: Ko whakalelei i e Auckland Transport e nao ngai whaifatongia, ke toi whaingo fuang e e whifononga aki he pasi i he whakatonga o Kalani po South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga pasi for all. E iai e pasi e tolo e lele he miniti e tahani makadoepe, me he fitu pongpongi ki he fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fika tolo fitu, New Route 37, lele e nia mi manureua ki Highbrook. Fika tolo hiva, New Route 39, lele e ni mi manureua o fau i Otara, pia mo MIT foki. Fika tolo dolu, Route 33, mi papakura ki o tahohu o fau i he Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ke whetong pasi ai ki malai whakapona o heka i he pasi Airport Link. Ki a ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland Buses.
4: O ku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakamawhola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he maumawhai o ngau whuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngāhi.
5: Tanga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito merie pea e toe lava ke tiri vātu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fāvalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fāvalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai malo. Ko kore whenga maare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kaha u, aho wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue. Ko kore whenga maare ko eni ke o atu ai ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, mo'i enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo'i mahoa. O kuiai fo'ki, pia mo'i hopa, mo'i mei, kua ositao, pia mo'i lai pere, o ku kilo e faa, i he mile mila. Mo'u kātaki, o telefoni, ke fika telefoni koe nā, ke ma'u meiai e tu asila, pia mo'u hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whenga maari koni ke o atua i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia i ha mou tikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a CNT mo e pati o tikite, ki he ui ke whaka osi o siulai, ke whaka wholau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
2: Toke tā pe he ki a Melini whoki atu ki a te ki moua.
1: Malo.
0: Malo. Hange peko hu whātala noa nai toke tāku hoku Māori ho tala noa whelawe i pa moe klasike he kehe walu o e skema. Aia ku a ke toi hanga o mai fui whakau kau koe ni ai hau whakato u kai koni koe e skema. O ke o mai whakatata koe Christmasi koe hange koe ngai u ahamalolo whapure anga e whanua. Hanko e waitangi te i ngahi u mea pehe, e mea ofa ku ai ke peko e te ngahi aho whakawaha apure anga u whamanatu. O ku hange koe whamanatu kau tau reka reka. Ai koe ngahi u iho whamatala, koe fōtū ngai a koni koe, o hau whato u kai a eskema. Ai a koe okumari ho tala noa. O ku iai naha koe, ho tāno kon koe me fishing o a o ki he whamui mui koe ransomware. Aia me he kalasi koe ni. O koe ai ha whainga skema o kune hanga tāke ti i a fo i tō tangata. Tau pē ke whānau, tau pē ke tōu kau tōlegare ka, pē ke mātua. Ko ha uiahan e ha fwoi whātou tangata o kune hanga o tāketi e ngai u skeem kun koe e walu koe ni. Tau hui whiu ko no hoko, o kuiai ha mea sivi ke tau ngāwe aki e ngai mātua tai whānau, ki hono sivi i ai ngai u skeem pēni, pēr ngai u mea u hao hene ti, o kui kai ke tau ngā whakapapau i, pe koe skema nai pe kai. Ai ako fwoi whihu ia e ua kun koe ki whai mua ki wha mala ala e ngome a koe.
1: Koe malo abito koe ia nau lawe ki he mahino pe fwoke Facebook ka ia koe tau whanau ia tau tolu. Koe tau whanau, aku mahino ngu e hanko love garden a i hao fika koe na o mai ai lahiangi taimio ai whanau e soso media. Ai ako fwoi tue mea koe ako e tau taha hono ia, e toko taha ko ia, mwe toko taha e taha. Iko koe taha ke tia ki he whanau e.
0: Koi.
1: Ya koi mimi koi ngai scam kon ko go hoko ya. Oku ko la tahan koi na hoko ya ku ko ka tole ko ka tole ke le ka eh. Mm. Ko mene da hoko oko te oko te tana ki au ya e formatala ko ni. Oku ai e ka u e ka kai ma lunga pito. Mm. Tu me fará con la ley, apito. O con auto de calmo, un auto y todo con IMA. Hay algún imagino le más, o que está o si o que está o todo, o que hay que te fará calaca, o que hay que te catao y pepe, o que te... Coito que está mal un apito, coito que está en filosofía. Na ne vahe vahe mai ko ne totongi o ene tikite na traffic ko ne alu me ke I he road toll ko na I Tauranga pena e toa I he fo iskem ko ya na e ave e ko tala ko hau e fo e foi feito o taquia que foi tex o tamai que oange que pei en el road toll cogen algo que está hablando eso que foi muy smart pei que os queimas
0: coisa
1: pei hanga ito que dá o ave en fica en credit card ma o fula e foi que de panga na aí e a cai que nem a fratonga eh
0: coisa
1: cai co limite foi que co to e banqueia to taf eh
0: Koia.
1: Tok fatonga ya ke ni akauni ya le ku osi to foi ta hafi to foi ta hafi to foi ta hafi to foi ta hafi. Ai go go o ali ok ni mafi. Mm. E ke go una ta no ko o kai ke ne o frato o kai taimi. Ka o kai ke pea tu o ka ku ke ya o pe ke ka u I lo la I ka poto la la. Pea ke ia upe ki he kau toule ke reka, pea te ia upe ke whanau, pea la upe ke, kai ke, pea na lava pe o te mea maari e pehe ku, ma te uti upe ta mahana, si, fetutak pe ke pankio, o lava pe o rifan mai pe, fu wafi ni mangi au, kai more wafi ni mangi au, ai ku, koe, te utanoa pehe ki ho tau ngahi vai vai anga, o ku vai vai pe toko taha kotoa pehe. Koi. Yeah, mea. Koi mea koni koi trace koni koi kao skemas na u vahe vahe pe ki mua tu pe hangi pe koi koi tau proklama ako koni koi ku lotonga whakahoko ai lelei koni AI koku o ngawe aki e fai tūl se tolu koni ko ChatGPT ko mea pango ko ka e toki lava pe fokia ke te toki au tonu pe ke practice pe kakai ke ko kono aonga ko mea ko ku whakafi ai pe koi ki hanga I siasi mea ko tau program o whakako ko tau program pe o ku taitatongi pe pe koi lava pe o watu kanau tolu fua pe tau tolu e tau wakato tongan community ngai whamore ko toko ia ka te ulawa pe fokia o au atu ka ina tolu o whahino hino honuanga ka iai hafika telefoni teksi mai ka kita te te lawa pe o ngā we aki co-pilot pe ko ChatGPT pe ko Gemini ko ngahi tools ko toko ia ko ngahi AI ko toko pe o toko ni mai ka kita tolu ki tau kena wanga o locate ngahi fika ko ia peko fika me fe peko fika ko ia ko hasken peko ai ko fanki I lo ia ko ni tau lo toko ki tau hanga vahe vahe at ko ki tau kakai tonga ni mahalo ko me pe ku ia o he taimi ni
0: ko ia malo ai ko ko ia fa matala fie mau pe ke te hanga kopi ai kabako a text. Ai ko te hanga copy, ai foi text ko ia, pe a peisi le vai ia, pe ko hono whahou ia ki he eongo mea ngā ue koe nei tōru na ke hanga ko whakaha mai. O eke ke nā tōru ke nā hanga CV, peko nā hanga check, peko velet, peko a scam, ai fui whikau koe a pikai, eh? Ai eko koe fui te fitoi whakau kau ia. Ke taimi hoke ni uhau mo whakawhika, eh? Ai ngā hei umea. Ai ok mahino mai ke te awa anga ko fa matala ko ngai u fo tunga ke he kon ko valu kon ko o skem o ku kai ke frato o tangata ia
1: io
0: ta ok frato o kai pare ngata pe ne frato o kai ka ku a ne wesia ai tota ko to be ka ta lo te fito ke ka to ure ke ka ai ku mahino mai le ko ya beni fa ka ka fa fo tu tu o ko ke na ma ta ke ti fa na ke ta mai o ke na pa nga la ya na to we be ga na to pa ke ai he ka ke fu we si fa na we ta fa ke ko ya ai to tu pu mo ke fu we si la Frapanga, nga tape nau, he nau, he kekea hanau koloa, peko hanau paanga, peko nga heu mea, oku kai eke na honga tāke ki nau tolu. Ka ku nau hanga e nau tolu o tau whaarea pehe mea, hanga na tō whaa mae whangi i tau tupu, ka hange kona ea hola e nai, ke nau etik, peko e nau, āki loto e nau mo'ui i hono ngāwe āki a e so mītia. Ko ngā kei taimu kei te nau lalahi hake ai. Whaingo fua rewa e hū mai e kau skema ki hono kaiha asi e nau koloa toko e nau mawanga ilo. Ko ngā o si huka koto e whānau e me nau keiki. Eko nau hanga e ko o mau ki nau tolu. Pake ke ngā tai hanga ko whāmatala e ne wesia ki he mo ui whakasino, ue sia ke mo ui whakata mai, pato mo ui sia ke mo ui whakalau maari e whanau i he nau ngā ue, ta e whakata ngata aki, ai ne ti piko e ngā ue aki ai social media. Mahalo koe kawea i he tefto e whakau kau lelei, i he anga ho tala noa toke tā, kaku koe ia e fui whakaukau mihe o anga koho o whakatala noa pe te tau whakaonga e whakawhiawhia a interneti, nei sei poho lawe ki anai, ki hele reitaha ki langa hake e ai hako tupu o tau whonua pe pehe ki langa hake ai maonga mo ui pe koe business pe koe haa peha whahinga maratu unga ke whakarakai e tau mo'ui i kai ngata pehe whakako, whakasosiare koe whakaekonomika au tau kakai he tau nofu i he whonuan. Ko aho nongahi u lereo ina de tiki ena ki ki lawe piki anai ka ki kātaki pēto ki tātala noa.
1: Ki bua ke lawe ke fui whakakokoe a malo ko sia ta ke me kon ko par par mai ta mini han ko glav ko ki frato kai e
0: ko ya
1: ko e kono skem ko ka kai pe ko na ka ya ko ni ko yo ko ka ya atia me murini ko ngani kitonga ka ya amaria me murini kitonga o Hawaii. Ko tu ia ko eta mini ia. O osi mau pe au ia ngai u framon. Pa u lava pe ki tau si o ngai u social media. O ku hoko pe il ku pote kakai ia. Ku pote kakai ia i tonga pe. O na unga ake na tolu ia. O hoko pe il loto pe i tonga. Engai femore aki ko ia. Aiko ngai parpari mai o koko. Tai ki hangi koko mea koe ki whakata ukai. Koe mea koni koe hangi ko e kawa hai. O lotonga fu mamafa fo ki kawa hai tai mini. Ku fu mai le ae kauske mi he kawa hai tai mini. Ko e mea koni koe ki he hangi koe ngai wike whakame ma ngai u wike family, mahina family o me ku hu mai kau scams ai i loto peitonga eh? Ki he koloa ki he kauwala ma ngai ai o ku o ku o ku wa u ho tau tuunga i tonga ki a tuunga pi ai ko kono ngai nunu ai a koe ni ngai malo ko ni internet ka ko te sia te ke ui ke ki ngai mea koni ko na ki lave ko ki ngai tools koni ko e tolu o AI kono kai ke ngata ki te o mai ngai information ko ia kono copy mai te o mai AI ki a o paste ki ai pate tok fai te fehu i ki ai ka ko mea gusto sai aki ko fai mea ngau e tolu ko ni te te lava po e ki whakatonga pe, e? To i whakatonga. Ko e, kono lele i ia, ko uhi he uku, te uku whakatonga e, ae ngai e, pa ko hafu ko ha te whainga whehu i pia kita. Ae ko kusiwa kua ke he ke ngai mea ko ke ke mea whakatohi tapu mo mea. E lava pe ke te pet pe kita ke mea ke ne, o ate ves malanga ia ka ne mui potfolo fola o mai AI ia. Nengu, ai, mai ube pe. Ka ke ulahi pe ono ngahi lelei ke ka ku hanka lauku sisi e ta taimi, mahalo pe e toki aha taimi te ta toki ma. Ke toki hoko atoe mo rinta, ka pai o mai rinta, ta te whaka maari ka ku mahako ta alo mai taimi, mahako toe pe tamte en tau e ta.
0: Koe. Si malo a pita.
1: Oh, iyo, ko, wai, sorry, ko, wai, iyo, ko, tamme e rinta, ke ito e minte hong fun, tau sai.
0: Koe.
1: Ka ko, iyo, ka ke hoko atoe.
0: Oko, iyo, okuma ko ko fe fakawa no ke o mai to ke ta okulava pe ke te eke fratonga ma ko ko fo i me ma hu inga ia ki ta o ke ma tu ha tra da ke kai tonga ai i no nga kun ko ai ka ta lo te fito ni ka pau o ku i kai ke na ulava o i lo i ke kumi historia o i nga a ke fa na o telefoni ko na o ke fratonga pe ke ai ke pe ko lai o tools ko ni ke ma o me e fraino hino hono fonga no kumi ai feitu na a hi ga e tau fa na o i neti e ai ku ko o ku lava he me na o ko ni o nga o ai
1: fraino hino mai ki ia
0: e ho ta ko ta ku ka o ia e me ma o inga pito ia a whakalaka ki he tau, ki he tau mātua tau whānau, ki ono tokanga i kina no ngā a ki he tau whānau, ai so so media, ke ilo e ngai feitu ngā uo ki ai, hange pe ko tala noa, o ku laha bite mau mau hoko ki he ki whānau, tarai ki ngā tai, koe kautou reka reka, hangi ko tau tō tangata, mo te tō tangata utu ki matu o tō hangi. Ke nau ilo i mea ngā ue koe ni koe AI, ke nau eke whakatonga pe ki ai, ke lava whaino hino ki nau tōru, mo malu i ki nau tōru, pe me he ngahi u scam, mo e kau kākā i he neti. Ko ki mea whaasi pe toke tāko kufi e ke atu, o filave i pa moe tau hanga ko o iloi a skem ko e skemi a e whikau ko ia pi i kai. O ku iaha ngai whonua i mā mani o ku lahi a e hau mi ai a e kau skem ko inga ka iaha te ha whikau o ku hau ko te sio i fupi ko i ki ai pa te eke pe ko hau e whikau ko ni me i whifrahu ki he AI ko hau e whikau ko ni me i whi ka pao ko hau me i tonga o ko whonua kovie ni ukuno nau kākā e toton ke toki wakai i ai whikau ko ni pe o ku pe o ku ka whikau le rei pe i kai o ka hanga i whonua toton ke tau fu
1: ko e i o malo abito ko e ko e whonua ko ni ko o sima upeo ia ko ni ko i i taimini o fatatau ke ngai mea gondukou mea o kukawa ia e friske mea e ua mi flipaini na e toa e tau pao kua e friske me taha mu fitu ko kongo ko atu ko
0: i Afrika
1: Afrika ia
0: koe
1: ka koe me e taha ia moi e pe kakiu te kakiu manati kaku kako e me ne ku mahu inga ia e par pare ma fra ma man la hier koni ke hanga ta hanga foto nga koni a la ku lave ki ai ko ATP ko ATP ko advanced persistent threat ai ko ka ka ko ia ku ko ABT ko Irania pe amo Lucia pe amo Korea South ko North Korea io mo fornu da ko foi io mo sia ina ko ko gina tolu ko fu ka u professor ia pe ko ka to ke ta ia i pe ko sponsor ko ka ta life from ma na ia ka ku ka ku ia e na classification ko ABT fa no a ko si ai na ia ABT tolu a fa ka ta la ko no ka ke ko fi fui kaukaha whama manahia o ku naulotonga. Pea ku takai holo, mea ko ia naulalu piki ai ki mua ulotonga takai holo ia i nusil katoa. Pea ku osi au iki tonga, he?
0: Koia.
1: Si osi toa ai, osi ai uesi alahia i tonga. Pea mui pasifiki i kotoa ku osi takai holo e APT. Ko ngahi leitis he taimini ko APT whanoa. Ku osi mau ia i tonga, pia mo pang pang. Ka koe mea ku mahi nore ma ia, koe kau filosefa koe ni, mo kau parofesa koe ni, o sponsa atia, he toi kakai mei, ngai waa ke he mei muri, pa koe mea ku nau kaunga mahalo, ia i koe hono. E kono fukono kehe o whainga ateki koe ia, pa koe saipa ateki koe ia. Ka pau e hoko hafoi, a teki i hawhai ngā kalasi ange kaha. Kone a teki a pia nei a kou ku kaike hoko o ia, os puri au pita foi mea e ko ia. A e foi a teki a ko ia. Ko e ABT fo whanoa ia, kone a teki a pia nei a ku kaike lava, e kei nofo nofo ai pehe computer system, i he system ko e netueka ko ia, e nofo nofo peka ua kone toki maua ki foi vai vai anga.
0: Matapā.
1: Tuk fui matapā ko ia pene toki lawa o ateki. Kaike, ko feitu koto ape ko si ai interneti, o kua interneti ai ko si, o kua iho ai whenga maari e lahi e ke te ateki e ki tahata. Pia hangareva he, pia oktoe epe mo whanga maari ke te kau kita koe kau victims hano ateki kita hata, ke te lava e kita ateki hata, o kaiha asi hata pe poloka hata, pia te lava pe he tota koe ia, ka ki he taimpi ia koe okutau wao ka e taimi ko wao e koe hawhitu ke interneti ke whitu ko ia. Aia koe ku os mahinu pe fokia ki tau toko interneti ko osi ia uia ke ngai whitu ke. Kea koe ki ulape ko hai hatoe ki whonua o te ke au kea interneti. Kako osi koe ku tui whakapapau ko katoa mamani ko si au kea. Aia koe mea pehe koe ke tau pehe o kuma lava pe ke hoko ke te more, pe lava pe ke te toe whai e kita fwi ngā aue, tae whakarao, mo tae whakonisi utone, mo tae whakarao, tohi tāpuko ia ke te lava a teki a tahae, pa ngā e ke I hoko pe parapare mai e ka au koni mo hanko e ka venga koni tau. O ka langa e ko hivi koni o interneti, ko me kio ko pito ngatke.
0: Malo. Malo, a pito e ngahi u a whakamatala ko tōko ia ku o ku neongo ku ki matalahi e angai oi ano tō ka ku o mai pe whaiki iki pake ki ngā taiko to e whakamatala ona koi ki ki ngahi u mea ngā ue koi ni AI e tolu na ki whakamatala ki kei koe nei mahu inga ki tau ngā ue aonga aki I hono sivi I ngahi u text ki e telefoni pe koe e-maili pe koe haa pia whainga mea u kai ki te hanga whakapapau I pau to tonu ki te hanga kopi pe mea koe a awe ke AI o eke kanau tō ke nau ki I hanga mo whai ki iki mai pe koe hau me whi ai ngahi u whi kau koe ai ka ngē ko tōi tala nōga nā koe ke ngahi u scams, ke APT, ngahi u kau taha pe he. O ku whakaloloma, ka ka heno mō ni ka bate tau sio pe hangi ko tala nōga nē nā I koe ki tonga, I tonga e ki. O ku tōki hao I ndane di ki mui, ka ku whai mata ke he mata pe ngahi u whetoho aki e anga e tau nofo I tonga. Me I whuoloa pe. Ka ku tōki hau pe ne tiu to e ope atu e nia ki tō pule anga ai te nofo pe gita I api o whai e kai hea te nofo pe gita I api o whai e te whakakina holo he ngahi u I ne ti ki he kakai ke ke he pe oku te whi mau mau e nau ngahi ngā aue o kupai, toko e kaiha asi e nau ngahi u information, toko e hae nau ngahi u mea whafo I tuitui a nau tolu, te lava pere ki ta whae ngahi u kaiha, au kutu ki whakari rifuang e ngahi u mea kato ko ia, ko ia ki a te au e toko e tā, e mahu inga kaka tau tolu, mātua tau I whanau ki o te tau whaa mohe mohe, I he tau anga e tau nofo I he whanuan, ke tau ngāwe a aonga aki a e ako, ki he kompiuta, ui e whanki kalasi hangi ko e whanki kalasi ngāwe ofa koe na ke hanga whakahoko I Waikato, ki he tio tau kāinga, ke nau whaofi ofi o ako, ke tau whio koe tau tō tangata, a e o mai koe pa mei tonga, ke lava ke mahino ka nau tolu, he e tokoni ki he nau wohi e nau whanau, ke tokoni ke to e wāwhenga e nau whiohi pa mai nau whanau, ke ohia e whiwhalala aki, he koe me o kukai e kunu koe ki o lava e koe whanau ke nau hanga ko o whakapuri ke nau ahe umea, koe ngā koe tae ilo koe e mātua hai, Tanga ilo ma ilo he whanau, o ilo he mātua e nau me o whai. Pe lama re vai ke mā maari mō kamata ke vāo fiange ai a anga e nau whiohi. Koe tā ilo, koe tō e mama o nge ia e nau whiohi, koe mōre ia o ku whalolo ma. Ka kuhange ko whatala nā o ku whamālo o lahe, mitu kia te koe he whamāla ala ngahi u mea lahi. I he tapua tala noa he pōni kia te au fu aonga au pito ka ki ngata pi I te au ka koe kau whanongo ai aonga kia ki nau tōru ai ngahi u whare mō ngahi u tala noa ku I hanga o mai ka whoki kotoa pe mea kotoa pe ki api ki whai no whare re I me ia I toke tāe o kia hato e mea whaosi ngā koe tataimi ke ke wha māpa opuma e pe ta pōtala noa malo
1: ke tā mea koe koe wha malo te pe se a melin ta whalele se o no tali e whatangi na atu pako wha malo te karinta no o mai e whanga maari ke tā kaunga vahe vahe atu ai me I Waikatoni ofa pena e ongo le lei at pegi po kramu ko ni ma frao ko ma rogita
2: fa ma lo la ya to ki a te ki mo wa ngata ta frao ko po ta la no a le lei pe amo mahino fa ta wangi pe e aunga ki ta ka inga na mi a mai ki po lo kala ma ko ia o e boni e to ya pe fa nga mari a mo e to e fa ya pe ai fa tangi ko u hi ko e ta ke ko ia ku mo ma u ke to ko ni ki ta ka inga ma lo a pito ka mo po uria
1: Malo.
0: Malo. Ofat.
1: Ofat.

0: Ogu iai hafoi faiwa fo o e hulu i e fale hele uhi la ASB Waterfront. Ko e dala noa e nio ngai foha o vao pe Sons of Vao. Ko hata mai muhano foha e togo tolu na anau hiki fonua mai mei niwe kinu usilani. Ko e tamai na whakapuho puha a ene pule. Ko e hala fononga fonu mamahi mo whainga taa, he na e iai ai whainga mo ui, pea toi iai pe moe loto whakamore more. Ko e whaivani o kuetia i e kau iloa he mala eni, hange ko Hans Faavae Jackson, e bine Bob Savea, Brett Taidu, pea mo Biula Koale. Ko e tala noani na e wha uia e vela manu saute, ko ia e tale e kita he whaivani, pehekia ana pela polata i vao, ko e sita ia o e tina. E holo ia fale hele uhi lami e ahta avalo sune ke aho nima o siulai. A ahileva ke atc.go.nz o puka hao tikite pe ake lomi i ai maa whana ke ke mau ai tikite paanga e tolu noa. Ko e Sons of Vao ia he fale faiva ASB Waterfront Theatre i o kalani me he ahta avalo sune ke aho nima o siulai. Puka lewa hao tikite na ake tau mui.
1: Ko vantari a uri, me he kautaha e Planet Cars, mo e nao whanonga nongo, mo e tu uaki ke hui keni malova.
2: Eta malo ba u pega maria que la que bate la u le le con mi tau conta i lo con ku planet cas le tau conta ku ni ku tu ya planet cas tu te au fitu no ei Nelson Street i ona nga telefoni ga de ma wa ya pa ni time be pe no wa ta no wa nima fit pa nima pa iba le mi le le con ai mi le de ma we mi he tau conta i lo an planet cas la ya pito cas ke ma wa ngai u iu tiko ya Port Rangers, manako a aupito. Pepo ke ngai u Holden, Colorado, pe ke ngai u Toyota, koin te Hilux, ke pe ke ngai u Sehango Full Toyota, ma umoia, pe ke Nissan Navara. Tau ngai u Angika Kaipensilelei, ono tai mien. Lava ke ma ua tuia, pa kurahi aupito, fai ngapu aupito, ono ma ue kwenye klasiko eni, pe ke ngai u Ben Seafitu, ma umoia. I mo tol goe me ngai motu sangre sa pailan tani tin Christchurch Wellington pango fu pango fu with the habit o o prima me alegre ta i ngai ton me tol que te oni an na ta nai pango ta imite ma un lado que to que te ma de pra pora o pe ma tol ho o me alegre que a o que te go pe pe po ki ap no que kaita ga ma hungry pe ki ngai pitu o to ya pe Tak difficult bagi orang lain. Mungkin ni apa? Bagai ada kau tak katongan. Kau tak kau ni udah awal nape ya? Tama engineer tonga ilo awal gitu. Kau yang kena tonga. Kau tak bisa melayan. Mau tu tola tahap kau ni kau mau promosi ni kau ni dah nimi. Mau bisa melayan tiada mau tola tahap ke tahu ni ada ho petrol money. Bebe pokok ke tola kebayar tola ni mai kau bagi anu ilo kau refer. E wangi ni tola ni mangi au. Tatau e bea peko hai. O ia kai ngatonga whaonga i ngai u lelei me ngai u mahu inga koni watu koni mi tako taha koni o tako taha tonga. Ko ia koi katau ha merele me kata Henderson Gas ulu aki ma peunga motai kwa panga. To pau e ne watu koni me he kos fully service au bito e tau ngai u merele koni watu koni me he tau planet gas. Ko ia kai ngatonga Mau ha me alegre, ko ke telefonia na, whainga tai mi pe. Ko e, no awa ta, no awa nima, pitwa nima, kahiwa. Malo abito.
3: Homo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O kukamata ai polo kalama o e sili ngā kaulahi me he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau sili o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
4: Fai ho o sili ma a mau tolu.
5: E hao i he meili. Ko e mau timi, o kiai e ngahi anga whakafonua ke he kehe me he pasfiki. O laonge au hono tokolahi o ki nau tolu o hange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasfiki, ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki timi te ke lava o falala ki ai. kumi ngā weleva ki tautahi, so tia tauta, pe koe lau lāpuna. O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai hao api, pe o kuke ilo hataha, o kune fie whakatau hono api. Koe whaunga ngā we, o ku whaingataa mo whakahela, pe o ku lahi ngahi mea o fie mao keke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website ma ai kau whakatau api, ke maua e ngahi mea o kuke fie mao keke ilo I he taimi o kuke whakatau ai ha api. O ku lahi au pito ai ngahi whakahinohino, mo whakamatala I he settle.govt.nz, o ka wai ai ngahi tohi whakahinohino, tai totongi, I he lea whakahamoa, mo lea whakatonga. Ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Ko settle.govt.nz, ko a website tau ataina mo whalala anga me he REA. Pe ko e Real Estate Authority.
1: Ko kore whenga maare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua I he tōna ki kahau, aho wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o Otala I he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā we. Tanga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebook a, hu hake ki he NPS Facebook a, o petitovo finau. Pes Facebook a, ko, o petitovo finau, orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua I e ki whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, Moki mautolu kotoa pē, na ia iha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa Malo.
7: Kulo mohoi ka atu moa whanau nongo ia koe ni me he kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ki he wikeni. Koe tau porokalama wha malo sinda mo wha feohi o wha hoko e beia me he Star Hotel tua sila toluhi vaua Great South Road I o Tahuhu. E aho pule lulu o e wike kotoa pe taimi hongofulu ki he ua. Koe tau aloha tei, aho pule lulu ua wha o sune e iai me ngahi pare ki he tau whiauhi disco, walls, pe moe aloha re rei taha. Pe koe au kua atu ai ha whakaafi loto maa whana me, me kau tau reka reka kotoa peo loto ao kalani. Mo kau mai ki he tau porokalama wha maalo sina mo wha whiauhi, he koe moi le rei pe mo moi whiawhia, koe mau moto o ia. We the people, wha pāpātu, piriki tala noa, o visa fitu.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai, a ki whanongonongo fo I me akai ko e ni, na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo'i mahoa. O kuiai foki, pia mo'i hopa, mo'i mei, ku ositao, pia mo'i lai pere, o ku kilo e fa I he mile mila. Mo'u kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke ma'u mea I e tua sila, pia mo'hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
8: PMN Tonga.
0: Tau mini te taha walo pe hoko ai taha wa. Whatawange pe na e ongolele I ato ai polo kalama I e whewhini. Pego febe feitu o nā ke mea mai mea I ki e polo kalamani whatawangi na e ongolele I ato. Whakamalo foki ki a ki nā tolu katoa pē ni nā toko ni mai. I hono whakakakato pe a mō whakahoko ngā I polo kalama I he pōni maaho tau kā inga. Ki nā tolu ko ia I tonga e ki nā nā ukao mai ki e polo kalamani. Vilai ilolahia ka uma a foki ai faifikau Samsoni Tuyaki pe foki kia pāholu wha maalo atu I he kauma I he polo kalama o e pōni ko e lawai e whakahoko whatongia I he whiawhini te utatau atu ai pe o foki nā ngalo ko makatonga lewa tene hoko atu ai tau whatongia me polo kalama pie mentonga mō toki mā vai I e hoko ko ia ai ono a hengi. Ko le whamore mōre atu foki ko e uhi ko e mau mau fatekinikare i hono tuku atu o ngahi polo kalama i he ope peko e interneti e fai e feinga ki lelei a e polo kalama i he aho tokonaki ka koe lava e whakako fatongia me he faleni ko aulinta atolo se pasi malo apita humo me amai tu au fatu.

0: Kore ke tau loto. Te whai tau loto ko kore ke mawa te mua e ki wesi koe ni. Le soni a poni. Mā tiu wai ua walu wa ke wesi ono tahi wāke mō ki mamani. Ngāhi ka kai kotoa pēke hoko koe ka wako. Paptaiso ki nau tolu ke ua whai tamai. Alo pe mo lau mari ma on amen ke to lot to a maf mafi ma u fafta e ma ho ko ko ka tonga e funu ak ma uya fa malo a tu ko nga ko to na ki a fiona o fo tu u a lo tu e o tu mo tu nga ofa e po ni o tu ak ma un mai ke ma tala noa e nga we a wa fio ke ui e kakai, peke teui e kakai ke nau ave ai lotu ki o mauki whanua tupuanga. Whai tāwa ki nai tāna tai piso pe, peka teita maka, mā uheina pia moau. Tu ho mai ho lau maari o tua kaha mea te mauta no ai, tu be mua ke lang lang i ai ho afi au, ke malo tui ak whai hua wha alo ki sisu kula isi ka ho mau wha mo ui. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Ko wha malo at whoki ki he, ki a sona nevela tupau, i hono whakahau koko ia e tau lotu ki he pongpongini e piso pepea pehe ki a uheina ko e uike ka au ko uheina tene whakahau ko tau lotu tau wahe wahe pe foki e piso pe te uike ka au ko uheina ia ka kaufa malo kake ko taitai lele i ko e piso pa pehe ka uheina pa pehe foki ki a univela ki he pongpongini ki he tau polo klama ko ia o e pongpongini a fatu amelie hikure o fa do meri i he pompongini pe pe ka motor ko tape o mo me ma he ope pe mo nga e a i he pompongini ke tau por kalama ka u o ato e tau fasi taltari taltari a ki motor pe mo mo ki motor ko tape pe pe fo ke tau fana ho poate na fana o mai me nga fe tu una u yai ki he pompongini o si pa tau toki hoko atureva ki he tau por kalama malo

0: ko e tau tai mi ko sta mi te ho folu pe me he tawa pong pong yen a tawa lo sune wa fe wa o no pe a ka o atu e tau programa pa to ki foki atu leva e uena ke o atu anga fe ui ai a ko programa ho no wo folu weni o hikure o e fatu a me lie i e pong pong ini ko no tawa lo sune wa fe wa o no o tau fa fa o tau ka fa ta mo ki tau tolu he ata o ngō moe o pē me he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pia mo si Apani. Ko e tau ka veinga koia ki he pongpongi ni, ko e tū uta hono ua. Tawa lua wha, pia mo tū o tolu a ela e mai sa la ma sa ki vavau, pia mo nuku alofa, ma asi o e tawa lua ono, Pea mo tu uta a ue siriana hono ua. Misa tō masi, pea mo misa ua te soni. I ahu a walu o sune, ta walu a ono. Ai a koe, mātiu wahe ua walu vestahi wā ki he ua noa. Ko ne tu ia koe ta polkama ke pongpongi, ka ataki o fai mai, ha talateu ki he kawe ingani, ke fai me iai, ha fehui, ke tu uta hono tolu wha nima ai lotu whakaristia ne ki he tau otu motu tonga. Kaike, kau wha malo atu, kau whoki atu e uena, ki a te koe ke whakahoko atu ai ngai whee ui, osi pia tok whoki mai ki heni ka ki mua ia kau wha malo ke whahinga ko ni he ope, nau kau maki ta polka maka osa ias tua kalau, vaya saaf tangi tau, te whoki o whamore more, ko ta ngulu. Pea peka isileli saulala, pea mo pensimani va eno. Samson Tike, Paula Tatafu, saia taione pea mo fleti pani, pea pefo ke faveka auka Paula Moala, Solomone Taapalu, pea mo hokilani Kustafu. Ko famalo ka kumotolu, pea pefo ke fanau hopoate, ki he tau Apolo Kalama i he pongpongili. Ka ufoke atu e uhena, uhena manatua ipe ku tau lotonga i he ea tainimi ki asi mai e mea e tau i he ea tainimi e tau polokama. Ka ufoke atu ka te koe, malo.
1: Tio, ko ape moha wha malo la he makatonga le waka mai tangata ko si one, one vela tupo malo e tau mau sia mai e pongpong whakolo koe ni tau whawhita e o whae o toa no tu ke tuku mai taimi ko e manawa mo ui ke tawa o sia mai. E tau polo kalama ko ia ko e hiku leo o e whātua meri e ki he pongi pongini. Neongo to e hou e tāma konga pa mato ki hoko e mahon fumawa, kau ta wha malo. Pea ko ia o ko fia foke tātai lei tau tolu i wharen, malo pite wha whatangi a mai mihena. Pea pe foke mo fia tātai lei tana i piso pe, piso pislons lalavea, ko hi ko e whataulama mai tau te teo e tau polo kalama lahi kua tau feia i he pongi pongi ni. Kei ke he e pisope malo o pito a koine kua swahoko mai e makatonga rewa e tau a kaveinga ulua ki, ka tau kaveinga fugeni hono uo fulu o e hikule o fatua meri e pea o ku tau a hulure pe he mātiu vahe wa walu vesta hi wā pe mo iwan noa. Kei ke he a te ufokea pisope ke ke whai mai hatala teo o e kaveinga mahu ingani ko hika lava ke u whahoko atu ai hawhihui. Ka te whoki atu ka koe e pisope, ko ia ko tu uta koe hono ua he tawalu a whā, pe mo hono tolu, ai lama sā ki wawau, pe mo nuku alofa i maasi tā walu ua no. Pe mo e tu uta koe e wesile anā hono ua, pe mo misa tō masi, pe mo hasione, ko ia ki isune o e tāwalu anō. Ko tui pē mahalo ko e tāu rakawe ngā e episope, ka o fokea ke tala teu, ka o tōku ata whehui. Mahalo o pito episope.
2: Mahalo o pito o lontoni, bea wha mahalo lahan ki e whaifikauga ne vela, si no taki tato e lotu e whiafiko ni, bea ko wha mahalo te vita ko ia ko e whakatau la mama e tāu polokala ma. Ta tāu muha e tāu fie fie, mo e tāu veke veke, ko e nā, ko e taha kotoa pē, he o tō ngā mo e bulit foki, e kuna o whola watu ko inga, ko na whakamana tua, e tāu e wanga au mau inga, e lotu whakaristia ne, he o tō ngā, me e wā, me e tāu walua no ki he ahoni. Ko e, kāwani i ha, me a mari e moni e lontoni e tau wakai ki ai ki he mari e moni o ku hangai a tonga ko hanane fu mana koa pe he ai a tonga e fu kai mi kone e kono kawani i e me a mari a pite tau sio ki ai tau tano he uko si si ngata pe a misa lore he ua tolu pe kone a pe he ua tolu pe a foke a lore he tai mi kone kai mi si pe kouto e patoa toko tolu ya pe mei mi la ma sa mi tahiti tai mi ko ni na hake na to iba va e ka to to lu ko ni ai ko pola pola mo tauta mo sola pa pela ko to to lu tu ki mo ni na na hake na to ri iba va na na ki kalo lo pe ka na ko mo ni na na fai e ia bi to pe na fai pe ai tala fono mo snack ke un kala ko o na na fai ne va va ke ulu ki lo to ko ni na wi na na wi to no ku pe a pe ke tai mi na na wa o ki to ne ki vale o na si no fo pe pe ho ko pe na mo vete to ko to lu ko ni be ye tai ko ya i he ta va lu fa ko tavalu ano ko kawe mo ta uni ko kawe fu me a mari ta ta sio ki ai ko lolo tonga i tavalu ano o ku fe hanga hanga i ai na e fe ko tavalu ano na hoko ai tau ko i vilata ko so ko me a mari he tai ko ni ko la fri tonga i mo to ulo lolo tonga anu ka lo fa i ai ka pato e mo ta mai ko ni ko ko ta ko favon wa ko be to bolata mo ya ke la fri tonga ona se hanga hanga ina wa e velata e vuta ni koni. Kaja na iku na i e tu pou rock pa famalo bito si ke kai na hafeva ga tu he toka me patam ko ya. Pe ko e ko iku na i e tai ni ko e. Kata foki mai i ko ya o ke ko e i maxi pe o tolu taha o e foi o e tavalu ano na hake i e fuka foi toko faa koni. Na na fulo no vento mi tahis ko e o ki fisi. Ko si e mau ya fisi e na ave na ave me fisi. Ko langi ko e tangata tonga langi ya. Ai o ko te o ko tu ve ma o gena si pa vive mo la ni ka mo la ni pa ta so o da ta u ya mo ta mana o ke da ko be ko tu fa ta ha mo ta ka u tu me ka ta mo ma po po e pe na pa pa ta mana wi pi ta ni ske ta ri e watson ni ta mi ko ya o ko ka wa ko fu fu to nga ye ne pa ta so ta ko ni tu asi ma ta ma ye hen ko la ni ko na ma ri a pi to ye ko fu no a ma ko ya pe mo ha pe mo ta fe ta ko ta mu a ye ki fis pe ko na wa o ma ko e fononga ko ia pea ko me mari ta mai na toria i ai o taria e ari mo tu a be mo la kai ko ka o ia e nga me mau i nga opito ko ki ai e be dai me ni u ta fa la pa vale be na tari bo la fa mo mori o taria lo tu e o tu tonga e ari mo tu pe na ia mo la kai ai ko la kai ia ko te hina ia tu po to ko e foha ki na u o tu a pe o mahu inga au pito ke tau siu he tunga historia e taimi koe ni. Pe koe o koe na tau koe na tau koe ngawe koe maari au pite na ngawe koe na whai. Na koe he taimia ko langa e whare lotu ia i funga sia e aho koe ia ma e toko ua koe. Ne whakato nulea he aho koe ia a langi ki he re whakato ngaka na whai pe he re whakataiki. Pe na taimi koe ni koe na tupu rewa lotu ia aloa ke o toko tolu ngau tupu. Ko to to nga to bu ni ko si langa mo fare lotu pe si mo fare lotu ki he lotu ko na kai nga ko ni sa i ai ko nu alo fa ko ko mo ai a ko ya ko tari lotu ri ai a hape mo ta seta e mo ta si ba ai ai pe mo ta kai ko fisi ta kai ya pe mo to ta ko ni kon kolan Na e ma la ma ko na ai ngawe na na ufai pe mana koa pe langa fare lotu i he taimi ko ia i nuka lo faia pe ko taimi ko ni na tausio ke ai ko misa to masi na na hake na to lui ai sune a wano na tawa tu i sune o ta hava lu ano i a wato ki hifu sai ko ka utama ko na hifu atuai na na hifu atuai mo hasione me asleriani ai ko meheni pe a mo tama nau ka taki ko tama nau na lave ke ko si na teu teu i me Britania o na foki fukataha mai mo misa Thomas ko me mau inga au pito he tunga historia ko ke na hifu atu a he tonga i he waka ko e ni na hifu atu a he tonga ko i he waka ko e ni aia ko tama na uia na kau he pasese he hifu atu i he waka ko e ni ko mau inga au pito pe te tau sio pe mahalo pe o koutu pe na alo pe mo malungahu i he folau atu ko e ni na e uta ia he mohasione pe ko ko time ko na fai na ngawe ko ya moni ko ka fai api no fo anga ko na asasi o tonga tawa tai na o tu i ko lo vai o ku ye ko keita o keita he ya na na te he ko na fai na wale ya mo ngata ko fa to nure ai he time ko ya ko ta ma ko na tu ku e lore ko i tonga George Tintare ko ye na fa to nure ai he time na wi po tu sai ai ko sa to ku fu ka ma mari e pe to ka ma we hi fo pe ka ma mari pe mo ka ma we ko ni ko e i nu ka lo fa time ko ya ka ko time ko e na na ya o ke ke fo time fa lo lo ma pito na ta la mai misa to masi ko ka inga ni u kai pe ke ya hatu nga yo tari ta tau na tari se hanga hanga i na ia lore kai pe ke ia i ha a frate tu ai a ki ai pe ko e ka ui i nga hi me ai na na si na tu ui a ko ia ke fok mana tu ko tu a misa to masi ke na fok ko tari va ka pe ke fok i mai ka ko foi hu a tu ko e ko tari tari he me tangata ko ia ko na taniela tana pe amo misa klosi na na yasleria ni time ko ya na na fana mo pe ke te ke te foki mo ka misa tomasi na na faka to to oreva ki tonga ke dafta ko hono winga ya ai ta ofi tu a tomasi tonga ko hua to ngo tamba ko sai ko ko time ko na na fono nga to ngo tamba ko ni na ya nga hiri u maki he ya na hoko pe hoko oreva misiona na hiki ko to ki nu ka lofa pe ko ko tamba mari au pito au pito a ananta niela ka tana ko nga na sai o pite i hene i linguistiki ne ne lama i refu ka Māori na ne hike ki i hi mi ai pe ko fwoi mahi na pe taha me ai kuo malanga ai a pe fai e nau ki i malanga na tolu whakatonga fwoi hi mi ono ne ne hanga liri hei tamo kuni e tain tuko ya pe ko mahu inga au pito ko tai mi mahu inga ne historia ai tunga na i ai kamata ke tuku ange misa tau mas pa nau toi hoko atu kwani sai e tai mi koni he tawalu tolu noa na fononga ta tu po ura ai ko se tau ta fononga ta tu po ura ki koni ki ai o koe e rea na fai a rea motu a koe masi ko o fotu mai ho ange hai kata hai kata ane ta koe nga ka fotu ya hai kata ane api kona koe ho o are mo tua. Ko ere he taimi ko ni koe na fotu mai mas. Pea ko mea maria au bito he taimi ko ia. Pea hoko ai moe taimi na e whaia e na u wako lotu mo mea panane kore ai. Panane si kore ai ke lama ke a ko ia pea ne tari. Pea whaia e fwoi whaka afe koe ni. Ne engo na toki a mio na ne fie mau peke a loang hata. Pea lata pita vi e mau ki mo tua koe ni mi mi ha pai te fai ngai ai ai ko to to si lave ta to ke ta ko si ke ai ke pita vi he tu nga ko na ai ai te a bi mo tai mina fo no ada mi sa to masi pa fo no ada mi sa to masi o ne hanga leva o pape tai so do bo luaki e ha fitu a ko si i he ta val to ta ha te ko ka wi me ma inga pito pa pape tai so ko ia pa pape tai so mo ne fa na we to lu mo sa lote pa mo te vita unga mo so sa ia e a ta ta pe ka ke i he ta val to to luna fo no ga to ai ne ha re ki va va ko hinga ko pasi he taimi ko ia ko luka lala ha ko ia na ne ulu ia pe ke lota ne se ne pe ne pe ki ia pe ta val tol tol a ba ke ta val tol fa ku o fotu i he apigon ko olo pe ka ha mama ke he ange ia misa tana ha ko ia ko pita tana ia ka ta ke taimi ko ia pe ko ia to ai mo o fa pe ha wa tol o si rai o ta val tol fa i malanga o e masi ha pai ko ina ko ai sia vo vole pe ko tu punga ia e kamata mai to tolo mai lo tu o mai ke ta val tol ni ma o fa ka ka wa ke nau ave tu ai foi toko hono ko ni ki ti ha mo ai pe ko me ma hui nga ia ko ki ai ko fufu ave ai ama takilo ai ka fiamma o e takilo o e na o fra misinare me tonga ia ta val tol ni ma ai ko pita ta na ia mo foi toko hono na fola o tu ka fo ka tu ko nga ko ta ta mi ma lo pit
1: io a fa malo te pito e pisope ko ta lo tonga a ta la no ai fo ki ni tu ta ko ia hono tolu pa pe mononima ai lotu pa karisia ne ki tonga ka hange ko lave o kumali au pito hono o mai ko ia e ngahi mo oni me ma hu inga ko eni o felave i pe mo yo a kaltahani a la masa pe mo wesiliana ona fo ta mai pe pe mi pilitania pe kata ke ange o lave mai ki ai pe a kehanga i te o toe ana. Pine i mai whakataha pe a moe whikoni ko i ko tautai mi ko i ko si ni hape oa. Hangange o lawe i mai ai pe pe a moe a ngahiola ai ngawe koe la masa pe mo e wesile ana i tonga eiki pe me hi hifo a Mr. Thomas ka pe ke hasione pe i nuku alof ke hape mo ta feta langi pe ko tu ki ai na ka ke mo ta kai ke kata ke ange episope o lave me ki ai pe osko ya pata to cross leva ka te ita maka pe mo onevela malo pito pisope
2: Mauro e Lontoni pa kau na fehi mau inga pito ke tau sio lo loto ange ke ngau kau taha ngau e whakamisio na koe ni Kimuri. Koe na toe o whai Britania e au rakus anuari e tau taha walu tolu hiva. Pero mea ia ku mau inga koe koe ki ai, pero na e malanga e aho ko ia e ko kau ko Sene Wesile pe mu George field na ngau e aho ko ia ai kan kamata ia o whakatoka o e ai ko to ia ai o whai Britania e tawal tolu iwa te koe kau ia i e mea mau inga au pito ko ia na e na li liu lahi e ke tuunga i Britania a ko ia ko e li liu lahi nengo na hake lotu he ni mangea o iwa fitu pe osi mea foi tau e tahafi ua ngea pe toki whanonga koe ki tonga ta fitu hiwa fitu ka koe taha malu koe koe ta fitu tolu hiwa koe kau ia i mea maho inga taha na o koe tonga i Britania ko ia pe koe na uhinga ia koe ni koe a ngō ngā a ngō potu ngā ue koe ni koe Sene Wesley pe mo George Field mi he ta wha koe taha pe a umai ke taha fitu hiwa nima ta fitu hiwa ni mana e whakotu e la masa. Aiko la masa na nau ngāo wha ekumeniko, na nau ngāo wha kato e ngai sesta wa taina, wha taha mesias Englandi o nau loto lewa ke ahe lewa e ama takiloa ki mamani. Koe kauia i he fwoi mea mau inga taha. Na ka mata he ngota ma koe ni, pia koe taimi koe na fatu koe ai Wesilia na he taimi koe ia, koe mea mau inga taha e na nau ngāo e ki ai. Pako he na ngāwe koe na keke whakotu e chuot thiro hasiasi. Ka ko Sene Wesile, Mosales Wesile, koe founder ia koe a sasi metod kisi ia. Nau na epe nau ki kalapu na whakotu e Oxford na to, na ui ki kalapu koe ia, koe Holy Club, koe kalapu ma oni oni, koe mo ui whakatapu ia ki kalapu koe ia. Na tau e tahan suko, sewa ngai pe aia na liliu lai, i preanga pitania, i he tō ai o whā ia, pako tu pūnga ia e na wa umai, ose fwe tae ni mamalu miai, pe na fatua i koni koe ke ave la masa. Pe uire vai ki kautaha koia ko London Missionary Society. Pe ko taimia na taka mata mai. Ulo aki ke tau mua mai ki he kia ki tau tole motu saute. Pe ko mau inga upito koe. O mai loua ae ngo kautaha ni mei Britania. Aia ko fae a lotu me Britania nana o mai e mo ka tahai ua koni. Pea ko taimi ko nyo kumari e tau atu nana laki a wange la masa e ta fitu hiva fitu Wasi mea fwy tau o enima. Fono ngange Wesilia na ta walu o ua. So koe koe koe mea mau inga apte. To e fono ngange pe Wesilia na ta walu fa fitu o faka nofa toko tae tonga. E misa lore. Pe koe kao wia na e au mei koni ke ta walu a no. Ne o na hoko tau wia i vela tako tau ia pai. Na kiki Wesilia tonga tapu ya. Ka koe fwy taimi ko eni ko taimi mau inga apito. A lava e he la masa o tukuange koe nao kamata e whakatoka. Toko tolu na e mate na e tohi hake he tō tau koe. Peko ui koe toto e kau maata koe pulu pulu e sesi. Toko tolu na e mate la masa na te whakamaata i hake iho. Pe tupu tolu ngea ua i he tau kamaluano. Koe kauia i he ngawe maunga onga a e la masa, koe lau koe paku wongo pito, koe whekau beye taha whekau lahi na mai, mou whe ofa ake. Love one another because koe koe lea pea taha as e soon and omiga nga tolu kia ike mo fea whana. Pa koe taimi koe na hen tolu koe a whenga oe koe ni koe whenga e whenga taha pita. Ke unga ke na te whakawhi kihi atu i kai. Na ange rewa kia nata nila tana. Mana tuia pita tana mo nata nila tana koe mo tangata keke e pea. Pa koe hono uhinga e nga lama kene. Awe ke whuaki rewa kia imo kolosi. Mo Mr. Thomas ke na hoko atu ahe Wesiliana. E na whoki rewa na tolu ki tahiti. Koe kauia i he i ngahi mea mawenga au pito ke tau sio ki ai. Ta aku malawa pe ia. Ta aku malawa pe ia ke tau ngāwe ia i kukako ta take ala umari e. Te alawa rewa koe ahoni o whae fe motu motu ake ngasiasi. Ka koe mo mi a moto hoko te ngawe ka masi foki mau ma ale a bita London ni tau sio ke ngawe mo ya ko mo ui na fai e mo ta mai o eki ko ni ko no ina bulawa ke tukuange e na ngawe ke hoko te he mo tama e mo tama foka ke ka foki atu ko ina ko tau tai mi malo a bita
1: io a famalo la lahe ada opito pisope ki he famala ala mai ko ia pe aku tau o ma fana au pito pito pe hangi ko lawe ko to ton pe kitau i lo ki ai e pa no fa o fa ka e sai mo a te tamaka pe amo sione o nevela tu po te ma kolosea tu ki hena ke fa hoko pe tau po lawe ta mo tau tala tala noa ka fo ma fo ket ma lo te vita
0: e o famalo atu pisope pa pe ka uena ka foki mai ki a fai feka u foki a re ti o
3: e ke tambe lotu fai feka
0: ke tambe lotu fai feka u ego uena fai feka u e uka u kake onu vela te u ate fai nga maari e koni ki a te koe koe ha ha o vakai ki he hoko atu koe por kalma e pompong ni malo
3: Io malo vito te tamaka pisope malo vito e obi e historia fa fo fa koeni ta fa vita e malo ke lava poke poke fo ita we fo ia we ni e tolu ke ma ho ho pe fo historia ko e o ko ta utu e we na bo pisope be ga te vita be bo e ka fa no o e poni e ku no fo o fa ka kau ke hingo e polo kalaman Te au sio ai ke whai ngata ai whononga nei whai e kau misna re na uomi ko hefi koi whiha e koi whononga e ni na ualua o nima he tau e wa nima hano whi ngā i mai a loto Kau ki whakisi pe weina ke sio ke historia o e lotu mua koe a ho tau kakai Kau maari e ai tānoa koi ahe koi ngā he kono koi tānoa koi anga tau tuanga koe kakai tō ngā Koe kono whanau nou pe tala noa. Koe tala noa koe fu o tua ko tonga. Fu o tua lahi a ko tonga. Kono ingoa ko hiku reo. Pea, koe mea koe ko mau inga i ai. Koe ko hiku reo, pea moe potu nei nofo ai. Ilo pihe toko taha kotoa nei nofo i pulotu, he? Pea koe nofo angai, ole tauhi angai lau maari e. Pea koe ilo koe ko Koe tānoa koe ni a hiku reo. Nei ai hono hingoa ko hawe a hiku reo. Koe ku ma uia. Pea ku koe ka whakatotolo koe historia pehe whainga ni koe tangataka koe ka hono mō ni koe se fine. Pea koe kamataia koe hono fatu fatu i tonga. Ai whakakaukau koe ni koe ai e tau whakapa apa. E fatu ai pe mo hoko ai fakau kau koe e hoko koe fa he ka kunga fo ku lave ki ai ko nga ko hinga ko koe koe polo kalaman ka ko mari ia vito e pisope e xio ke ke fai nga ta ko nga me ko nga ko ko nga lau mari e mo me ko na no foi a to nga ia ko ko ke puria ta to ba ko ke ka ko nga ko ka no ki fia to ke fai nga ta ka ko mari e ko ai whakatau lama koe uku ke tala noa i ai hau koe hau kai pe tuku e nau hau neo ngai whainga ta hau e whainga foki o kai ke tuku e nau hau hange ko ka mata koe ai polo kalamani koe hanai e mahu inga o tonga katau si watu na e lotu mua na nau lotu ke ngai lau maari e ke mahino ia pe ke lau maari e hakoa e sai koe unga ko ki ulawe ki ai bisope o ko mari e ia sio ke ki foi ves folo folo ko na ke o mai ke pou pou mai ko ke tau nga we mo wo ki ba ma nyo nga hi kakai ke hoko ko ka wako o nga hi fe fe o mari e ta noa o nga ko to ko e fra ke ke ko lo tu i Britania pe ko fu ma fa na ko e na e to e la mari e ko o ni hanga o tonia ka kai tolahi fokai via ke na ngo o na ma fa na ke o ave fa e fikau ko me ko si o ke ai bisop o more more pe hange hange ke te ne o si ka kai le le ka fa fikau me ka kai na na fa nga we nga ngai fo nua lahi e muri ko to nga e ni kawai kau kau tufunga kau kau tak tuki uka mea mahal kau uka mea nai o mai ai pe nau fo i nau fo ki kau kau fakafeta ina nau si o mi pe i be lau mari e se si o ke fai ngata kau nau fe paki me fu lau mari e kau nai tonga kau kau fakafeta i nau loto e nau loto lahi ke nau kei tu uma o fai e nau ngawe fra ngawe fra misnare kau mea kau hoko kau mea kau mafana ai e ku si atu e kai ke fa fe tau laki na omi me fo no muri o mai ki tonga o kai ke lava ke fe tau laki e lea o me ko na mana ko a ki nga fa mis na le ko na omi mo na koloa na omi mo me akai omi mo mo fa nga koloa ku ke he fo o ne a si tonga me ko ya ko ya ke tau tol go ni ka nga fa mis na le Ko lo bai biso pe ngego mo wa ago ni la fa la fa pa no ta no na usi o ki ni tia na wona to fa pa ku ke ke i site pe ko tu o kwanga pe anga na hango ta hele i lo to ka ka yo mi leva ka u boslemi ai ku na fa pa ku ke ke o tu fa ta to ton ai ago ki o ke na wo mai ko ni ko ka misnal mi britania na ma winga ki fo fa o Na mahu inga fanga ki me ana na toto mai ke tu fotu fatu o tau kakai ke tu ku mai e na tokanga. Ko ki tau to be ko na o mai be me ia ko ia ke nga ke ke ne hanga we i ho na loto. Ko me ga ke tari o tua ko o folo fola. O ko tu i ko me ana folo a pe ai. Ko fa malo. E fuka kai ko ni bako o ko toho ku tata wai hingoa hena e pisope ke tama ko na ko na Daniela Tana se ko tama ia ko kanga ko si atu ko fanong ho ta no a ngeka kea ko tama na fonu i e ivi e lau maari maani o ni tama ia na ne mau e malohi ko e o fo i feka u muo ngā hi ka kai ke hoko ko i ka wako pia papta iso ki nau tolu ko raki o mai Ko o mai beo o mai o tufa. Au nga pe koloa. Ka mata kia. E lo na maho na uloto. Kai toki o me ka kai totonu a mui. Na uo mai. Fai, ai fai ai hono li liu. Ko mea lelei i tau sio. Ka kumahu inga ke tau o. Fai e tau ngawe fra misnare e tau toto hafanki mea. E tau o moia. Ke feito o tau alu ki ai. Ok, ko tonga. Ao ngai tau to oi tau ngai koloa whakatonga. O tufa. Hilo na ka mea lava ma umai loto ka kai. Pea toki whai ai tā no. He koe tu koe nea tau tolu ia e pisope ku ilo i. Koe kehe koe mea na o si loto pe whakatonga ia. O si fau pe nau tolu ia he whai ngā sistemi koe loto. Kona kehe kona o atu e folofola. Lot folofola. Kona o atu e folofola o whakatu utai tonga. Ko me ai ko si o mau inga taha. Na hanga he folo fola fai e fo liu. E folo fola ai o tua, eh? Ko ia be de ita de ga ga ka fo ki atu ke biso pe mari o bi de fo ta no ne fai, eh?
0: Io, fa malo at vela, ko inga biso mo wena ko ku ki ta na ki ta tu pe a ki fehu i pe biso pe ke si o ange pe mo vakai ange ki ta fa ko ni mai no foka ngi na la ve ka a one vela ai ko ko ta fa fa unga ko yo tonga ko o tu ko me langi ko tanga loa eh pe ko hikure o le vai la alfonua ko mau i leva ko mau i leva funga fonua
1: eh
0: ai ko o tu e tonga ta ta ko ki ai a tanga loa pe mo hikure o pe mo maui
1: Maui.
0: Ai, ko foi to to luia. Ko mea ko shio ko ki ai. Ai taimi ko na ha wai ka misinare ki tonga. Mana tui. Ko tui tonga, ko hako mai au tangaloa pa meilangi, ni hau goi pia mei aho ei tu. Na whakangata. Ka atoa ngahi o tua ko, whakangata ko atoa e tupo uraki. Hanga e tupo uraki o whakangata ngahi o tua, ko na ngata anga ai dan e foaki reva e ia fonua ta mono kakai ki a Sihova
1: kilang
0: o ia ko buhi nga ia ke ko ta na ke ko biso ke ta usio ange ki ai ki foi mia goni ko foi nga u e fai ngata ta no faka ngata ko ta ngaloa a o mai ko ku hiko tu tonga ya ne ko e e ko hikure o ilalo te mau ile va i funga fonua ne fakanga ta ka toa kai foa ke fonua pa mo kakai ki na kovina ni te ko ia pa mo mo o tua o ku tau ke tau pe wa ke aun aya ko ha u ya ko ya ka mo sira ko ku ko vakai pe te ke to ta na ki mai fefe o vakai ke mal ko ia pe bisop malo
1: male io oku oku mali pe to e fala ta e pa wala ta pito ma ta leva ka ma ta ta ko ko sone on nevela oku mali au pito pito ka ko hi ko e ko ta ta mi te ko spe ke fe hu no to lu piso pe pe ke foka kakato mai aki I love ko na ngo fai fika o ngo ta ta ma u nga pito e ai ko ha le ba nga u ma ongo onga na e foka hoko e ka o misnale la masa hape pe amo ta feta ka pehe ki ongo misinare wesile ana a misa na Daniela tana pe amo misa kolosi. A ko ia episode de forget ko tau feu ia hono tolu pe a ke mfrataha pe amo e mo e silave ko ena mai e ango tangata e ango faifikau episode ka forget malo opito.
2: Malo opito o Londoni pe ku kau ena fehi mau inga opito pe ku fuka malo atu ke ango faifikau ko ke amanaki ku fu.
1: Amanaki.
2: U pavo ma opito e tari ku la fai me ko iai pe ku mau inga opito. Iai ke faha tokanga ke ai ko e ulaki ko ke ai ko mena e lave ko ko ai na lave ko ke tunga ko e ko tonga ai ana e ko ko me me tai ko ko e ate ka muria ki tonga ko e fainga structure an ko e fa unga tonga ai o ma o po ia o no ai ana na ke he ia e na u ia e ka ko e ka ko no mo ni ko ke ai ko ta ka kai ona tol ko ki we si pe ia fainga tala ko ta tol ko ulunganga ko ta tonga ya ki ai ai tonga mo ni ago ka no ki ai e na fa apa apa ki e ki mo ta hu me nga ta hu va ma na me ko ya e na lo to to ma ma hi me ko na tol ta ko na he ki ko ki ta fo ki si mai te ko fo i ko fo nga o ta bo ki ko fo ka fo ki mai ko fo ka fo ki mai ko fo ka au ga le va o tua mua e un dinau to ta fo ki ko ko me ma ri o bito ya i ta fa ko una lave ko ke mon ka te ki ya o si ya fra no fo no fo tonga o ka e o tua ki langi ko o tua ki nga hi
1: la fo no an
2: ku lo tu la fo no me ko to ke e a pe ki ta si o ki ha mo nga ko na ta la e ke to ka te nga poto fo ka es lo no me nga me ko ya ko tonga ina pe fa unga ina ia pe ko pe ko no ma ka tu unga ia kon ko e tau ko no moni ko ki wai si pe pe ko la ve ko a vela ko ke te he ko yo mo ko lo a mo me ko tu te mahalo ko ko ka u ia nai e nai ia ko na ki na e o ve ko se su na tolu o te mo alu mo me ko ke a te ko ka u ia ko na fononga ko ke misiona pe ko me ko ko o mai poto hange ko ngata ke anga lele i hange kolu. O feina ki mo na tolu. Ta koe ka koe mo one mo ni koe. Siku pe me lewa i e paula. E fai he vai vai e mea. Ke maha malohi. E fai he vare mea. Ke whaka maha e poto. Sa se ke ako na falave pe ki mua ki ai. Na ne fili e foi toko ta haua. Toko nima pe na e na unga haue ai. Foi toko fitu koe koe haua. Ka hai e nebe ne tana ki mai pe ki ai. Toko mawinga au ki toko e tau sio koe ki ai. Ai e koe koe konga mawinga na e teke tu po ulo ki ai. Ke whaka ma opo opo a tonga he tunga koe na omiki na otolu ki ai. Ta tu usi au pito o tua mua o te whanep. Koe fiti a aku ia. Na ka me tai me tai na si ita ka nga ia ta fa kalo ka u ia we ne vela eh e ko ko ka u ia na hi na de te fa na mai u se bu se nga me te he ia ia ka ni ta te si na to to nga na ni te he ia ko hu ko lo to ta pu ko fla ma ma ko na na to lu pe na fro nga mai ke pe na to le tai mi si i si i pe na wa wa tu kai ko to e o fa ia to lu fa so de de ta si to lu ni ma pe fa he ka ni so na fa he ka to nga ke al ke o ye ke amo ko o wa de tolu ko ka we na de ba ka ko e ka ko e ko ka we ye ye me ma ho inga bit de te tau te ta si ka ko me ma ho inga ko e ki ai e ko fo ya ko mo o ye ko wa ko me hape mo ta se ta e na to tonu ke ata mai ke nga ke fisiki mai ko ma o na ma fa ka to ka ni pa na ma mat te na lava pe na to fa ka fiki ia he was to ha mo he ta mi ko falo tu ihe ka o la masa he o ko ka wi he nga hende ko iki ai ka o ye ka he lolo ko me alele ye mo utu lolo ko me alele ye ai me ko ni ko se fa so bien o atai ki to he mo uye ka misnare ko mo fe fa ko ka wi fo me ma wi nga ko ki ki mu ye nga wi nga de na fai ki mu wi ka ko i nau tolu na nau fotu ko mama te hiri o ai e nau fi ofa aki o hinga e tuku lolo ko iki e ko mea mau inga e koe e tau sio ko helo tu e ngai ahoni o ku lahi au pita na hinga o poko he koe ke lava ia he tainimi ke tuku lolo fai ngā ka au pita pe ke faha tuku lolo ia Koko ko inga pe ha fa ko alu i mama he ka ko en nga we ko osi mahe no pe he ka na tolu ko fotu la nga we ko ni ko la ma ko na ke fola we la ma sa ye nu ka lo ni sa to ma se no pe ma mi sa to ma se a wa no su ne ka te ke ya ha a o la ye ta sa ka ko u hinga ko ko na hu a tu ko ya ye ka ta ma o fa ye fo nga we ko ni pe ko te ta u ta ha te tau whakawhita. Po ula kai mo area mo tu anana tari e lotu. Pe nau feo ngongoi. Pe langa ki whare lotu. Pe atu toko lahe kakai ai ai. Fotu mo ki iako. Pe koe taimi koe iana si foki koe ngo meu tau wako e mea mau inga koe na hoko. Ko fui taimi koe ni koe mea sai. Ka te whi hapau he te msiko tau ne whai hapai. Whai tau i hapai. Kono mātunga he mo tapo ne whai tau i vilata. Kai tu ke hao hao a tonga tapu he ko fola ulo ki ne fai tau walo tu fono ai fola ua tu fono ua ne fai tau e ua ko ai pe ko fola ua tu ko ni ko e te ko kawen i he me a mau inga te tau se ko i ki ai i he lava le reite te whakamana tua i he sia si ue siria na mo tonga ko toa pe tau kawai mo tau tole polo kalama ai tau e ua ngea ko ni tau e ua ngea maalo hake loto. Na ulawe ki mua, i Britania na wea ta hiva hiva fitu, ta hape faa ngeawe lotu ya. Ka koe ni koe tau e ne ua ngeau, o mau e au pito ke ta wako mo ui he ulunganga o hape mo ta hape ta. It's no political movement, neka mea ke una ki faka politikare, ke faha fela waki faka heka ki waka heka. Ne te te dupo ulak, mau ilo pepa mau faka papa, e koe ke mahino mo lea hako mo ua koe mo ta hiti mo waka. Pena fai ya ihe fie maari e kia. Pena tari loto fie maari e te ihe mo tangatani. Ai foi ngawe koe ni, mo womi a mo tolo hoko ate ngawe. Ta koe mahu mi koe koe kau ia ihe, koe kaa toa ki he nao ngahi ngawe koe toa lontoni, fai mea mahu inga taha koe kia. Koe mea mahu inga koe kia i koe no uhinga, koe lava ke na whanga tu.

0: Ia be ko tama na e afungi. Ani hango fa tafulu i. Ai tahine kui ni ho a wata. Tai mi nai hawa i bana ai ne lea nai kai ke sai ki ata. Ko hinga mena ki ke tari malo e ata i a lotu. Ko mea koe nai maari e aki. Ko tā noa koe e hanga he stangata. Ave koe he kautu kau. He kautau koe na ata e. Tamai o ikia ngō misinare pia na hanga whakotu uke na wha malu. Mea koko maari e ia i ko nau toki sio hifo he UTP ko i ke uhango lawe i tangata me i kolowai. Nai tu upe i loto kei tahi, fo i mō mōa, talo i mō mōa a kei tahi ko he tu ae. Tu uke e tahi. Pia na kou tui ko tui a koe a kupi sope. Ko no tāri e hihifo, ko no tāri e ata e lotu. Nai atu koe wha moni o tāngi. Koe tahi eni, hu aini ku ngā tape he mea koe nei hunuki e whakamalu, Te mai mea taha ku tau sia ki lau maari e o tua e ni hango o waka mai e ni ngā ue he ni kau. He ni kau ngā ue, se ko nei ka pāwe nei kai ke si tō. Ai tahi wange pehe o tua mana ai pe ke pehe. Ke mai uru ngā ngā ke pehe ka taimi koe. Kai hanga he o tua whakamoni. Ai o tua au ratu pia mo misa tō masi. Ya tari ai lo tu ko me ko ko ma fa nai hange ko ngota ma ko ni be me tahiti asi bi sope e anga fe fe ke na malanga fa tahiti ka si ta uto atu ka kai o kwanga fe fe i ta usio e fe ta ka ta usio ke la ma ri o tua o ma fa na ko ma na tu ta no e flet for nua malo ke ta ma ni ni ta ta ki malo i pre na ha malo o bi sope ma england ni ko ba he ba ko ke ha ki nu silan ko be flet Ai atu koe mea koe ke whiha i tangata i kia. Pea nai o whakataha i. Pea eke atu, pa koe whihu i koe nei whai ke tangata i kia. O kurea whakaha he vani. Pea koe toktu lolo e tangata i kia o ha mwene tohi tapu ki Nusilani. Pea nai haupe tangata i kia ke kau pālangi. Laupe ne tohi tapu whakatonga. Lotu whakatonga pe ka tau pe kau pālangi i ai. Koe maari e koe tau sio. He taimi koe tau Pihang hangai ai koe kehe ai e tau tui, kehe ai e tau lea. Kai maari e koe lau maari e hangi lau maari e ue e loto kau whanongo. Area motua. Pepe kau lakai pe mohona kakai. E fui maafana koe a bisope. Fui maafana koe a. Oko maafana moa ui hai. E koe otua? Otua e lau maari e. Ko mea kou maui ngā ke tau talang o fua. Ke tau o ki mamani. O ngā ia kakai ko toa peke hoko i kua wako. Ko ia pisope. Ta ia mea kou maafa nai e kusio ke ngāwe wha misnare kakai na Naomi ki o tau fonua na Naomi mwe nau. Mwe nau lea wha fonua. Omi o omi ake tohi tapu. E whakawhika i kuhange lau maari e o whakaau. Kau ihe lotu e tata whaifkau hen ko masun tu pou. Ne mafao ko alo malanga. Ke tai mo fa ni ta no ke fa na uta no fa tonga pe. Osko ni ta no fa ni lotu. Pe ko ko ngai ni lotu piso. La mari. Tok fra watu. Ai ufo. O e kuta la no ni ke la mari e fa na. Ko me ya ku fa ma fa na. E tau si o tau tanga ni ia ho ni ku hoko ko mata i koloa. E tau mai ke tau ilo ka mata anga. Tau tau whakawhitai. Koe te whakat pisope. Te i tau malo kai whakat ka pisope ke ni whakamau popo mai tau konga lua ki.
1: Iho, malo atu vela, pisope, koe kutoe ki i tāna ki pia kuia, ki he mea kona, ne ulawe ke oi ki ai ane nai. Koe uhi ngā whoki koe tala noa koea, o tua koea tangaloa na i langi, na pe na kaka aho eitu ki ai he futoa i. I vai popua ka kuia i foki e tala noa e taha koni kia mau kisikisi pia mo alai mauloa i he vai koni i longo te me o kutuu ai koi vai ia na fai koe fetaulaki kia i o toki teke e mau ia alangi o ave tuku ki oru
2: teke alangi koia
1: aia na ne hanga o teke i koni na tuo hongo furu langi tu o taha pea tu o ua koe langi a maui motua. Sia ke he anga koe hono, o alu koia, o alu pe, ta koe ne uhinga ia a maui kisikisi, Kien te ke iko langi na toka ngai ya ki alai maloa. Eh. Ki hoi hoi fua. Oi. Ai ya ko foi dea ya ko ne uhi ngai ma ko api ya tonga leva ko ne fehu ina fai. Fe fe. Tali ko alai maloa. O ku tu e matangi me he tonga leva.
2: Wow.
3: Mari.
1: Mari au pito. Eh, se se que ngai me ko. Ngai ta la noa. Mana tu ko mana fo mo vela, ma wat man ngai ta la noa i tonga ka mo hanga o mai a ha u ko e ka misnale pa mo mama ka ke. Ka ma fo giat ke fa ma bo bo i mai. Ai fo i. E ke ko a lai ma ro, ta ne ta vo a lai ma ro. Ta ne ta vo a pito. Ya e ke ko a maui ki ai pe ku fe fe pe ku moko moko pa ko ne taria ka pa ku moko moko pe ne tu me ton a leva
3: ton a leva fe fe
1: se ke mari e ka fo ki atu malo
4: malo pitore e o fa fka o pe ku fa fe fe pe ku moko pito ku tau fe tau la ki tu mai ki di ke ngatana tau tai ni Ko felo to ya ngo tama ke ke ave fatunia ko do ko ko ka fai na ta afo ki ai ta ni ko ku e to na me da te ka ta fa feta i pe ko ka ko la u mari e ko no fa ta ni ko sia ki ai pe fa feta i la u mari e na lo to to e na ngo ya mau inga ho na vokasio ai u ki na wa la va le va ke na fe o fa aki o mo mo ye fatunia ki he we siria na ke na foko a televisio na e tonga. Ko ya ko tau tai ni fra malo la hetu, ko fra maa popo ye fai. E tu unga lunganga fra e fika e motama ko ni a se tukulo lo aki ko na fai. Ta na hendo lo hendo over ema a nga we ke we siria na. O a uma i a honi. A honi. O a uka uka i meri e nga we na fai e motama. Ka foko ya tu kuhai ko tau tai ni malo.
1: Iyo ko fa malo atu episode pe pe foki ki a uena. Vela, ka o atu e tau a atu aki, ospa o atu moha tau fui fas. Pea ko wha malo ke ia ki mou tolu koia o ko mou i he aope, pea pehe ke ngalu ea, i he pongpongi ni o sende toki ui atu ki mou tolu, ke ave ake e tau fas koia o i pongpongi ni. Malo, ko e tau tu aki eni, me kautaha koia Planet Cast, malo. Ko vai mala ala, me kautaha e Planet Cast, me nau whanongonongo me tu aki ke wikeni Malo vai.
5: Malo pita te tamaka o mi mau pe fainga mari ke fraho ko to pleo ke kainga. Malo la mari a o e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalaman. Ko ata pe foki ai fra manatu ka ki motor ko to ape. Ko kai to tari ki motor ha faine ni sa feito. La la lele fi ni motor ani to ko ni atu ka uma fo ke ka uta ha ko ia Planet Cast. Ki motor ko mo fi ma mo nga mi alele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai ko ia ku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato otometiki kā kia ka umafo ke ngai mea lere ko toa peo ke whemao ngai SUV sea fitu walu hiva. O au befo ke tau sea hongo fuu ka umafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umafo ke ai ngai mea lere ke kehepe lava ke ke whiri mea. Ko iai o te ke toi tatari pe ko no fu atu he ni ko ua ko toko ni e piko tau kai nga tonga, ko ka ati la fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ua ke whai ata toko ni ka ki mou tolu, ko ua ko mou finance, mo atu ai kalasi ni alere ke kehe, ke mou whiri mea. Fa malo atu ka ki mou tolu ko ua, i ngā wiki e ko mari ua tu ne mou lava mai mi tauranga, ngā i feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko ia nau mea lere, Ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te au ko noa uaua, noa fitu hiva ono ni maano valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
1: Tau wha malo fo ke kautahani ne ke i toni e tau polo kalama, a e kautaha ko e Planet Cast, mu tol kona mou fia maa mou mea lere, mou la vātu ki a vai mala ala pe ko vātari a uri, pe ko au tonu pe ke kautahani ke pure, ki a sione tu uta. Ko e ka uatu a e fasikoni o kuhoko ma mou tō luko tō mou mea mai ki tau pulkama i he pong pongini. Ko uatu a e fasini ma au pisope pa pe ka uena pe ka onevela. Pe he ka osa yasi tua kalau va e a safi tangulu isleli saulala pe ka pensimani va no fa fica o Paulo Moala Solomon ta palu hokilani kustafu afu kaloni hea ki handri pe ke manu kanseli nevela ki sene Australia komisei kaloni me kautu fikapa sami wena li Paul Prescott ki ken pela Australia pensioni fifita poko hifo pe mo alani moa ki Hawaii pe fo kaselu i matai sefesi pe a pe ki a te ko e te vita lata ki e vahen a Hawks Bay pe a mo fare siu vea pako ata e pepa mo e fasini ma au Samson Tike Paula Tatafu Saya Tayone pe a pe fo ka Fred Panik i Pamaston Wate Toltau Amasaia pe ka Topluka Maka Ulu Ave ki Pamaston Pea pehe ka Kiko Furimaono, Taseni Urakai, Fred Fonua, Vriamisau, Faifekau Fred Fonua, mo Faifekau Vriamisau. Pea mo Faifekau Paula Reveni. Ai ako ka pehe fo ka selu a ka sele mafileo. Ai ako ki Moutolu koniko atu pea ma ki Moutolu. Ai... Pea pehe ke whanau hopo ate, feitu umo iai, ato e pehe fasikoni pea ma ki Moutolu i he pongpongini. Peka te vita whakavā. Maro apito, motolo he ngaro pē, pia peka motolo he ngaro ea. A te whasiko ni, tau tai ni, osi tamu ni te nima, pia mehe taha, pata toki hoko atu, maro.

0: tami o sta mi te hiva pe a mei he taha he pongpongiri pe a kutala mai e he kapena o faloto ke ongo fai te kau ka uri amisau mo fred fonua mo whanongo mai ki heni ke mawa mea fai ake tau malanga he o ia ue whanongo ke rau a hiva o ia ue ka koe ka ki mua peke ma foki atu mo tau ka venga hono wa e uena pe a pehe ke a pisope Kuia pe foke ki mea o go tokanga ki ai e fanongo koni ki o ia we koni o faloto ko e lava nai o mai hat ko ha uhinga na na e tui pe he ai atu po ulaki ki he otua he kone foi tui fo ken eta ha tau mahinoi hange ko mea kone fa e ata ko e i hi fo i ke ita hi he ko foi fe uia ne fa e ata ko e ki ko fe ongo misnale tau mai na ke ita hi pe o na kei tahi pe. Pe a ui ai pe ma tātahi ko kei tahi. Eh? Ai mea. Ko foi mea koni na fai tupo ulaki koe he ene tui, he ene lu, li koni a pitavi ki tahi, he ene folau ki haano. Ka pau koe o tua mo oni o ku tui ki ai a pitavi. He kai ke hanga i tau fatahi hono o tua. Se kono o tua anu tere pe tawagi o kei na ma. Se o, ko hamene hoko. O vale at bo ula ki ta ma fakawa ya ano ko pita vi ni ko ta uto atu ya i ta ma fakawa ko nga hi tu ia o ko pe ko e o si pe ane to ki hanga faka au ha nga hi tu i faka pe ali ma nga hi o tua na ta o tua ke fu maka ko fu ha ko fu ha o si ko toa ta ko fo i fo i mo mo i ko na fai na ne mo mo i leva ai fo nua pa mo kakai ki e na kovina anite ma o tua. Koe kuku ki mea pe aguia, bisope ko uhi ka tau uhoko atu ki he tau a polokarama, ka o atu pe, pe aska pa foke atu ki a uheina, uheina, koe uhi koe, tawha koni o ku tau, ke iai koe ya e tau, aia koe tau uhoko atu eni ki he tau a polokarama koe ya, a kaveinga honoua, kaveinga honoua, ko uraki papitaiso i he tahawa lua hiva, toko fitu, pe a moe fare o area motu a. Pe he ki a urakai, hoko atu he tahawa lua taha ki atu po uraki, hoko atu a e toe o fa i he tahawa lua tolu fa, pe a moe uraki kau misinare tonga e toko fitu, lere aki i a ama takiloa o kosperi mo misa pita tana ki haamoa i he tahawa lua tolu nima. Ko e tawhakea ko ka ke whai mai pē, ha ki tala teu ke kawe ngani, ke whai mea i ha he konga hono wā, e tau polokalama i he pongpongi ni, ke o atu mea i ha ngai whi hui, e pisope. Malo au pito.
1: Malo pito, te tama. Oton, e umat?
2: Eo, tala teu mai pē pisope, askopata fok mai ke o ate tau whehu i ura ki malo.
1: Alo pito, ko kawe ni hea fui i taimi ma winga o pito a e tunga whakalakalaka mai a e hoko pakoa me i he aia koe ma winga tahan e ka kato ne lava ke whai paptaiso e koe konga ma winga ni paptaiso na e kamata pe ia e awha o sanuari e tau tahawalu ahiwa Okay, toko fitu o kia, te tu whaiki ki atu kia. E tain ta tau pena, papitai soa i he aho hiwa sa anuari, ko lawi ki mua, a lolohea, ko lolohea ko foha e tupou niwa, ka na e ohia e ata mo no hoa. Te ako e maui ngā kutopeia, i fwoi taimi ko ia, ko kore pe whamuni mora te ke tukuange pe mua e ta wha ki area motua, o wha pa apa ia o pito pe ki ai ki he ta wha koe i area motua, ka te unofo atu pe, i he ta wha koe na hoko mai tu pou raki ko ia, wana ole paptai so ia, aho fitu a kosi i he ta wau tautaha i li fuka ia pai, e misa tō masi. O whatahai, pia mo e whare alo e tō tōlu, na nau ia i salot, mo te vita unga pia masosaya. Pe koe kau ia i mea maui ngā pita te tau sio ki ai. Pe koe hoko atu ai pē ia ki he ene wholau koni na tokanga pito ki wawau. Na tokanga pito ki wawau ki a ulu ka alala. Pe koe tawalu tolu hoko ai pene tari e ukala lotu pene ane peki e pihe taimi ta tau pihe ta hawa tontolu. Hoko ai pētu po uraki ko tui wa vau he taimi koni. Pēku mau inga au pito ia e sio kia ai e ngai whakalakalako ia. Ta hawa tontolu whaa pēku e koe taimi koe ni ku iai pita tana i dane i olo peka koe api ko olo peka. I vavau na iai pe hoko na kutalas aho e aho wawa pe e hoata ako iai na ulotu pe pe a mai ke taimi pe iai na stop pe o fa iai pe o koutu iau ki e tafa ako iai pe patu leva e aho watolu e pongpongi watolu na ne fa iai fufo i malanga o o koe ni koe e anuke vahe ua vesfa taha ke fiki ai i he taimi koe ni koe na tutulu selusalema selusalema tau mai au ke ilo ngai beu kau ki olile o kuku i e pet iwa me fine e mi loto fare hau tau mamata e kolo se na tu fao te koe toia o fai utu i he pongpong koia te hoko atu ai pe ki te fua ki makave te na ia e tamsi ia e tu poulua ki he taimi koia te koe hiri koia toia o fai ta mal tol fao o au mai pe ha pai tu ka mal ki tu ka lof ki tonga te sa mal tol ni mana e fai ai e tu tu ni ke fai lewa ke wawe e tau ngao e fai misiona koe ngā koe ave lotuna la ave lotuna ha moa e pita tana ko pita tana he taimi ko ni na ave lo tu ta val tol ni ma ko si foki mai leva ana Daniela ia ki Tasmania ki he ni ta val tol
2: ko ia
1: ma o ina pito ia ki ta val ko ta si o ki ai ave lo tu ai ti ta mate mai ki ai foi taimi ko ni ta val tol ni ma ai ave ko ia lo tu ki amo ma lo pito e lo toni ka foki ma
2: Iyo, episode pamalo atu e, ai koe tau konga koni hono wana e si, tuku mai koe e te ita maka ai whakalo loto koni fo i kawe inga hono wā. Ai ana e whakamuri tuku mai a ki ia, a hono lere a ki, ai ama takiloa koe o kospeli, pia mo misa a pita tana, ki ha amoa, i he tamato nima. Ai nei hulhulu i mai a ki ia, Tere ima ea ke mātiu wahi wa walu e stahi wa mui wa noa, he? Ka sai, ka kou koe kore atu. Ka take ange o mai ai mea mahu inga o e papitaiso. Ange koe ia na e whakahoko e misa tō masi ki a lolohea hi fō. Kai pehe ki a ulakai pe a mui fō i toko fitu koe ia o e tawalu wahi wa. Kai pehe fō ki pe a mui whare koe ia o are amotua. Te fō ki at pisope malo.
1: Malo pito lontoni pe kukau ini he ta whaaki i mahu inga au pito koi ki ai. Koi kau e paptai so i he fitu i sa kalameta, pe koi fitu sa kalameniti. Pe koi whakakato i he peneango pe na i ai e ngahi te whaenga liti si a kehe ki ai ka taka taimi koi ni na i mahu inga au pito i he kena whaia na whakamaa popo. I he taimi koi ni koi tau sio atu koi mi he taimi kon koe na e ua fitu pe au mai ke ua walu na lahi au pita pe ngahi mea ia na e hoko e taimi koe ko tupulake a ko ko wake ngahi ako ke ke ma na au pia o walu pe ai e au mai api ako ki hamelu au e api ako ki hofo a fo tu holo koe a ko ko tau tano pe inu ka lofa e fai taimi koe ia pe koe koe taimi mahu inga e ni ko pa na hanga leva hili ko la mani ke ta mama ale ta te fa poki ki ai ka ta te pe to to repeat ta la no ko ni ko mea mau inga ia i he manna lahe o tua i he to ta ko ni ko na Daniela he pe ko na Daniela ko ta mau inga au pito ia i he foi taimi ko ni i e tahi wa wafitu e ta wa wafitu e na fononga mai ko ia pe na to ko ni lahe ki ai na ia fainga mea ofa mak ke na e whakaivia i he lau maari e maano ni fo i mahi na pēta ko ne hike ia ki i himi ko fo i himi e ono pako ki i himi ko ia na ne hanga ia o ike himi o ku maari a pito ia e te sia koi ke ke ngau e toko taha koi ni he kohono hui ngā tau sia na hange o tua o mea ngau e aki a toko taha koi ni i he diri ure a e ko toko taha koi ni ko moto aki lea ko atau tolu na e kau koe neki himi e te te ulau atu pe koe ki himi ula ke himi koe mita loa loa si hofa o e mautu i koe o ki nofo loto langi, ko ngā ohi ka atoa pē, ai me ai fonuani. Le si wā, rahe ofa a si hova, ke te ki tau tōru. Ko o mai, hono foha koi whakapōngi mā mani. Ko tawhi toto a si isu, tuku e itae si hova, au a vela loto a fi, kantau alu ke lani. E ka hena, mā le au pito ene hanga o li liwe ki himi, kone, o mai, fo himi ono. Tako se koi ki i hange o tua, mea ngā o tō tā koi ni. Me he, o se pe koi ti se ma koi anau, hiva i ki himi. A pe ki sa anuari tahe wa ua walu, kua ne hanga ea fai ki maranga whakatonga. Moe lotu whakatonga. Moe maina pe e wene i tonga, himi, pe a moe lotu, moe maranga. Mea whakaofu au pito ea mwhai te kau ta pe kalon toni, na si kai na whanongo, ha hange o tua mea ngāwe ki a taka. Pe a koe kau e tau tahi wa ua walu e ngahi. Ngai whakalaka laka ke he au pito ai lotu ia i he taimi koia i tonga. Pe a koe taimi koia koe na nau narasio koe ki ai I sānuari aho ua whāpe mahina koe, kaike wha a lava ki nā whamaa opo ai a kōsai. Nā lava ki nā hoanga o fōtu e mea koni koe whehiwi moetari. Koe whehiwi moetari koe whonga ngāwe a kia i he lotu katolika moe orthodox ai ofra uluifo o kuia koe ke te kuma. Porque te comen por nga ya ko se hui motaria. Kana e ya te te motari na fatu he i he lotu e siria na ona unga we ki sai ko tohi ko ya o tuite e a pete mo wakai to tol mai kai ko mo tohi ko e o ki awa a tohi ko ya se hui motari ko ya na unga we a ke na to ko ni na to ko ka we na wako ko na unga we a ki pe i he taimi ko na ko e ko na to pa na mahi no i me ko to pe pe na u si o leva ke fitu i kere si ana fa la me mo ki ai ke fra to mala ko tu i ko yo hi a lo ai ke ma on awa ra mai pe ai ke foi fononga mai i no teu i ki na to lu ki he ke papitai so Ou tau tala noa koe ni koe ki kono mau inga koe ia. Ta ose ko teu ina to fufu i tau ka kato mai e taha koe ia. Pe au whaarewa o sānuari o tau tā valua iwa. Na e papi ai, ai toko fitu koe ni, he?
2: Toko fitu.
1: Ai toko fitu koe ni. O tāti ki nau tōri e nāta ni e la tana o misa kolos. Koe ngō whai whikau e ki whakahoko kai papitaisa koe ia. Pea koe papi koe ia, kovi, na ui ko pita. Te amo mafileo, na e papi ake noa. Te amo koe takano, pe na ui aki lewa ia e Moasese. Pe koe au mai ki e toko taha, na ui ake ilaisia. Pe toko taha ko kawa mwe lolo, na ui ko pane pasa. Ko lave mai, koe wa vauen. Ko ia na ui ake sosa. Mai na uia ke sosi fa mo mo unga valu na uia ko sione ko fu toko fitueni na papitai so tonga hange ko te fa foki te ke meta taupe ko tamanau na Britania ko langi na Itahiti ko fu toko fitu ko ne papitai so ko ni te ko ka uia ni me ma uia te tau sio ke ko uloki papitai so ia e tavalu a hivasai I e taimi ta tau pei sa anuari pe, na e pehe mai e misa Thomas, e ne tohi noa, na e ne papi e ia lolohea. E aho hiva i o sāpun, o e tā malua hiva. Pe koe lawe koe ni ki e whare koe koe o area motua, pe hangi koe ulakai pere perengesa, pe te kai te ulawe kia ika koe. Koe kaue ni he toko fitu e tūki mua koe na e fuafua papi tai sonia i tonga. Na e...
2: Ika, ika.
1: Aia ko.
2: Ate ka. Masen ka hokot kya? Iyo.
1: Aika ko nga ka fokya tu na ya.
2: Iyo.
1: Yeah, kaya mo wa malobi.
2: Iyo. Piso pa de fokya kaya ng feu iko ni ko hiu o kulolo ay u feu kan kaya kong hono wata mau inga pito kaya kakato iyo pongpong ini. Kataki olave mayangi kihono paptaiso koya tupo uraki mono fale. Pea koya, mata mi kona etari ay u kalala ay lotu faka kalistiane ita tawal tolo. Pea mo hoko koya atupo uraki koya tu iwawa u. Ayo, fena pase ang feu iko ni. Lave mai kiai, Kone uspego ya pata kolosi lewa kate ita maa kampa mo nivela. Malo pisope.
1: Malo pito e lontani o ku kaweni e fufo i mea whakaofo a pito ya. Ko kaweni i mea whakaofo a pito. Ko hono uhinga, ko i lava, ke hoko pe mokoia e ne afio, ke ne fou i e sakala me niti o e papitaiso.
3: Ko tau lāwane ki tau ila tau nei alo i ai, pei e tā fitri wa fitu, pa ko ia umaini ke taimi, nā ne hanga tāria ke paptaiso ai. Toko mea mahu inga au pitoia ke ki tau tolu, pe ne whahoko no paptaiso, e misa Thomas, ne whaia i li. Ko tala mai ko aho ko ia na ne teu teu wha ofo ofo a pita e ne a fio ko kakilo hae mai o oma ngai tawala le lei na ne tui aho ko na tala mai na toko na upeki e toko wafe tupu ae kakai na na o te fua e aho ko ia e paktaiso e ne a fio
2: ako
3: ko ia e a fu ngawe ma ongo onga lahi ae ngawe ko i na fai na whakakoko e misa Thomas Te mo mana tu ia ne ko misa to masina e ke i foki e wa fitu e ne loto si ko ne hoko. Ka koe ko misa to masien te ne haka papta isa ta fa aha. Koko wa sae ta aha. Tuki na o mono oa te ne avileve kai e hingoa ko ni ko ke George ko Sias. E tu po ko avileve ki ai ko
2: no ka.
3: Ona ia o tuyo Britania a koe no King George III musalo te a koe ya. Te avelewa ka nawa na paptaiso a ka hingo karistiane koe ya. Tangu kawhiwhia au pito e tausio ki ai e koe mea mau inga ia. Ha mea ku tau lava o ilo e ngai mea na hoko isi leri a Nero mo Haifue, Lucia, Empire mo mea kotoa. Ka koe aho mau inga e nike tonga.
2: Te tau ilo.
3: Tai papi taiso ia tu po uloki. E aho fitu a kosi o tau tawaru ton taha i pangai ni huka hapai.
2: Wow.
3: Oni na iai a nerea ka ku o ngala pehe te au na o ngala ki pehe tau kosi ki ai. Ai nerea me ne hanga o whakahiki hiki e o tua mo ui. Ko kau ia ko rea ai aho ko ia. E ne hanga whakahiki hiki e o tua mo ui. Ko o tua ia ngai o tua ki ai. Pe ko ia ku pelu tuia ngai mea mo ui ko tua pehe ki o tua ko ia. Ko e kau e ne tofolo fola aho ko ia. E tofolo fola moni ki na e. Na tangi kaha ko tua pehe na ongo. E tui ni he. Ko tupe mahalo ko no tau motu a mahalo i e tolu mo fulu tupu. Ko tupe o tua tolu wha. Ko tupe na tau tolu wha.
2: Ko
3: ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko salote. Ai e tahine lahi. Ai e ko e princess salote ia. Pea ko e ua ko lewa ki ai ko te vita unga. Pea ko tolu ku ai ko sosaia na ne keisi ia puto. Ai na papitaiso whakataha ki nao tolu ai whare tupo. E tala noa historia unau. E ko e mea na hako ku ai. Ko aluatu ke ki fonua le tu i o sedi na keike na uatua. Pasima lele. Ta ko e ni ko e whare ne tu i. Ko e aho e ne papitaiso ai. Te mau inga au pito a pito i he tunga historia ko e nau papitaiso ai mohono whare.
2: Wow. Mono
3: fare. Ka wea e ngahe mea katoa pe. Ko e ko tupuele ko ko ko tonga tapu na kei toko si pe na nao hiwa ngā tupuele. Ko haapai. Whaka more more atu o si lotu haapai katoa ia. Pe nao siro na tu nao manako na tu he lotu fo ou pe nao siro ko e ko e ko e tu ui e ni pe ko haa ia ko e ko e te. Pe ko ka wea e tumu tumu o e lotu e ni folau ko ki ai. Taimis. Pe ena ai ano atu ko lo tu ki ai
2: ta
3: po te papi tai so
2: ai
3: ono hoa mohono fare pena ne fai e fo fo ka langi langi ne to folo folo fa ma fai o tu mo ui e pe ka ui e ngai me lo toni pe ku pa ta lu ta lu pe ku ta wan e pe ma u inga lahi ai papi tai so ko ni ma le to ki ai ke kai va ke wa fe to lu fa so Taka toka e wange au ia ko ia, ne? Taku mahu inga au pito ae.
2: Maane au pito.
3: Tau whakatoka ngā ia nge ia. Nā heo ko tonu e li fuka ia apai. Taku e mahu inga ko taimi ta tau pia ta hawaru tolu taha. Nā e whanonga to e kau misinare fo ou ki tonga. Nā e tāna ki tonga a pita tāna ko ni utau tāna noa kene au ki amua. Nā ala tuka e mo misa vuni, hai ko tama fai pā ki ia. Mo se misi wa te King James Wetkin, ko e ko tō tā aia, pena whanau i reva no ki fōha i rifoka. Aia na hoko ko parestenio sa stomata a tahe nā ko JP wa te King dia e tā walu walu ni mā. Pea ko e kau ia e ngahi sikidifikin i historia e tala noa koi ke ta whae koni. Mo hoko ai baptizer koni. Pea ko e whakatalu talu ia e tūnga e lotu ia pai. Ako baptizer e nea fio i fuka. Whakataha mo ne kotoa ia. Pea ko hoko atu koe ki vaba uke kau ia e mea mau inga au pito koi ki ai. Koi ta whaaki ia na e nau fowati vaba. Aia koe ulu ka lala ha koe nea kakine tari e ia lotu. Mea e mea kotoa. Na tu ne fo wa to e ka ki kau tama ko ni e tahi ki pa ne fa ma pa fa. Pe ko foi tai mi en na ne tari e lotu. Pe ko ne tari pe ko e lotu pe hoko ki ai a e foko tua ki ai ne tenge tange pe ne si pe ki ale va luka la la ko ia e ta valu tolu tolu.
2: Tolu tolu.
3: Ke ta ko i va. E ko ia na alo ma o fra vangeli o ko ki a luka la. Ko tu po ra ki pe. Te hoka te au, te pō luaki, ko tui wa vau ia, ta hawaru tolu tolu. Tau ia he mea mau i ngā au pito, ka te ufoki atu kohi ngā koe tau tai
2: piti. Whaka mā lola hea tau pito, pisopi. Kei gilo koe ngai, patunga historia, ni hono lawa, tā tā naki whalere. Teke, te ufoki atu te tamaka bea mō, ne vela maha kumo wakai mai piki he mahu i ngā mea, ko hangoi lau, te tau whenga tau ki tau ilo is leri mo i lop mo mea. Koe mea enge tau ilo i tau tō a tau tōri tonga. Pea koe a koe mawhoke atu koe ngō whaifikau ke mō tāna ki mai mālo apito.
0: Me o whamālo apiso pe ka uena ka mawhoke mai. Ko hanga e whoke ma whaifikau mo vela ko ngō whaifikau koe a Fred Fonua pa mo vila misau. Ka ke? Ka u whoke ka vela vela. Toi ki i tāna ki mai ange. Ki he ngai mea koni whai kia ki ai e wakai e vela, eh? Mālo.
4: Oia. Mālo vito e te vita. Mālo pisope. Ka wanda ke ngā ngau ko kuru o kumasi e whenga ke whaka māo pōpe ngai tau.
2: Ko tau.
4: E whaka whetai ko lau maari e o tua kune hanga puke puke. Tau whaka mōni pe ki ai. Ko lau maari e ia. Me hanga o whaka manatu e ngai mea koe nāke te koe. Mau inga e koe koe matai koloa ia e whonua. E tau ilo i pē a honi. Ai paptai so koe ni nei whai. Koe ne toki au ia o whenā pasi me mai tau es wholo wholo koe ni ke mō ki mā mani o ngāhi a ngai kakai kotoa pē.
2: Ngāhi kakai kotoa pē.
4: Kakai kumoni e tala loto koe mea ue kua hoko a tonga fo owe a honi. E tei tamaka.
2: Koe.
4: Kua pūri ata mau i kisikisi mō mō kau tā mā. Kua mā mai whonua. E whakoloa ia e fupaptai so koe ni. Kakai toko lahi koe ni. Kua i kuna e o tua e. E fu... Whaingata ana e re tofanga e. Kau misinare a honi kuna au kai merie. Kau moni o kou mā whana koe. Kau ilo koe talu e. Sio mata misa toa masi e. mahi no foki e tūtūni ata. Kakai ke, kato e whakalaka mai e tahi ho whakamalu, ko e mate kua pau, eh? Kako tau tui ko toa pēna e hoko ia pisope, ko e whaloto lahi ki ta mai o iki. E whai whikau, e ne ngā ue, me sio ka no ui, hangena ki longolongo holope, pat koe nange koe launa teo ke foki ia. Tā kua ko ia te ne hanga o paptaiso e tui. Koe whakakoloa ka te au oho wale he whika kona na ke omi hono papi oi, o tu poulua ki na e au ke toko wafe i li fuka hapai ia koe whakakoloa hake ko launa toki toi o wha ia ko nau si o hifo o mea o whanongato o whamatalana e toi o wha ia i li fuka hapai koe a kua bishop e malanga e tamangani ko Stephen Labonne, pe o whanongo vena te iku ta ofi pe, tangata ia, kamata ke maafana kaulotu me mwena ulotu tangi mwe mea. Pe hanga he ta maa o ta ofi, kako whanongo kone ulakitoe o whai hapai. Ili fuka hapai pe, heku maa weni he fwa matala e tama weni ko toke ta mafalo, historia mea ko ia. Kako e... Ke ke tau o foia ke ko toa kolosi li fuka hapai. Koe ngai tā pua kia fui one one. Ea koe mōnia. Ke ke tau o foia tau tolu. Kau hapai ia he. Mo ui aki e ai lotu. Ke whi lau hono tāna ke atmoe masani. Ki hapai ngai a honi. Koe matai koloa ia. Koe. Ko whamalo he koe ngā koe koe hanga ksio he meani koe ai ngā ue koe nai whai he kau misnare he kuna wā o whai he paptaiso. Kone mo ui a koe alo tū he whanua. Koe tau fie fie ai. Koe mahu i atu e po uri kai hopo mai e māma. Mo iwe lau maari e ne hanga o. Whakatoka e Mary Nobea mo e koloa alo tū a tau koloa i ai o au ke ahoni. Fua malo lahi, oku teita, koe ki te iaha ku haku toi le tānaki aku ka mea ko ku fua malo pe aku he ngai tau ku fie fie au pisope hulu i mai tala noa tau au ke tau lava tau ilo he historia e foi taimi gwen e fai ai e turning point o tonga mea ko mahu inga i ai E koe mālo ho kei whai hono whatotolo e ngai fu historia koe ni. Koe tahai, koe mea monia bisope, koe ki tau tu hake, koe toi whakaukau ke tō, koe whekau. E koe hanga ngeu ki lahe nge kwa lako, o ila isi pite mo, iu rāki mo me au te kiai ke uilo e au a tonga.
2: Pakistan.
4: Koe koe tui, koe hanga hei tau ki polo kalama koe ni, e hikule o whakatua me lio, ne hango furihi e whakaukau e tau kakai. Se koe ni koe tu koe ni, koe whakau flet whanua mo e, Ngāri te mau whoko talateu pia me historia e whonua, tai malanga. Whakoloa lahi au vito au vito. Ngāk lawa ki whakamāwhana koe teu koe ni tau, teu hono kātoa ngāi koe ni centuri lotu, tau tala noa e historia, pia tau ngoi tau māwhana. O si au mai befo i keresia koe au tau ngoi beta tolu tau māwhana. Pai whoke tuku hono taha palasia e. Ono tā palasia ngā ue kusi whai he kautak loto e whonua kui ngai ke whai hono kātoa ngai e mau inga o e lotu kutoe. Ia e kau whai whai kau ia ko nau tuak nau tolo tā anoa negativi. Ko e uki e kātoa ngā ku pehe mo pehe. Mea whakahela moni. Tena wō ai ha nau mea. Tuku e mea ai siasi mo e whonua. Tuku e whakanga. Tuku beia he Koe o tua pei e taha kune whai e liliu e whonua. Mwen lau maari e kakai.
2: Paia.
4: Koe tae koe ke tau pōre pōre pehe ku tau lama ha mea heki tau lama te taha mea.
2: Ta.
4: Tau whawhi tai pe e ahoni ku tau kau tau tolu. Kau tau tolu hono whakahoungai. E fu ngā ue lahi koe ni. Ku tau pōre pōre he me matai koloa e lotu. E neongo hono tā palasia e whai ngā tā pea mwe. Anga hala ai fonua tau nofo be moe amanaki e tua koe tau polo kalama koe hikure o koe whakatua melie tau nofo be moe amanaki lerei koe mea ia e o tua kene whai hono furihi ai fornua pe mo loto e kakai na tau amanaki upehe ko tau koko mea ko ko mafana ia ni nai pisope ko yongo Tahiti lea whaka Tahiti he lea whaka Tahiti malanga i mai e kospeli tari lelei tō lelei ke loto mo lau maari e kakai e mea ia ko ko mahu inga ka te au mahu inga upito ka te au ke tau whakapapai a ngā ue bea mai e hoki koe ni whai ho tau tau si atu pe tau mafana e weina e kusi atu ke te ue ngahi hiwa fonua ni kum alua te fukonga lahi kou tuita tau be mua se liana e na uo ke whakahau ngai e na ua usia e wange au ta ue lotu o kai koe pohi ni ia pe kwewe ho mo ui e koe koe tau mo ia tatou pure ia he otua e ke pure ia tangatai maman e o tau whakawheta i ai. O tu au tau tauhi, o tu au whai totonu mea whai ke nerea. O tau whamalo, tau whamalo, tau kaupe, tau tolu he lau. Awe peho tau leo, e tau hang, tau honga ia whamalo, ia e kakai ko eni. Ka ko nā tani ela, ko tangata iau, talo tupu kou tu whanong eni e pisope he hingoa ko ia. Nā tani ela tana. Me a maalahi moni o tonu ke whakapapa ia. Pea, koe, nau kisio hifo, koe tā mahange ka te au nei i Nusilani ia. Ka matai ni ngāwe ana he kau Māori. Pea, kai ke wofau he speed e vave koe fire, he was on fire. Koe ngāwe ana hau ia, ka matai ni ngāwe whakamisnare ana i Nusilani. Pea, moe ulunganga, pea, moe rea whakapalangi, eh? Mereka ni kena tahu hau pia lea he o fitau laki mwe kau Māori. Pako ni heka koe ki tonga. Osi maheni anā Daniela. Tāna ia he whatongia nei huikia ia e otua. Pako tau whawhetai. Koe anga ia tau ngā ui tonu ke pehe. Me a mahu i ngā ia ke tau mao lau Māori e otua. Ko tau mao lau Māori e otua bau kai kaha. Ase nita tau whehi a bau ase nita tā e ofa mo alea tupuhifo. O mea veku tau mau, ke tau whamalo, ke palestini. O e sia sipea mo e kau whai whikau o tonga. Tau whapapalahi ke nau ngau e whai. O no uki ke whakamahu i ngai. E fie more ho tau kakai. E nau totongi, e nau fea. Ave mo e ngai puha mo e mea. Ke o whakau ngai a ke o whai o tua. Ui. O ngai koe ngau e ku nau whai. Tau tau whatauangi. Te tau e au mai pe fukeresi ko ia ki heni. O tau inasi ai. Hange ko mea nai tō i Britania, alo e kau evangelio, e kau whamisna re ki tonga. Pena na uomo e whaivi mo e malohi. O e lotu e kau whaifkau i Britania. Pak tau whawhetai. O wha malo atu ka moa, nai lava hua whai toka o tana he ahoni. Ko ilo na mo si whenga ke mō ki ai. Pako wha malo atu. Ai o... ke mō au ke whaitoka o Misa Lore, bea pehe ki a tāna, bea mō Moritoni. Mā alo o bito pisope ka kō teita, te whoke atu ki he a uheina mō.
0: Mā alo e vela, ka mā whoke atu ai pe e uheina bea mō pisope, ko hinga ke whakakato e ngai whi ui. Mā alo.
2: Iyo, a pa mā alo lahe a kapito te tamaka pe ke tāta ho, si one one vela tu pō. Ko e whiu i kona na ki toki, e ke mai i toki, whakakato ki a whama apopato a ki pisope. Ai, po i, me e ia na e, po e wakame a kehe te hao e fufu i tāpua, ma ke e kake. A pisope te fuketa nge ki, ke lame mai a nge ki kamata anga ko e tō e ofa i olopeka. O ko atu ki utui, ka pehe ki makave. At po ura ki, pe a mene hoko ko ia ko tangata malanga. Ko e tau whihu ia a ko te u whokiat ka teko pisope ka taki o lawe mai ki ai. Mālo.
1: Mālo pito lontone, ko e kau ina whihu i mau inga o pito. Ke tau tolu pa te hengi si kai na whanongo, ya ta kuanga ke ta whako ia. Ko e mea mau inga o pito, ta ku kau au mai toko lahi pe, mai toko sui pe ka taki. O ku tui na e hoko ko api ko olo peka i wawau. Aia ko pita piritia tani mi wawau. Ko aha ko ia na e whaipe nau ki kalas aho anau tolu.
3: Pea o me taimi e pena na ulotu na tole na me a tu ofia na ulotu. Pea o pe ke taimi pena e to e ofa ia e e o tako ia. E na kuas aha koe na e hoko koe e taimi koe. Kako taimi koe ia o kuia ia ko pita tana na ia. Ai ko pita tana koe na ta ia koe ni nai. E no fai toka. Ko pita tana koe ia. Ta e to e ofa. I pita priti i olo peka koe ia na ia e taimi koe ia. Pako hono moni na e pako e foki koe ka o foki koe ki utui e pongpongi koe ya te na e fai e malanga pako malanga koe ya a aisea vovore koe motua ya matolo me koulo me apai koe te ngata aikia me koulo apai na ne fai e foi malanga o koe ya selusalema selusalema taumaya ke ilo e mahi me okao ke orerei ko fufu ye mete koe Ohi ngā i e hiwa mi lato whare. Hau tāo, ma mata e koro sena tuku whāo. E tō e ofa. Koe kono whakapuri puri a koe koe tō e ofa. Koe malanga pia tangata e ki tonga. Pesi tō e ofa. E kono moni koe na e manatu rewa e ki kau a pita tāna mo i ai. Ni ki himea na e hoko Britani na te ki whaere i e tēm koe ia. Ka koe taimi koe ia kuna utala noa. Koe na uhinga ia e kuna ulawe ia. Ka na keke toi o whai e Britani ia. He keke awe ha kau ngā whamisinare ia. Ki voli, eh? Ka koe ngā e koko nau tolu koe ki pulo pula ia e toi o wha. O nau lere ki mai fu ia mataki loa. O nau tūta ko e uhinga ia i e tau tan tau pepe na e ongo atu lewa, to tolo lewa e ofa mi ai ki makawe. Pena e tamsi i e taimi ko ia e mauraki. Pena e talano ke e tapu mo ia. Na e loi mata ia, te ko e taimi ko e ni hao ki he fariki ni tapu mo ia. A e ne, o, lete mo si aki e ni anahala, ko ni kama e ne mo ui. E ne tangi, ia ke o tua, eh? Pea koe taimie na e fofo ai ke ne moui koe aia. Pea koe taimie na e riu kama ka kato e ne moui. Pea ne hoko pe koe tangata malanga, pea ne malanga yo ka topa tau koe ia. Na e hoko pe koe tangata malanga. Pea koe tau koe taha na e na ne hoko na e hufia e whare lotu i ne iafu. Na ne teu teu ka kato i he teu teu Britania o ne whai e malanga koe ia. Ako me a mahu inga o pito peia. He tolu taha, tolu tolu, tolu whaeni. O riu kawa kato e ne moi. Pea koe foi mea pena e mai koe uluaki koe ki ai. Ke whai wawe, ke awe rewa e lo tūki mori. Pea koe kau ia, koe tau te whoki pe ki ai. Oku na ke lawe whoki pa te usi o koe ki mua pa nato ki opi. Koe tō koe o whai fisi. E tō ia e hao tahawalu o ka topa i e tahawalu whanima. Ko si lotu, mei ta tau pē koe nau lotu pe iai pe ko misa huni. Paka nei taimi nai lotu e tangata eki ha ando koe na te vita mo pēa. Ko Paula vea, nai tō e o whai. Koe mea mahu inga iai. Nai tō lewa suka tō pē o whai fisi. Te hao mai ke he tau tahawalu whawalu pa whanofo lewa ki kau whai se kau. Tako e whanonga tako tako ni nao ke motu ko kantamu. Na kake lama whaite kau te ai o aluka nao hirifia e motu. Na iaha no taula te e volo na ne ilo pe e iau tala mai ku mata fia. Kaka taimi na tua paula wehe mata whanga pa te ke iano whakamalu e ua. Te talang he te e volo ko tau tūlolo lotu. Hoka pau ku hangi whaite kau o malu i loto. He fuhivi ko kako whakamalu fokia. O hinga tu lolo e kolo koni ko kantau. O ta foki kielo. Koe ko hono o hinga aia. Pako e koe lau maare maano ni ku tataki ia. Tala mai si on i si on apostol. E mene tala noa koe ki ai. Koe lotu o ku fai ia. E lau maare.
2: Maare mamon.
3: Koe worship koe ia. Ihe truth koe ki ai. Koe moonia koe ai. Tā koe koe hoko rewa ki ai, a e toa o whapea riu ka wai ne mo ui mai, me ta wha koe. Pea koe, ka uia i ngahi mea mahu ki tō koko.

0: nga ko nu veke veke ta ako tope tu nga te ka kai kuna ulau na fafe pat un ta popo ka kato e te wa ko ni ka to nga sei me a ho ke a to le mai na kato ta fo ka to ko ya ko ta tai mi lo ton malapi
1: e o malapi to pisope pe a te ma close te te ma ka be mo ni vela ko ko ta tai mi ko i ta to fo ki mai ke tau fehu i whaka osi, pia mo hono wha maa po, po e pisope tau whatongea pongpongin. Ka ma whoke at te vita mo ne vela.
2: Eo wha maro atu pisope ka ueina, ka whok mai vela, tuku mai rewa haki i whakaosi ki poni, maro.
3: Ia wala wita e te vita, ma kei mouta fuua pe pisope. Nga nofo sio ke ngā ue lai koe niu. Ange ma ngo ma fa to mal si si e ma ilo ke historia lo tu pa ku ma fa malo at ne ko to to le at ko ni ke imagino ka ko o ko ngo ko fa to mal ka ke u o ku ma hui nga upito upito ke tau la ki ilo kita te da da to ilo i si pite ko ke tau la to la tonga me nga riware mo dia ke ko no ko fa ka to ko fa malo at e o mi nga hi ngoa tau pole pole ai. Pekai ke ngāta ai mō Osieni, e ngā ue kau, e kau misnare ko mau, ai pulopula i ho tau ki whonua i tonga. Kai lelei ke nau hoko atu hono talake ko speli. O koutu iu pehepea tonga i he ngai ahoni pisope. Hange koe, o ku neongo e ai lotu mo e whaingata au hoko he whonua, kau kai tuku e, ai unu atu ai kau ngau e whakaevangeli oa, kau ngau e whamisnare, kau ome ngai whanua mūri, e nau ofeina, pia mwe nau, man man me lia iau, kange ka tangata koe ni koe tapu, pia mwe tangata koe ni, ka tangata koe samuei koe ni he maamonga. E te sio e nau oa e kau taki lotu mūri o man me lia ia mwe nau ofa mai ke whanua. Mwe nau wha amu ke hange koe ngai mea koe, hange koe, koe si whakataulama koe na ke whai he kamata e tau polo kalamana ku, na ke ki ue i o tau ki hoku mafu e fo i e tau tau whetongi e nau ofeina e whonua na kai ke nau holo mui piso pe koe tau e ua nima o kai pe ke tuku tau tolu koe tau oat pe whaiha ngā ue o nei kai pe iku fo i pe a iku o whatupu ke te ke lava ha me a ia o mea lelei ai u ai te u kuma mo te whamau mau wanga vai vai pe kui lobe kakai ko ia e ta noa bea ko ni koe e tau sio ke tau wako e ta noa koe ni pe mo i polkalama i poni e tau sio ke mau inga e fonga e tau whai e mea koe ngau e ai whamis nare e ngai mea mau inga ke tau o te tau holomui pe o te tau fo'i Koko i mea ni koe ako kia te tau tolu. E koe koe pehe koe tau o kia whanua muri, ke tau o o takai a maamani. Koe tau hube me ho tau maamani, ke maamani e kakai o tau kau ngā whanonga e whanuani. Mauinga. E tau whitau laki, e ki maamani o te whanonga atuai, whitau laki mo e kakai i whanuani. Mauinga ke tau hango ave, tau matai koloa e lotu ke ave e whanuani. Identify ta kai lotu ki tau tolu. Kai ka tau Tokio Peo. Tokio Peo o whai ngā whā misinare ke tau o ke whanua mūri ke whai ai. I kai. O tau alu ha tau ke ke he. Whi rea mau peo ke whā ngāwe aki. Ko whēha taimi ke tau hanga o kātoa ngai e tau ke ke he.
1: O tau ke ke he.
3: E mahuinga ke holoki ngai a wahe wahe. O ngai siasi. Pea tukwe lau to kāteri ne. Ka tau a uatu. Ke mamani e kakai ko ia. Tatau e beko e moslemi, beko e puta. Beko e hape. Kia te au. O wako e mea lahi i e tau ngau e poni bisope bako fa malo atu. A ngau e ke fai. A o fai e ngau e fa misnare ukai ke ngata pe i e tau kalistiane kau ke au atu ki e ngahi lotu ke ke. Ako ufafetai. Ke tau tala noa e kakai ane a whi, ka e whawhita i kui aha kakai a honi. E tau anga tokanga, o wha mahu i ngai, ka e funga au e ke whai. O wha malo atu, koloa i ai, a e whonuani, pe mo e kakai o e whonuani, ho ke i tuk taimi, ka ke whawhainga maari e ho taimi o wahe wahe mai e

0: moa koena. E moe whainga maari e, o ku whai he tau ngāwe i he lotu. O whawhita i ai, ai ngāwe pia moe kei omi iwi alangi. O omi o whai aki e tau ngāwe e pisope. Koia e te tamaka ka ku iai habea te ke fie lea ki ai. Wha maa pōpua ki ko ilo ktoi pe mini te nima. Hau ki mini te taha.
1: Wha malo atu e vela, eh? Kaike, ko te ufoka te ke whakaosi mai e polka ama e pisope mo ueina. Wha maa pōpua mai pia keresi mai ai pe. I he lava koia ktoi ta mini te nima. Malo.
2: E a whamara tapita te tamaka, pe te anu vela, ko tau au mai ke tau mui e tau ngāwe, mui ngāwe e tau whi, a he pong pongeni, mau inga pita. Pisope te mau whoke atange ko ia ke lava, ke whama o popo mai, pe ke toki kresia i pe, e tau whatongi ato, e tau mite nima. Ko hi, ko e, ki i pehu i kone na ke tuk mai pe ke wha o singa to aki, kono lere ki, ko ia kalofia ma, ko speli ki a moa, e tau wal tō nima. Aia e misa pita tana, pia moi fwoi toko fitu koi tonga. Kage te ke lava peo tuku at, ke ke whama apopo i mai ake tau whatungi a, pia mo ke whakakakato mai peha mea oktoi, ke ke whakakakato mai, pia toki kresi mai tau whatungi a oi pongpongini, ka whoke at pisop ma lo au pito.
3: Ma lo pito, e lonton paku leo e to sipe tau taimi, lava pe ke u, e tala tu pe ki nao tolu na fuafua hoko, pe hoko ki nga tōlu ko e fuafua fua ia o e ngā ue o e lere ki ea ma taki loa me tonga pe nei taki ai e pita tana ma si mātua tonga koni e toko fitu nei taki me iai a pāne pāsa a hongalu pe me vavau pe mo pensi mani la tu selu me vavau mo pāne pāsa moala me vavau mo ilai sia alani me vavau mo paula vea pe me ha ano muito a pai pe mo inoke, pe mo sosi falalave mai ni vavao. Ai a koe kau tangata eni, na hoko ki nga tolu koe, koe fo i pou e fitu, na nau lere ki e amataki loa, koe kosperi a ya mongo lere i oa o ki hamoa. I he tau tahavalu tolu hi wa, na e whelo tō iai, a ya ngon kau tahata tau pē, na tau tala no ki wa. Ai la maa saa, mo e lotu misuana wesiliana metatisi ke tukuangea haa moa ke tokaenga e kina e la masa kai foki mai a tonga ko inga ka toka ngata ki fisi mo Solomone, mo Papua mo New England mo au mai ke ka wapo ki eni ka utau whawhetai pia ka inga ka whawhetai ko iasi a ngahita mai o lotu i tonga na nau lere kia mataki loa ko ni Nei hong nao tō tau e ngai whanua mōri, pe nei ai pēke na kake nao tō si whoki tonga. Ista nā ngālo a Sēri Pulu, nā ngālo e Wese Langi, a Semis Havea. I nao tō luko tō apena, nao tō tau e o tu mōri, wha mōre mōre ka ki lawe ka kato atu. Ha ki nao tō lu. Ha koe mahu i ngai ano, lere a ki a mataki loa. Pe koe aho ni kutau mātā tō feiva, i he ngāo e leleina e whai. I he o kau taha ko e ni mamani. Pe aku tu uia ki e loto mo e lote a honi. Ko e toto e kau maa taha ko e pulo pulo e sisi. Pe aku tau tolu ko e whaki pulo pulo mo ui o e tunga whare ko toa pēna tau si tu pua. Ai ua pē mua na ngata. E whamana toa te ko speri ke vai ua walu. O maa tiu pe mo maake vai taha no. Mau inga au pito ki ai. Ma o tau taimi, tau mana tua, o whakia ki nau tolu, o unau he misiona, o whakia ki nau tolu, ke mau haka kai pulo pula lelei, ke nau toki hoko atu, ke tau tangata koe ni ke kaha u, hano lele a kii, o he kalofia mai kosperi ki mamani, wha fia fia ne nai, Ma a watu ane nai ki e whai toka koe ni mo hoko mo e PFT e ki toko taha koe ni ko Helen Webster na iai mo noa mo Doni na e whai pi koe inga koe tau e ua ngea weni James Cameron ai koe whai te kau ko se misi ka maloni ta ua ngea ui e ahoni ahono PFT e ko pao na kei mo ui wha malo lahe atu lontoni koe ia koe o ato wakaisi i pita tana Ko e kau ia si tanu pe mo mele ai una whaitoka taha pe. Ngāo e ahoni. Kau e ngāo e lahi e moi mana tua ki nau tolu. O ku toi mā la pone ki he whaitoka ko ia i Litkam.
2: Litkam.
3: Mo pita, mo Lore, mo Misa Lore, mo Amosi, ki Liverpool, e fa ai te tina tolu. E ka aina whanongo, ma ofa lai atu, e ki mou tolu, ko tau pēu, tau kau whataha e pong pong ini. Fa mole mole atu ka halea, ka ke tau, pe seunga mo fa kau kau, fa mole mole anu ki mau tolu. Fa malola hei ka te evita maka, fa katau lama e tau polo kalama, fa malola hei ka whaitukawa ni mela, ko ia koe nai. Tokon ko tau pēu, pepehe ke tahine ko lontoni he pong pong koe. E kai ngā tāwange pe mua. Ke tau maa uha kātoa ngā fia fia. Uha ngā pāri e mōni. He tau honu whamana tua. O hake lo tu he tau wange au. He tau. Pea tau ei ko se su Kristo ko ofa e tua ko tamai. He wha maari e no ia. Ke mā tōl ko tō pē, ka whanongo he ata mo i rea mo i ope. Pehe ke alontoni mo te vita mo nivela, hako ate whatongi a pōni. O nā hiri ka whai e pēia ta ngata. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
3: Mo i ālo pa la māre mā tōni. Amen.
2: Amen.
1: Mālo
2: atu.
1: Ko whamalo atu sio pē, pa whamalo atu e wena. Mālo api tō la valde tau polkala mā pē, kang mo tōl mo mea mai ngalu ope. Pē ke ngalu ea i e pongpongini. Tau whana ho poate ko whamalo ko whamana tue kang mo tolu te mato e foki mai hafe tolu mo tau ngai fastu ki mua koia hango fulu e wike mo tau popo ak tala monu mo hono ana laiso koia e tau ngai hiva ka ye malo apito e piso pe pape ka weina lava tau polka ma i pong pong ini malo whamana tue te ofu e tau polka ma ka te tau foki mai i he eku pesi e tau polkama ko e haftolu. Malo apito.
2: Ia.
1: Kau oa tue tau ngai fasi, pia mo tau taitari ai, ki tau polkama ko e au kuhoko malo.

0: ko e tautaimi ko hafe to tonu ai tolu i he pongpongini pe a ko e ata val fokene sune u hafe u aono pe a ko e tau polkalama fokene o ku hoko ko e ngahire o eni o e heng heng i koula i he pongpongini pe a mo e tau ngahi popo aki a talamonu ke ave aki e tau ngahi fast uki mua koia hongofulu o e weekendi koia ai ko ta programa e koko pa ko ta ta lele i foki a onelela to po i he pompong ni pe a pe he ki a uheina i london tu fua e ka mai ki ta programa ko ya o e pompong i li ko e tu ya e ta programa ko ya i he pompong ni pe a ko tu pe i he pompong ni e Uena, ku ongo lele ya tupe polo kama ye pompongini, uena?
1: Iyo, maa keika.
0: Iyo, fa malo atu, malo apito, ay kaumai ki he tau polo kama i he pompongini. Kaike, he kaike, to e whakalo oloa, te u o atu e tau fast tari koya e tau polo kama ki he pompongini, pe a me he hape o tari eva, ay heng heng koula tari aki ki motol kotoa pe, o mo me ama ki ta programa i he ngalu o pepa pe ki ngalu ea pe a pefo ka te ko e uena pe a mo onevela he pongpongini pe a pe ki ta ufanau ho poate una o me ama me ngai feitu ku na u iai i he pongpongini mo tolu kotoa o mo ngā u he pongpongini o mo ufanau ngo mai ki he ta programa o ko o atu a e fasini taritari aki ki mo tolu o se petau ki hoko atu e ta programa ki he pongpongini ko ia ko e hape o tari vaa ni, mo heng heng koula, tari tari aki motole pong pong ni maloo.

0: ko e tautai ni tauta mini te ua whā ki he tolu i he pongpongini. Pea koe lava ia hau no o atu tau whasita jari tautari aki ki mo tolu kotoa pē mo mea mai ki he tau polkarama ko ia ngahi reo e ngeng koura o atu ia he hape o tari ewa ko e hengi hengi koura ai whasi koe ni kaje. E, uena, ko tui pē, uena ku uongrere ia pē tau polkarama pea ku tau alu foki ki he tau a ngahi hiwa ko i he pongpongini ko e o atu ko e tau fasta o lunga e pongpong ini e kau tau te hina i ongi pea pehe ki a Lui Fa pea pehe ki a Fotu Mokofisi a Chei Kula pea pehe ka ho poi vou a Chei Poi Faremaka kau Fusi Brothers pea pehe ka siare i ongi trofili mo e ala pea mo teine la tu ko e kau tame e tau ngawe aki i he pongpong ini maari apito apito ngā hiwa i he pongpong ini pa kou tui pe e weina e tatau pe pe a mono analaiso koi a o e ngā hiwa o hange pe ko tau whasita o lunga koi i he pongpong ini a e sā me ua tolu ko unofo e taimi lai o fifiri e o nevela pe koi a hono ui koi ni a e fo hiwa ko sā me ua tolu e
1: koi
0: ka ko ko ku hiva mai ko te tau fanu ngope ki ai ka ku ka ku mari au pito au pito ta mai fo ke sa me wa tolu ta wang ki ai to ta pu ko ta wia si ova
1: si ova
0: ka ku ka ta tok fanu ngang ki ki me ani ki ta wang kai ki ai pe a mo heina i he pong pong ni mari au pito ai nga hiva o hange ko ia ko ko ko ko fasi ko ni a me a lui fa ai mamahi ko me ai ua o ko se ko he mamahi ki ai ai ko mate Pa ko toi hare wa hame e taha o toi hame, where mea ki a ai mamahi, koi mamahi i e ha mo ya, ka tau toki hanga o sio i a mo, ka ke? Koi hanga i a, e wena, toi ha o tāna ki mai wena?
2: Io a, ko a te wha malo ala hi a te tamaka pe ki tāta o nevela, o e tau o a sia mai kongwha a se tau porkama he pongpongeni, pa ko toi fokea ko alue nia ko fit porkama ko niwa hi ke wha tatari e, e pa kai pike to mo loye me e ko hiva ko o ne hanga ia ki life ta mo ui ene ma na tu mo ngai ne ke hang ko mo lave me kona a ka we hiva ko ne a fo pe o tua ke mai ki ta fi fi a e ka ko e a te fama lo lahi ko ko wai ko ki tem kana mai ui wa tu ita ka pe he ma si a lu pe ta i mie mo te ang ang ang ang ai hiva e no o mai pe u fo fi fi a e pa ko e fama lo ta pito ke nga we lahi ko te vita ko i lo i ko ka me fa fo e ma haru ke ke te toga nga ko ke misa sa pa te lo fe ko singa e hiva ha o fu ko ne pa ta o pe monte ko ko lo si mai pa ma lo ke te vita e ma lo pito a pe ko e wat pe fama lo ko e me ko fi fi a ta ha ko ki na to ko te na ka mai e a lupe tai mi to ko lahe o pito pe ku fama fama pe ku mai no mai leva o ku whakalata e programa e tau fifia mo tau ka kai kai te to falolo fa malot ka ki mo anvela fa tau ke pe tau ma por kalamba hi va fifia heng heng ko lahe bon bon ni pa ko ya ko fa malot ka mo pa pe ka na to te na ka mai ka fo ka ka tau ka ma malo
0: io fa malot e weina pe ko fa malot ka mo tol goni ku mo asia ke ai ko to ko wa ni ku asia ke i he bon bon ni ki he kamata koia ki he puku i foka penso ni fifita pea pehe ki he meia koia o handiri ki afkaloni hea
1: afkaloni
0: hea koe mea koe ilo koe kuhu mea tangata koe fasi koni koe mamahi koe mamahi te tato fanongo koe kia ikake e uena pa mone vela ko famalo hange koe ke ku osi ko fe osi pe tau polkalama i ko osi ko osi o hake Ua uia toko ua afe kakai koe na nau viu i he polkarama. Koe uhinga ia mea koe, ai maari e koe hiva, pia mo isai koe hono, hono, he? Hono ui atu ki nau tolu nau kau mai. Ko wha malo lahi a bito a bito au ki a ki nau tolu koe ia. Pia pehe ku wha malo ki si wha nau hopo a te. Neongo pe ku ikai ki tau sio ka ki nau tolu ka ku o atu e tau Pōpua ki tāra monu ka ki nāu tōlu kuna wō ngō i, e vēla pa mō uheina. Pa te fie fie au, hange koe ni, ka ki nāu tōlu koni na nā osi i he api koe ia, pensioni fifita pa mō afkalo ni ea. Neongo kumbo ata mai, ilo e ka te hanga ko o lau i atu koe, koi tokoni ni mea pensioni fifita me puku i fo pea pefo kaf kaloni hea si te nau whanongo mai te nau fie fia te nau fie fia nau si toko ua e okupopoa ki mea tala munu pa kore pe motoru ngai family ka kua hataha mo usi e vatu o kai ki hala uia mo eva he koi hanga pe ko mea kou tala mai folfola e vela Na prison pena ka ke mula vang o ahia ka te. Ka ko afgalon ye ko nga feitu weni ko o kutala o kulawa yo tau kai e we. Ko nga feitu weni kulawa ko e tau lotu. Mo nga me ha ko nga feitu weni tala mai go e folfola. Ka ke tala mai folfola yo mari ho alo tau lunga ya mo ha kai. Ko nga feitu weni afgalon ye o tala mai ko ke tau lave ya. Ba ko kore ka motolu. Ko famalo la habito ke lo ya ganan soni y en ai tokoni koni o fai pe pe kan motol ko ya ka un au mo un au e koia y en ai fetu koni ko atu ai fasin motol ko to tablo ton un au pon pon ni tal te fito ke en ai fare ma aki ka foka uri tu faki e tau a ngai me tokoni te kisi ka security ne ko motol ko to ta un au pon pon ni Motolo golotonga ngawe kumsei kaloni mo kautufi kapa malo loni tu ipulotu sio malo apito apito weina pako ate tau fika hongo puluhe pong pong ini pia ma aki motolo koni futoko lahi kai teu ki ui kongkong atupe ke tau fe ao pe moia ke ako e osa yas toa kalau va e safi tangulu isleri a saulala pia peka pensiman va e no Fai fikau Paula Moala. Solomone Tapalu, Hokilani Kustafu, Afu Kaloni Hea. Fai hinga nena nau kau mahi polo kalama ane na i vela. Manu Kanseli, pea peheka kumisei Kaloni, pea moe kau tufikapa. Pea koutoe o ato epe kau fahinga koni kuna u asi hake o kau mahi polo kalama ane pongpongini. Ae puku hiifo, pensioni fifita. Afu Kaloni Hea, loni tu ipulotu, pea moe kumisei Kaloni, pea moe kau tufikapa. Wena ka foka tu kate koe, kate kufa osme ka vela. Kwa ta me ena kia vikai tau fikango fulu pong pong di. Koe, sa me ua tolu me kauta teina yongi malo.
2: Oua. Eo atu fa malo la hei teita maka si tuku mai na tolu mau I na apita pito e. Kako atu mau pe foka ta fa mala e ku kau, e ku kau kato pa kwe, ko ku tu e fa ngaton ki apahati mo island day wali ngaton. O ku nao si ne amai he Wike koto pe to ospek he lotu. Pa fa ma lo se na me mai pa ke ngatai ku na ok na hu fia mai ta polo kala ma. Me ago me to la pe. Sista Valencia o tuhiwa o fala hi at ka ko iwa fnea Maria Colet Farmaka. Mina fetu mo penetet Mateo mo Klausia ha un tau. Pa ke pe mo ka fano le tio me a wiringa toni ko li tau alupe ka pe ke pa e tau alupe lau ali I te mo tala masena. O faka motolu, pea pehe ki a mirika matavesi. Iyo, o fape wa mai mo hehe a fretau, o faka koe mo a amakita pokama. O koto ate, ai tau tafmala e, si ate ama a choice tuponio na pa, a mo neho a fanga, tanela otkolo na pa, mo wak malanga, pea mo popua, pea mo ese na furao, maha koto na furao, ahon enwela to cheke atu, na furao ki Hawaii, ki he maari ko ia, o whakahoko ai pa ko tui pe mo ma o whalau whiwhia ki Hawaii e lawa whatongi ai o whala heta apito apito o pe wā mai a ke nolo Paula Rewe ni mo ana popua o whaat ka moa o ko rei tu e kau mo Paula se se kau o whaat Paula ka koe pe a pehe ke o pape a otu ke a selui matai se fesi o whaat selui matai malosi a amakita po kama pe a pehe ke a man kanseri ki seneni na kau mai whare siu wea Teki a kumsei kaloni mo kau tuka pa mo kau ngawe o sesto o kalau peki a af kaloni he mo kau famau mi hansle malo pit somon ta palo malo kau ko sesto te vita mo vela
0: io malo vela tu mai
3: io malo pito te vita kai o atu ai kau kore li kwestioni o atu aton venu ke kau amerikani te vita ko na huma na to mafatongia tau ia kamata ke mafi fatongia tau tu mo atu peki hoa Pea I kai koe pe whoki pea ka kenol tapu, swane whaiwa ki Hawaii. Pea kai koe pe sione o nevela tui wai. Pea pe kia tina tui awhitu tonga, pereke ti tonga, liami manase, liekina tui wai, fuapau, diploma pepe ga tonga poku tui vai vai ko ye foki ko ala ni nai nai tu pou steveni mano tu pou sisteni pepe ga kefi keti tu pou pe amo pentoa pe amo lupe masi mai meleana havili pe amo afa ko ye be de foka ko ye teita
0: io famalo a tu vela pa ko to a to pe fasconi ma au Samson tike pa pe fo ka Paula tatafu sai a tayone pe pe fo ka Fred Pani ki pa Amazon what to go am sai a to Luca maka ulu ave ki pa Amazon pe pe fo ki ki a kiko firmao no mota sen ni ula kai o a to pe fasini pe ma motor motor ko to fana ho pati mo fana ma ki ta programa ato epe a fasini pe a maa ki motolu i he pongi pongini. Pe a pehe kak motolu ku mou ase ake, te vita manukia ku tangataani ku hu mai e uena pa mou onivela, eh? A te vita, pe a pehe fo ki, ki a temareti, temareti vi ki Hawaii, pa mou a merenai te pongi ki Salt Lake City. Aia ku fahinga ni, o kuna o kau mai ki polo kalama pong pong ni o tuku mai e te vita manukia pe a pe ka mela taulanga ki ufie kwa pa fe tu kwa Robin Lady Robin Lady e mela o fatu kate ko e a kou tui pete glava hifo kitonga mo ki mou tolu kotoa amanaki te mou fola watu kitonga hui ke ni fiu fenga hasea kitonga a mela ko hui ka ilonga mahu inga ko e polo kalama a konferenisi pa mo famana tu ko ya lotu tawange au fiu fenga hasea kitonga tata upen alu fisi pa mo hanga tonu pa me hendi ta ko ate be fasini ma mo tu alon teme ko ni ki melipoane ka polan tu ifua e weina ko ya pa no foke me ah ko no folon teme tam si ia ta pe ki asalo te tak tak ate fasini ma motor ko tau fas frava ni fika fulu same wa tolu ta tau fanongo ki ai me kau tau te hina iongi malo

0: Tehina i ongi e mo sa me ua tolu i he pong pong ni pako fa malo fo ka se lui mata i se fesi e. Hiva ko ni ko sa me ua tolu ko e fau e tu ia lo kefu i e taiva fitunua ko e fau e ni ma a e to utupu a fatai. Fatai. I he kore a Paula Plumfield pe a toki hiva i mai ki mui e a pia koko ia tapun siliva on au fai aki na a te au hi tau olunga koe a ngahi ako e uhei nai. Sio, tako e toto nu ueni o mai se lui matai.
1: Mare, eh?
0: Kana tau pehe fo ke tato uvela koe koe fati pea a tapun siliva.
1: Koia, koia.
0: Ta, iyo, tako e ni koe toto nu ueni. Sio ke aunga koe ia koe kore a Paula Plumfield. Eh, koe hui ke, ke tautupu koe ia o fatai. O whaua e tu yalo a fasini sami ua tolu. Ko mea koe uena ko tokanga kiai i e fasini sami ua tolu. O isi o kulo toni tau pi koi. Ka aku tala mai foki e fasi ia, e folofola ia, e?
1: Koia.
0: A sami ua tolu ku kehe ia. Ka koe ni aku tau pi koi si o kulo toni. Eh? He ngai mea whaka materie.
1: Materie.
0: Maari. Koia, koia. Eh? Koe haha o a tuku mai uena. Malo.
2: Ko tai ko nei mai o hiva ko sef kai ki fusi e mana tu ma si tai ko ko re rap fo nei a ko mai tu ale fai fo sa me wa to pa ta lo ngai i mo pa ma ho ai o ka ko ia o fa ma fa na e te te ke fai va mo na pita ngal peta pon se leva fo ivan a ko fo i fo i hanga ko no fai ngoa i ko ko fo sa me wa to lo ta hi asio wa kai te masivo ka ko fa fa o ia ko ha o ia o uno pa te tapu pe ia e pa ko mali fai ko nga ko ni te ita mo vela he ko si e ko ngo e kakala ne ma ui ui e me ko ofa mo oni au pito pe ia pe a pore ta ki ai se o kloto o ta ngata he ta i meri e ko lave ai pe o lave ai ta te lata he ai ko ne meri e ko ai o fa ma ui e te mo te ngo e kakala ai ko ko ta tolu pe o te lata le vai he pe a ki ita niti ko to foi he va ni mama e ma si ko mare o pe fa ko na te alo pe a ko e as mare va ko e ki o e mo ui o ku ne o fa ke lang launa e fa feta e ko kres ko ta kapasa hoi hoi fua i hono hua fa e mo na pito a ka to tu analise we va ni we va ka kana lo ka pito mare pa ko me ko fi fi ai e te vita ko no to e hanga ko e ki ari yongi mo na ka ta me a ne o pe ta pe ngai a ngai ta me ale ke ke o ne hanga tu ko i le lei mai fo i fasi e tau o lunga fo la haka ma o me ko ta pe mare pa fa ma fa na pe ke
0: Te ufo ke atka mō, mō tāna ki mai kau pāro. Fa maro atu e uena. Vela kua ha ki tāna ki mai ki e fasini.
1: Mōni lai reita, koe kusio koe ke whauni ko kono vete ki e koe sāmeu atolo. Koe koe koe koe koe koe nake tokanga ki ai.
0: Mari.
1: Si oku lotoni tōpi
0: koe e materie.
1: Koe koe lau he sāmeu be. Ko ke teu teu i o kao ha te pire, ka koku ngahi whiri upsi o mehe.
0: Wow,
1: eh?
0: Sí, todo a tope, todo. Vale.

0: Ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ngai ko ia ng mari e apito apito e, e vela
1: e ku kamata pia he e ku kamata pia koe e pui hiwa ia si ngau e kakalani maui manui
0: koia
1: unei hango taki koe ke toafa blau mamuka
0: koia I tai, tō atu, apito, apito, wena Māri, apito, apito, ene o hanga o ri imai, ko o ri imai pe koe, ko ne hanga veteke sa me, si o tānoa ia.
1: Tānoa ia, he mea ki iyo. Mo ui koe o tuka.
0: Iyo.
1: Halafono.
0: Māri, apito, apito. He ko mea lahi fukia ko hanga o malanga e mea koni lewa.
1: Koe.
0: Koe fuakawa fo ou, koe ngahi tānoa whakatātā.
1: Iyo.
0: Ko ngahi tala no fratata. Hane ko ni kon ta no fratata ko au ko fuai ne. Mo to lu ko ngai va. Ko ta mai ko ta. Ko tala no fratata. Ko ni tala no. Ko sa me manatu ko fu akava mo tua. Ko historia ia o to itapu. Pe mo chiquite ko a kau palo fita.
1: Ani de ke ma we ko. Ma we ko ni son to itapu a cholo.
0: I kai. Ko de ke ke mari.
1: Ko ia.
0: Fu akava mo tua. Ko historia ia pe mo kikite ko ia e kau palofta. Si o kan kikite ta ui e fiha, eh? Ko pe ia mo oni. O hange ko sa me.
1: Io, io.
0: Me fua ka motua. Motua. Anga e te evita tala mai e ngahi mea ko ia e vela, eh?
1: Mona pito.
0: Ko fua ka fua ureva, ko ngahi tala noa fua ta. Mo ene tala noa o fa. Ke whakakakato foi la hongo fulu na hamo mosese. Eh? Si one tuku mai ai koe, o fa ki ho toa a ke kotoa ho loto mo sino mo atamai mo lau maari.
1: Ke tanga e whakamisina le rewa.
0: Koia, koia, ko ta venga ene ke tokanga mai ki ai a te vita manukia mo taaseni ulakai. Eh? Ko taaseni ene wasi mai. Mahalo ku tawa te lori ha feitu.
1: Taaseni.
0: Kaike.
1: Kaike sio ka ulakai ene tala noa historia.
0: Koia, mo he fokia mea aunga, ka toki hu mea mea mua mautai mi, ke whanongo ke ne kui, hono tala noa, ai mea koia. Koia. Ka kou maari e ia lahi au pito, au pito hangepe ue ina ku whamalo atu. Maari e, ai, saame ua tolu hangi o mea beni. Mea beni ku ta hawa i vela.
1: Koia.
0: Nei kai ki tau lunga e ue ina e saame ua tolu.
1: Nei mea mga mai nani tau lunga i pato kumari.
0: Koia, kai, kapana e mea ina, o mai haurisi dia ki tansi o kia i kot booni. Kai ki, whakamalo atu ka moto mela, whamalo atu koko, amana ki pete ke i tonga mela. I he hufi koni, o e, i he whamanatu koni o lotu, Ke hui ke aie tau bola, aie tau bola i tataka motonga, mela, Pe he ka taseni ulakai, moutol kotoa, mou teu teu ke mou furau ki tonga, i he konfenisi, pe mou whamanatu koni, kou atu e tau fasi koni, o ku hoko, koi mamahi eni, Afrika, hiva he pong pong ini, ke tau whanongo, koi karasi mamahi fe eni, ku kulau ki ai, o ku kau moi mawa e ia he mamahi e vera, koi mate moi mawa
1: e. Oua, oua, weina te ke wau.
0: Kage, kou atu e fasi koni, hoko mea lui fa, a mamahi, ma ati moutol koni. Sami wela libo Prescott ki ken pela. So ke taki, ke taki, eh?
1: Nautohiak.
0: Libo Prescott ki ken pela. Pensoni fifita, puku hii fo. Peheka Alan Moa ki Hawaii. Selui matai sefesi, pa peheka tevita lata ki pama ki Hestingi. Farisi uvea, pea peheka tevita a Fakawa. Paula a Fakaus Malanga. Piriu Fakaus Malanga. Toia. Pea peheka sifa ngaluafe, rekoti tonga. Aiko ate fasikoni pea maa ki motoro. Pa peheke ngo faife kau kwa di, Fred Fonua mo Vriam Sao, pea mo Paula Leveni, eh?
1: Leveni, oua,
0: oua. Pa kou ato ai pehe fasini pea maa ki motoro kwa di, pea me hehehe, mo asi mai ke tau polgama, ki a teko e pension fifita puku hii fo, hafu kaloni hea, loni tui pulotu, kumise i kaloni mo kautufu kapat, te vita manukia, te male TV, pe pefo ka mele nai te pongi, mela taulanga, polani tuifua ki melpoane, salote takitaki, pe pefo ka selu imatai sefesi, pe pefo ka taseni urakai, pe mo te malisi akau vi, o ko te malisi eni, eh? Akau vi, eh. Pe a, wei na kua hataha mihena,
2: Iyo, malo o pito. Oi ni, o pa te ma, te ma leita kau i, o pa te aloha atki Hawaii ina, malo o pito o, falai atka koi, malo se o kau mai, te a koi e malo o pito. Pa koi ni, taka, tase nu, ulakai? O falai atka koi, koi nu, ufa manatu mai, tase ni, ka moua. O kuhange pe ea, koha te vainga, o te motoi vainga, soki tua. Wanatu, pero hoy a tarde ni ho pesiri. O va chen ka koi malo so kama kita po gama, o va ka koi po pin fa ngamari lori, mo es patong ya mihela. Pe a koi a mela ta langa, o va ma kita ko ko ni cos me gi mil to a rocking day. O fa la het ka koi mela, o fa pe u kai ai si mo mo ko mo fituna. Ko me pe fa ke ta ke la het pai mo ma ko ke ma fa na, o fa la het mela ka koi malo so kama kita po gama. Pe ki a David Manpia mai kau Amerika ma malo opitsu kau mai ke te gas mai tanga tau putau sa mo na tol ko mo misawat kini ka pe ga salo te taktaki malo so mo kau mai kita programa pe pe foki ki a selu mata i se fes malo opitsu a mai kita programa pe mo kos kita ngata ko polan tu ifua polan ofat ka ko malo opitsu ofi fa mari mai me konena ka pe foki mo mo to ko tape mi hena koya agnato ko tope ka wa kaloni he ma ka fa mau ma la pito kum se kaloni pe a moi ka tuf ka pa ma lo na o mina cosa te vita mo vela ma lo
0: io fa malo a tu e weina e pe a ko fa malo a tu ki a misa misa a watekini ma lo a pito ho ka mai ki ta programa i he pong pong idi pe a pe foki mo tol ko to a ka pou pou ko di o a ti mi ko ya a ti mi ko ya sene a ko to tau e tau timi ko e kai fa fa kunislani ki he ua fa si fu kai lahi au pito au pito ko de ospe tau malo hiko i he uke kousi o mo malo hiko kousi uheina pia tuwa ngere wa tau whanau ko ni nana wai ngai kai o mai ka kai ke ko atu nga kai lahi a kunislani e ko e ko ngo ngo fa mama hi pong pong ni ku to ta o ti mi ko ya pulu ho no hanga e reti o sa fare i kina to ni we ko ya pe pe fo ki mo ko to a mena ke mo flau ki ki tonga ko atu fa si ko ni ke tau fa nongo ange ki ai ai mama hi pe ko fe kala si mama hi un tau ka wai e we na i he ko tau no fo ko ni o ku ai pe fa hi nga mama hi un tau mo u ai e ko hange ko vela Koi mama,
1: koi mari mari bai bega unha mari beia.
0: Oia, oia. Hange ko ni ko, hange ko te vita ma a manukia. Tamai fo ke bultou se pa mo misa watekini. Te vita, ko toko ua ou o mama hi beita mi kotoa pa kotan koi ha. Ui ngā fo ke tafe en whanongo re tia ona ka bola re vai ki tu alu ke ke ia te ingui o whanongo re tia o mea ye. Ko nea ka kou tana tu koe ke e whiri peha tonga ku tau e. Ko e whiri e ka kai ki hangai bārangi o no no o ngdoko wako ni o hau ya ka. Ka fo kat vela. O mai, ko hai e ave kia e whasiko nuko ko malo vela.
1: Iyo, ko e ave whasiko ni mai punake hiwa koe ni. Kala i tangana koni ko miskai lahi. Pēki a mosa aki pau tā. Mē kau whaikawa koni ko i papa toi toi e. Whoko hawiri. Pēki a tati pia mo niu whako kai trau. Pē foki ki a wiri pulu. Pē a kai koi a pē foki. Foki mai e mea ki he... E kau tā mako ni e kau kupe ngā e uheina ko foki ko toa mai ko haia mātu e kau nsoloa pongpongi mau ngahi ki a pongi pongi ki a ngou e. Tak tau mai aia skan tau ngā, pepe foki ki a tākala flakseni, pepe mo tangata o tangi atu kua fu pita karemani hola, pepe foki ki he Tevita Havea, pepe koi koi pepe Steven Loketti, pepe koi koi pepe mo Sione, pepe mo Iyo, koe kauta maa pe Manawake. Pea atai pe foki Amerika ka koe mafi fatongi a tau malo pito e analaiso mai e tau saa me ta toa te mea iho foi malanga nei fai anea fi,
0: eh? Iyo, kou fa malo atu e la, eh? Aia ku tau fika hiwani e pongpongini o atu e luifa koe mamahi kokore atu kore atu kang motor ko ta seni pa pe fo kang motor te vita manuki mi sa wate kini mo hanga se a ta pol kalama alan mo fa malo at kalan mo di hawai malo apito alan de sio a bongbongi pe mo hanga se a ta pol kalama si ke ko si ospeta pol kalama ko si ate to ko wa fe tupu a fa hinga ne ko fa malo atu kang motor malo apito katau motor mo talotong nga u e bongbongi ni ko ate fasiko ni mahu inga apito apito a kita tolko ta nga we nga farma aki fana hopo ate fana hopo ate ko uhi ko uhi nga guhanga o ui mau pe vela he ko osi alu a u kanau to ne ka we nga we lele ko fai ne ngo buka ha mo ha ka ko alu a u kanau to ne i nga hi mea ko ya ko e ko valmo fruto bu na ko e a apia na nga na me alge ai a faka wike tota he wike a pare moremo ka ke bla we awe mole ke che ko mamba fo ke fu prisone to alu ki loto mo me ka ko alu pe awe ki ai i tota he wike
1: ai ka to e fo ko ni ko hilfa ke ta fa fi ka ka ta
0: ko ya se ne me alele ye te alu ko e ki nga me ko nga feito o pehe ko ato fasko ni ba motor kata fa no ange ke mamahi hi e pong ni pe ko fe kalasi te vita manukia pe mo misa watekini mo pulutousa o tau kau ki ai fas ko ni ai mamahi malo

0: ko e ma mahi fo ki hanga pe ko me ko ne rave ko ki fa malo ko selu mata se fesi e hi va ko ni ko ma mahi o kula hi el lago pe he ko fa wa se mis kaila ka ko hi vandi ko fa uia are mi si o lore si o o vai po a ni wa top tapu i e kore a se mis kaila koi ton ge o mai masanga eh mene futohi eh mo ni abi de lawa se lui matai e gula ya bi de ngai mea hange go go ta ma pater go ni al al lorecio a tupa eh oi o go sio hene mea u hiva o gula ya bi de u hiva na pe ko fa mi liwa eh me ma tua ha tai mi go ya to o mai go to fa malo au ga se lui matai se fez malo a pito ka mai por calma pe amo kore pe sentavo pa pe kata sen mo me ke mo hanga se a tu eta por calma eh hange ko me ko na vladi kai wi ke ko si os pe por calma ko si to ko waf tu po viu ko ya ai kakai he por calma mai no ai ai aunga eta unga hiva mo ngai to ko ni ko ya como o mai e timote sin man mua malo apito kau mai ke tau pokama okay. Ihe pong pongi. E weina, hei kai ke tatau foki e ma lau pa me lau au. Hei koi mea pene koni kou tala tu, koi foi ulaki, mea apeo no tala mai. Koi ma mahi, koi ma vai.
1: Koi ma vai, eh?
2: Ta e kai punaki hoi.
0: Kaje, ta foki ane ka weina ke le tuku mai. Weina, ma foki atu ke te koi malo.
3: Ai a koe, mōne koe rea fi moto a koe mi mot mamao. Koe mamahi e mamai, au tai tūri fok tai kumi. Alu pe whaka ngongo tai fok i beia. Māri e lahi. Pā koe a kai kai kai. A ko pua malot ka se lui matai se fesi e tuku mai koe ne tūton la. Ko le mi si o a lore si o, o kuna wi asleri ani si o smalo lo, na mari fintoko maria mi horonga tonga, mani fufanao. Ai ko ka waipoa pa ko mone lau ka ne mai a masanga tolongi mai gen ke ha o ko ka ta te hina ya ai ko mau tu ya mau to ka ni to tapu ko ka me a hiva mo ka fa pa ma te voi de vida pa te ko komik he ko foi tahi i tai kai ne ko fa u hiva e ka mau bit ka ke ko foi to hoi mai kai ne foi mama hi i he pongi pongi ni he O kune hanga ia to e fau i mai ki tau tōru ki tau sio. Pa te tau whanalongo pua pe ki la te vita. Pe ma te vita. Tau taka whiri ko whē ai mamahi u kawa e. Pa wea ko puna kaki pēo ki fwoi mea ko pehe ko e mamahi ko whai toka hoto where ni e. Ko tu ko e mamahi ku i ko awe o pi e whai toka awe ko where ni au mai. Pa maari au pito pito e. Ai au asi mai pe ko e mawai ko e mamahi o koe kame ke hafi e fie ma vai se puri ngaki amanaki ku fiha laki he koe e koe motu e uho pe mi he mou e koe ne foe rea koe koe motu maea koe wha au falahi ka motu ha mea fi fenge hoko he tuka ka paha nailon i tutu i tofa pitike kwa koe ake tu koe ni maari apito ufa pe yong lele ya tau taktahan ufa pe mpo ni mama ta koe ako ufa malo aktivita ki fasi maari e fraiwa pongpong ini ka poke at malo
0: I o ko whamaro atu e uena, eh? Vela ko te hao ki tāna ki mai, ko whai mea ko katai, ai whai mamahi ula ki te, koi mawai. Tāra mai pe whakia koi mawai, ka ko kai ki uhilo, koi mea koi mawai mo ui, koi mea koi mawai mati. Ko whai rewa mawai uke i ai.
2: Mawai mo ui.
3: Oua,
0: oua. E se ke maari, e se ke maari e uena, Se ke maari e tibita manukia. Kai fuke lava te vita tal mai ka te au e uena mo ne vela. Ko misa wa te kinia mo pultousa te da tal mai ka te au pe kofi.
2: Fe fe ka mamahi koe na iai.
0: Kaje. Ko maari e, ko uhinga fuke e ta polka ma ke maari e ngai ngai ni ki tau tala noai.
2: Paku poto pia lui faa no hiba, hange lui faa o ni hango hiba e po hiba, ko maari e.
0: Hange pe ni, ko faa se faa nongo pe u faa hiba e ta se ni, eh? Kako hange hiba e ta se ni, ai mamahi, ko guai fuke lau upi he, taimu uai ha moa kure o kovi, faa faa mai o no leo. Kaje, ko fa malo atu e na pape ka vela motol ka mamata. Ko fa malo atu ka motol ko fa nongo o ye pompongi ni malo apito. O mo ka mai ka ko tau fika Hiva, fika valo. Fika valo ke pongpong ini o atuia e fotu mokofisi.
2: Ei.
0: Fotu mokofisi e fasiko ini. Aia ko tau koula. Ko tau koula eni. Iyo, ko fao foke fasiko ini ki he a hokosia ko e a aho itama tui kuunga fonua. A tupofa, Ko e fasini ko uilo pe ko e fasi a e dase ai fasini ka toki hanga ha kautana ta kodi pia kou watu ai fasi kodi pia ma motol kodi ka umai ki ta polkama i he pongpong ini ki a timote sini manmua pe kasion tavo ala ni moa ki Hawaii misa wate kini ki Texas ta seni ulakai pia pehe ke selu matai se fesi se alote taktaki polan tui fua ki meripoane pia pehe foka mela taulanga pehe ki a merenai te pongi Te Mare TV, te vita manukia, kumisei kaloni mo kaltu fukapa, loni tui pulotu, afu kaloni hea, pea pehe foki ki a pensioni fifita puku kihi po, i he pong pongini. Koia, uena kua ha fainga me iana, malo.
3: Io a pamata pito te vitaya a ko ma vengo foki na tolu mama o ta hono ka me ki da por ka ma te maris akawi ki Hawaii mo Alan Moa o fala aloha ka mo mo motor ko ape a pe fo ka me la taulanga o fa to ko ki a new tour robin vale ma lo so ka mai te da por ka ma pe pe fo ki ka David Mankia ka pe ki a misa watikini ki Texas ki am mo porto sa mo kina tol ko to ke ko ho ko ni ko ka ta ma pa we ni ho i ko to ko ya pe fo ki o fa ke scan tanga a tuwa fo pe mo ka u a so te tutuku o ne vela mo tol ko to pe o fa pe ki folo a long o mai a ku penga ki he Pace to pai ki waiuku e, o fape a wawe peha te toho mai e tauika. Pea koa ni ko tata lele ki cross ki Los Angeles, tata lele toko wako ni ko Lindsay po me, Lindsay of Life ka koa mo se emisi, te koe proklama koe o le tio e fe unu koula, ka koe lolo ka kala te au. Ai e mi he vake tari folau, ka ki mi a loto ela e Los Angeles e o fe wa mai ko ti tatu po mo sa lesi mo e club samaritane lele io ka viola sana lio mo fa onu kurek pa mo e club ko ia ai kari ko ma vai tangi mo ma vai fifia o pe ku mo a mai ki tau programa pe a pe foki ke a sele tute se la Oscar pe a mo e we the people pe a mo e koe DJ Mama a plik tala noa pe a moe whamana tai te peho mo ngai whama sino i puliru kotoa pehe Star Hotel i loto o ta huhu a koe ia whama Timot Sin Man Moa ma lopi tō kau mai sonda wololo hea pe pehe ke tangata koe ia me sene eni a e kau atu ki he tau a manu koe ia a kau fogetu one vela mo te vita malo
0: Io whamalo atu uheina e Pea pehe ki ka ta aluke a vela, vela, tu mai whahinga kona malo.
2: Tege tuka tu masi i teito au tok omi he analaisa koni me Amerika e masikon ko mafi e. Tamai koe mawai mamahi taha kau tangata, koe mawai pe koe whare.
0: Koe ia, koe ia pitu pia mafi ia,
2: Koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia,
0: koe ia, koe ia, koe ia,
2: koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia, koe ia,
0: koe ia, koe ia, koe ia,
2: koe ia, koe
0: ia, koe ia, koe ia, E bisa wa te kiwi, Ano pero te vita manu kia. No fo pe, yapi, kamfama.
2: Pe po akoya o fato,
0: Kaje, tukumai fai nga kona.
2: Malo avito, ate vea kani ka fauri loli kai ni, timien a mosa ati pauta, Daniela Teu, Lisa Tete Aupa, pe foki ke tangata koni koe, ana e farekai koni koe, te singata, pe ke kau ngawe koto ape, hunga tonga, hunga hapai, farekai koe ya, pe foki, atu ki a penvai no, pe moe timi koe ne kau fare tau bate, ita Nikolasi, Pongia, Ulf Graham, koe Foketi, koe Taua, Paula, Siaki ko pou, ko poasi, ko semisi, masi kautonga toko lahi moni ne whare maa, inoke, sefa, tarisa, fa, pea peheka, siaosi, pea mo eti. Kai koia pe foki, atu ba mongtolu Timote Manmua, skan tau ngā, peheki a tangi atu ko afu, pea kai koia pe foki, kai a mafle o toke lau, ko timi ni koe teita behala. Ka wifi ni koe a Paula Moala ki ai fai fikau pepe ke si patapau ni wa stan langi pe mai tonga o e timi gani ai expro komu at mag motor le fasi hoko e
0: io ko fa malo at vela ai motor ko tota lo tonga ngau e e pompong ini ngai fare baki ta fana ho pate ko atu ma be ai fasi gan motor fa ta wan pe mo fa no ma ke ta programa pe ke ka fauri lori ka fauri taxi pe pe ke ka security motor ta lo tonga ngau e i he pompong ini ko ta fika valo ne pompong ni ate a fot moko fisi ko ta koula
2: oua
0: i he pompong ini pe ma ki motor ko tok mo me mai ki he polo kalama malo

0: ko fa malo atu selu matai eh i hono tuku me ko ne fasi e na wei ve iu a pe foki ke masini ko ma na ma hu fata ke kolisi e vela
1: ko yo ko to uia
0: io ma hu fata o kas fitu pe ki toloa i fitu wa ai kai hoko ko ne fo i me ani ko ma ke yako ba to o sanga u sa ia ia eh kai kai ke ko pa pe foki pe he ko ko me ko ka umea talo na kaumea na o ma una ke yako
1: yako
0: eh? Ko ko fa malo ka se rima tai i hene tuku mai ko ni ko e hiva o pa che pa hala na kaumea mo sa ya te a fa e fo i fo la u gonia pa che pa o si o ho ko ai ka pa ke wi la uia hange ko mea gona rave ga i pena e a fra hoko ai na tau mu a ko ya pe gai ka pa pe fo ke pe ko hange ko me ko ko fa malanga gi e vela me a ko to a hoko ma mani ko ni os finanga lo pe ya os afio i pe ya pe me lang o ana ke fo tu fa ka ka ko te ke fo tu tu a to me a pe pe mai i kai ko ni i kai ko i kai kai to lava ata ia ke ni hanga fa ka io tu ku ke he pe ha o tolu to yo lotu ki ai tene hanga to gidi we me ka ko nga me ia ko ku a lotu ko ki ai ke ta u fanong ki ai ka ta fo ki ai ki a we na we na ma fo ki atu malo
2: i a ko fa malo ta pito e te vino mo vera a ki fo be ka fo hi va ni a ka ko wa kai ki he ku ha ko hi ki fo fo hi va ko ko ko o ngo me ana na ka o me he pa aspe la lo he ko ka o me ana ka mata he ta hi va ta ha he ka ko sina ka me aia ai na sila i pe ia pe tu ko e orita pe to ke te ki be ia mi fai to ka e was me be he ne ongo ai lau mai le nu sila me ot frenite ka ko o fani ia e ko a e ko fate de a wia te ki ai ke ka te ko ka ke alu a ko se pere ka no fo a una loto a tu pe e ko sinoni ia ko loka loka e prisone ka ko fo ki o wea te koe pe, e, maari lahi, au pito pe. Koe mea hui koe fu, o fai agu, o si toia ki tua moana po kei te lavale e, e. Maari, o pito, kako, kako te fuke pe vela mo te vita o moa, malo o pito. Malo.
0: E o fa malo atu e ue na, vela kutu a dana ki mai?
3: Kai.
0: E o?
3: Fa maa fa na wudu vita, fa na wudu ke hivan dei tau, kai toia heri aki, ai ai maa pe, e ta maene. Hangei ka teo te vita, koe fai mea ni, asi koe palo misini o kuo kei puke. Nau ki whanonga tala noa pena i kupeo hao na toi maari beheni. Kau kai ke wilo eo, kai te ikan take kapa ki tau tangata pe kai wahane whanonga ku. Sefesi.
0: O kua?
3: Pe kune i loku, nai toi maari hangi kateo nei tamai kau tamako ni loto tonga nai toi maari bea asaia bea moe tahine koi ha.
0: Kai te te mau gai, kako foi tohi eni umai me la tauranga e Weina, eh? Eh, kawe Maria pa mono hoa, o kako mea ko, po mai ko, e se rume tai se fesi, na e ikai ke, ke, na e Maria pa tsepa i asereria maa oh. To ta ke, Monti, Monti fe vale aki. Kai ke, kai ka hame aia ko e tau, hange ko lau gole a misa wate ki ni. Ko fai nga ofa pe he wu. Kai ke?
1: Koe mamahi.
0: Weina pa mo vela. Tau anga ngefe nga maari ko ni ke toko taha ko ni lai ni. Maari, ko hane ko urea ki ai? Maari? Ko e... Hange ko mea koe ko tokanga koe ki ai. Weina mo mea pa mo vela. Mo oni apito apito pe ai ngai mea koni ku o hake. He se o tau wakai pita to. Kai koha mea ia o ku pehe o ku kovi. Ka ku tau si o ke ngai mea nai hoko e. Pe na tau amana kau moa wiha amana ki koe. E maari pe ai ongo wani he koe talo na kau mea. Iyo i he mau a huu koe ke hako. Pe a oho vale koe. Se o ke puna koe waka puna he tamai. Te fai fatongia. Me hieni ki o galani. Koia kwa misa wate kini,
1: Maari ala.
0: Kake, maari au pito, nga hiva pongpongi ni, tau whanongi ai, Ka hoko atu, ko tau fika fiha koni ki he pongpongi ni. Ai, ko tau fika, iyo, fika ono ke pongpongi ni, ko hopoi vo uia mo e fale la lava.
1: Oua.
0: Oua. o poi vou pe mo fare la lava i he pong pongini pe ko atu buena tu me han fa hinga na ke ave ke fa skoni malo
2: io a malo pe te te ko tipe a ATP ma si a fa pa ki tai na ke a le le mai fa malo to mo ki ka ma ki ta programa a pe fo ki ki a me la talanga o fa ka ko malo si ke ka mai mo ta to le ta programa pe pe fo ki ki a ta sen lula kai a malo si a mai pe a aten de vita mo si ka fo lau ko to pe me ngai fei tu ko to america australian ko wa kai fa nai fu wa puna me hena no sela fornu hake pakunau po hiva pe he loto waka puna e to ko lahe pita ade me kau fulau koto pe kunau lava tonga e ke fafunga i tau tolu ka toa nga koe tinturi ua o lotu i tonga e fafifi au pita pita pa koe ia ofa pe aten maa timotin manmua marosi ama kita pokama pepe foki kia viola sana lio mu fa nukureka mo e kau famasino kariko mawai tangi pe kesele tuti sila oska pe mo pilikta noa mo e wita pipo ngahi kufa masina koto ape hap mate melangi pe ke taulanga pe ke ngahi klub koto ape ofa pe ke mo hoko ko tai pe au mo ngai fa masina ka ko ke tevita mo vela malo
0: e ofa malo atu wena vela tu mai vai nga kona ke af ga
3: io malo pom pom ni malo io malo de tita ate fasko ni mau sena fotu aika pe

0: tau fika ono e ke pongpong ni me a hopo i vou ko i fale la la vau. Fa malo at selu matai, eh? O mai selu matai ko i fa aweni a faifekau sa mi ue la molitika. Faka fasi e hopo i vou. Ko io fa malo atu. Ki a motolu, ku moutana ki mai pie ka misa watekini, pie ka tase ni ulakai motolu ko toa centavo lo loe. O mo kau mai. E, wena, kwa hau ki tana ki mai ki e fasini? Malo.
1: Iyo, kakio rau pa nau ha mai mui fa koe he po hiwai kone ho po iwo e a fale la la va. Ka koe mo nau pito, ko fe te au pito ho hanga tau mai te tamaka e u hiwa koe ni lawa ki tau siu ki ai e. Ai a nau mo nau pito a selu matai se fes koe fa oina fai se kau samiwela molitika ka e whawhasi te mo hiwa e ho po iwo e. Ai a asi hene vai o matoka e. Ai a koe, ai a asi mai peko ratangata koe o tonga ka heke tā. Vai o matoka kauhalauta e. Ai a vai kau aki pe a koe sina e kua asi mai ne sina e gimoa ke i whakata pua pe e. Tu holo aki langi, tu ho ki langi koe whangu mari e. Io, talahi a pepe enu kua asi hake mo hap mo ngā maui. Ai a pe a te he ki e ngahi. O mare a pete ki fo i wani uku ne hanga toi whafoke tau manatu ke tein koe e. Kua asi mai tangata ko talahi a pepe. Talahi a tā ma pe ki hap mo ngā maui. Pau kua whi fia pe. Wha ma lo pe ka poi wou ke e whare lalawa i he pongpongi ni pau whamaru te wita no tuku mai whasko ni. Ka whoke tka mo malo.
0: Io whamaru atu e na vela. Wah, tanak mengi fasin.
2: Pulau Loto ya. Kau kau pegang vivi aku cerita kau. Kau fasi kau kena umari mui mui ofifin atau mislau mui kau tu ofifin.
1: Oh, iya.
2: Kami fomoto.
0: Kau ya. Famalo. Hanya pegang mui aku lagi aku ina. Kau tahu fokus fasin ini. Ngah fasi fo o u p g o a tu. Hek moni lau kau yuk si. Moni ada tu kau kau ya.
2: Fredi. Moni obito.
0: Moni lau kau Fredi. Kau no ta kau ngah hiva. Kau no ta kau lahi. Pai haure wano mana koa. Paka pai ke tā ia. He ke whanonga ka kaia ki ai. Ko hanga peo tō mai e ngai fasi. Ko tōk whanonga ni ako e fasi ni i he pōni. Ka kou tō mai te.
2: Te mua.
0: Ko i kou hi kou sio koe ni ka hapo i wou. Mahino apito apito. Ai ngai tawhako ia. Ka aku ia i rewa ene aonga kia ki tau tōlu. Ko whamalo atu ka kumu tōlu. I he kau mai koe ia ki tau porkama i he pongpongi ni. Uena. Ko tau whikanima koe ia i he pongpongi ni. Ka pau te ke siu pe ke manatu i au. Atu ia te i boi whare maka e pong pong ini maa ki motoro kotoa e weina. Tu mai whahinga gona ki afgai fasini. Malo.
1: Ai koe tau. Whika ni mai e pong pong ini. Te vita mo ni vela. Wha malo ki ai pe a. O koutu koutu e ni ki a kumse i kaloni. Pa moi kau tu whikapa. Moi kau ngā we po uri kotope. Kotope unau si loto ngā we. We po kau ngā we he warehouse te ta maa kau kunau. Aonga au pita ngā hiwa e ka ginau tōro e, unau, o stu hake pē na hure tio na tō, whakatono e nau ngā au e pita kunau, tokoni ka na tō na, a e kei kau ngā au e mi mala e waka pūna, kei kau ngā au e pia mi he ngā hi, kai wha security mo ngā hi ngā, kau ngā po uri, ai kau me, ai ta tau na tō mo tau tōru, tōru ke tau mo he kau pau ke tau a whai whatungia, a tu e kau mo tōru, kau pau lori, pensi man vai no, pe ke tāseni wakai, tāseni fuke ke tēngu po uri, maha upi tu pe lori nai, pa tu to kere pe au, mo ke nau tōru kotoa pe, kau whau teksi, mo ke nau tōru kotoa, o nā ngā lo eksi, kau ngā mi whare maha ki, retirement, mo e ngā he ngā we koia, nau tōru i he, whare koe kau, si no whanga kau vai vai, mo ke nau tōru kotoa pe, mau i nga au pita pita ki tau tau tonga a ngā au e kohi pe koe si tau hi tau whamiri mai ngai mea kata pe kai ke te whoka tika moa vela ma te wita malo
0: iho whamalo atu he na vela kua whainga mea na ka au kai e tau whasiko i o koko
2: iho malo a vito e te wita a te whasiko i ni a dia mai whainga koe ni ko e ka fulau ni ki tonga ki ki conferen ni sipe mo e centuri lo tu e diploma ameria ta vite pe ka partu i vai ko e be foki pe ki a i ni la la folalo ti pasa meria na lui pe ki a na e libi malolo ana sisi nusi a ti a fitu masima pe ko e be foki a ti mai fasco ni mau lo be fa no mai ofisa e deita si ameria la tu pe pe ka paula toke paula reveni pe ka tala kfaresiva ko fatai hori ko mere kai kona hori pe ko e be foki a ko e fasco ni mau teni a pasina kai uma se cola pe pe foki ki kau faito gona pe me he me otahu ho lele faito i otahu ho i fare ko nikoi fare kalapu ko nikoi fo fo anga lele ta totong te vita e faito ko ni bong bong mo dol gona mo fi fi ma faito ka ya di ho mo e wahi foki he holo gona ko ai fo fo anga i otahu ho pe ko ko fo ate toinga fas ko ni mauri e kina pe pe ki a meriame pe a ploka ka uma a Simpata, pe mo Steveni Manoa. Ko ia bete ita fo kia kakoe?
0: Io, fo malo atu vela, eh? Ata pe fasini pe a maa whainga koni, ka vilimo i a toafa, pe pehe ka uilo a ola vei tavake finau, pe a pehe ka fafakitahi, pasina faitoo, hanga me ulave ko a vela ki ai, mo ulava ivo, ka mo uloto ke mo faitoo, mo tolu koi vaipe, ufatau, koi faitoo koi ke totongi. Ta pehe ka timo te sini manumu, Sentavo, alani moa ki Hawaii, misa watikini, ki Texas, taseni ulakai, ki he hala malutawa e lori, selui matai sefesi, salote taktaki, polani tuifua, mela taulanga, merenai te pongi, papeka te male TV, te vita manukia, kumsei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni ea, pia mo pensioni fifita. Motol gotoa, talotonga ngau, e pongpongini, ata pe fasini pe ama mo motol pa pe ke fana wo po ate ka pau te ke siu pe ke mana tui ange e vela
2: ko
0: mamahi ko ma vai ka bode la o tanta ma america ko foi ma vai fo o ni ma vai be fare
2: ma vai ma mai ka ha e ma vai be ya bi
0: ko ya ma ko ya ma se ka ko ma ri a bi do ma ma
2: ni tu mo ya
0: ko ya Kale, oate tau fika ni mai ake pongpongi ni ki tau whanongi ai malo.

0: e tau fika ni mai a ke pongpong ni na o atu a chei boi fare maka a e kapau te ke siu pa ke manatui ka ta foki ange ki a uena e vela ke tuku mai uena ma foki atu ka te koe malo
1: Eo, koe fuhi wai koe ni te wira o wanda vera, koe fuhi wahanu a pito pe ia, fuhi wahanu ka kato e. Aia, koe peto taha, koe mea koe oko wakai ke mea koe hi wahanu e. Oko hua fu ilea koe koe mate e, ka koe ki utu ya weki ai e, o fua tata pe ke mate, pe a moe nofu whakapo uri i loto prison e. Aia, tau laure, tau tole, o koe koe prison e pe koe uo nofu ke, tau prison e pe, tau prison e pe i whare, a prison e i tua whare, prison e ala purenga. Aia, koe kuanga, fua fua ki fui mea ne, ka koe maare anu iwa, e koe ne tei poi fui mea ne. Tahine siu pe a ke manatu e, koe si lae, o ke fua mao. Nonga pe ho loto mo fakau kau kai tu ke ufua e ta foi fra papa o e ai ko hulu tu e mana tu mai ai ko foi mia ko ni ko ta mana tu mai e ai ko kau pe ni alu me ma va e ta wi fore va mate e fu ia fu lo pa ku loto le va e ke hange ha fu ke te ke li ki ta ki ta pe ko fu lo va e ta te hange ha fu lo ma ki kai nonga ho loto mama e Ai ko fai tau pote a koe mea ko te whinga. Ko te whinga ke te. Ai o ka lea ko tu whakapea ko tu ko mawai o mosi. No fai pia a vela ma fai analaiso ma are ka kuanga ki tana wai vea pia ke whiwa ko ni. Vela ma te vita ko fwoke at malo.
0: Eo fa malo atu wena vela ko a tana?
2: Si, teita ko mawai ka pia ke ko lau ko ke. Tahine siu pia ke manatu. Mantu ko siu ko ni situ a alu. Ko taim ta tau pene a lu ko sae si laia. A koe koe koe koe ngabea ko mamahi ko mea kanu hanu wale pehe ai.
1: Hanu ai.
2: Ala ta hine kui fo pe nofo fo a pouli he pilisone wei nai.
1: Iyo.
0: Iyo, koe uhinga foki vela koe ai mea ta hine siu pe ake manako.
2: Koe ia.
0: Koe tu koe e kuanga koe fo uhinga koe fasini. Koe siu koe te alo tautai.
2: Koe ia.
0: Hange koe hange koe foi lau kake siu, kake alo tautai. Ya ke mana
1: tu
0: e pa ke mana tu mai ya ka ma ho to dai mana tu ke ma ma ta ika
2: o hai e to mana tu mai
0: e kai ko hanga ko la go ni ku ba e selu ma ta se fesi ko e fa wa tovo
2: tovo beti
0: e ko fa wa tovo beti ki atidila ki atidila pua
2: O me pego te li la goni America.
0: Ko ta no mali en tal no ton mai beni e tovo. Ai ko nana area. Nana area. Per na i na ko te li la na he api e palangi. Per na area fa no ki lea e polota prisone agia. Per na area pe alota tovo fogia. O kakatuia ki apie palangi, o launga koe palangi, o haka polisi o ave. Ka koe meana na la area pe, na whelotoi pe ki ai. Ka ke siu pe a ke manatu. Ka iai hau whai nga maari, a ke mantu i mai ke mamata ika. E
2: kuipo pe noko
0: prisone. E kuipo koe rea e polota prisone agea. Ikai koe tanoa
2: pe. Maari.
0: Vai mai he tata ki nga usio na ki lawe na ulawa atu ki ai mea ni a pahalo pe ko hivang furtupu na ulawa atu ki ai i he na i fare mahaki si alo e vat ki ai malawe ai mea lele e te tana ki holo ngai mea pe he koia
1: ato pangot ko mau ki so ikam ki vai ati ikon
0: ngai ka
2: atorita koia koia Kau alu aire veni.
0: Kau ya.
2: Alu yang bau no foa kau ini tu.
0: Kaje. Mari apito eh. Kau. Kau fa maloat ke ka selum tadi sefes malo fa tanah kimi.
2: Kau mula.
0: Engah ni kau ni. Kau fa maloat ke anak dia fa ingat follow puli anak dia eh. Mahal kau pernah kau fa hivan dia apa ya si mai. Ka tahu kau tu be, wen aku fa bebe dah tadi. Osta mizat dah pe me ye fa i e pongpongi ai a ko tau fuka fa pongpongi o atu he ke kau tau tau hina kau fusi ko e laka e kuonga ta ko atu e fasini pe a ma mutolu koni ki a klifi hiliate ana vea fainga vea mo winstahi vea pefo ka manu mafi a vili moi a toafa willow ola vei tava ke finau vea pefo ka fafakitahi pasina faito o tamo famanato atupe e tau faito o ku tengai koa
2: tengai koa ahore
0: koi vai pe ki fratau sio ni tavo alani moa ki Hawaii misa watekini ki Texas taise ni ulakais selu ima taise fes Salote taktaki polan tuifua mela taulanga merenai te pongi te mare tivi pepeka te vita manukia kumise i kaloni loni tuipulotu uafu kaloni hea pia mo pensioni fifita ai puku hii fo pia ko ata epifo ke fasini ma au pavla reveni vilia misau fred fonua taseni ulakai pia peheka kiko furima ono maka ulu ave topuluka amasaia wate tolta o fred pani Saya tayone Paula Tatafu pia pefo ki kia Samson Tike. Rekotonga kwa ta pe fasin mau pia pefo ki kia sika ngaluafe pia pe kia tevita fakava pia mo falisi uvea. Tevita lata ki pa mastoni kwa ta pe fasin pia ma au. E wena kwa fahinga mehena?
1: Io a mala tevita a ada ben ma winstahi mala seni kama kita programa Anawe ofat to anawe fainga ofat malasio kau mai kita pol kau mai of be fainga mai me ko topi klifilia te malasio kau mai Clifton Mohenoa malasio kau mai kita pol kama kos mai gili seneni tanga to man kanseli malasio kau at mehen pe pe foki of be wa mai hina faletau hina ofat ka ko aden ma tain ko sham pot ai ka pe mo me ga na ko sere tutte a ka na ta ta ko ni fat ka mo sana pot ai ka ma lo se mo a mai pe ti ada beba un faito stan mo se cola o fat ka mo sten mo se cola palo si fai fatongi a mi hene faito o si ton ko ta ka kai e ko ye ko ti devita ma ko e natoli sei mini ko croset ka ki mo malo mere talanga ko ki a mai te mihen ko yo fo ice block at ho mo turi ki nai o fat ka ko malo si ka mai mo e a mai kita pro ka ma malo ko lo sa ki ta
0: mela ko
2: yo malo to ada vi malo pito e mafi tu ta oi si ki ka mai ma tol pe ka lies ki america pe ka ke no tapu ko na kamata ke na hopo na tol e ala fai tu fika pa e ka san fai wa ki hawai i pe mo mo na toki Pero que yo me foco a te fasco ni mau. Fred Fonua, a la pitua, pepe que a timo de manmua, te vita javea, pepe foco que a tangi a tu guafo, sistén du pou, pepe que a caletia, una, de mocia cafoa, pepe que a Nicolás y pongi a Ulf Kremi, fequeti, Saula Paula, siaki pou, pepe que a posi, Pepe kia siosi pia mo eti. Pepe kia pefoki atma aue ni mozat pauta. Pepe kia Taniela Teu, pia lisia te teaupa pia mo tesingata. Pepe foki kia peni vai no. Tio teita foki atka te koe.
0: Lio.
2: Malo.
0: Malo atu vela pepe kaue ina. Pia motol kotoa tau ngaue. I pongpongi niko atu epe fasini pia ma motol pepe kia fanau hopo ate. Kore pe e mo tolu ngai family ka kwa hata i ngahi apigoni mo la va tu kia wa ya tu kia na tolu ta no e ko mea peni e fai ai e liliu ko e la va tu kia o ta no mo ki na tolu ko e tau fika fa ni ke pong pong ni o atu ya e ka tau te ina ka fusi ko e laka e kuonga i pong pong ni ma mo tolu ko to mo mea mai ngalu ea pe pe ke ngalu o pe ko mo tolu ko ya o kui kai ke mo whanau mai ka pau o kai ke a ngā uha mō mea lere ki he taha noa ua poine ua e wha e ma mo whetu tak maga te au ke wa tatau pe mo au vela
2: koi.
0: Nau toki alua o ai e kumea lere o alua nio mau ai he? Kana kai ke mau ia he?
2: Koi.
0: Ai aku kehe kehe pe ai mai ko mea lere me sia pani me anga hano tui na nau whakangata pe ki nau tolu ai kai ke alua e fai mai a kia o ke tunga, ne?
2: Koi, koi, marila.
0: Mo fetu tak mai, kou fika telefoni noa ua taha ua, tol tol walu, ono ni mahiwa, e nau, ma abe ia. Te alpe kita kumai ki foi mea, paka e kai ku te taha pe ki kau taha kuna uhanga o. o ngahi koi ano fetongi mea koi di ka o atu e laka e kua nga maa ki motol koto hai pongpongini mea taranga pa pehe ki a manmafi pehe ki faito o kahi maa loo

0: ko e tau fika fai aki he pongpong ni fatang pena e ongole le iatu ai tau fika fai pongpong ni ko e laka e kuong a wena ma foki atu ka hawa wakai ki tau fasini
1: iya o kati ka tolo i fo i mea ko e ni fo i wai ya ko e laka e kuonga ko e laka kuonga ko e laka ki ki ni tai mini e o sea ke mori tonga ka tau laka mo i kuonga e ko fo i mea ko to e fo i wa ko e ni e te vida mo vela ko fo i intro mai ko e fo i wa he ki pato mai ko i fifi mono tai tai mai tai tolo e mari tonu e to mea ko to po fa ma fan he po ga no ki foi la mari o nai o ma ke e foi introduction mai ko foi ko ni e ki fifi a oa pa ko mari e ai ai o pe mai pe he mea hula mai tama e ku ma foa e ata he e te mo ko nga mai fa ka laka ku vari ku ro ku la fa ki to ko ya he Pekoia. Inu ile mo soi sini pe a lot of vela, eh? Ma fana, ti skore kei fili moi hoa mo ngai me. Pa nā nunga e tai mini, eh? Pe koa ngā. Ka kuma reo, pe pito loi fai vai, ko ni mon pe fai vai, o laka koa ngai, pa koi pio no ngai mea e ona, eh? Pa kutu, asu mare fai mea koi mui, lahi e lea, ho tuli hani. Koi fai kui kui a koe, o ngai mea koi, o laka koa ngai. Ko la herea, ko to ki turi hani, eh, he kwa vela. Pako ya, ofa bena o lelea tuena mo toko ta pe, ko ta pe, mo si ke a mai mo kuma toro fai tau fatungia, ka foke atu vela mte vita malo.
0: Iyo, fa malo atu, wena, kutoe ha tana kme vela?
2: Si, na kamata ke fie mohea ka goilo peke ka ngā o pori, foi fasi ko na te vita, ma hinoi ho DJ, eh. Si, mau toi ongo, i kamata ke toi fao, i mai i vya te kilai lai, ngai seko fatai me loini mea ko nau asi ko toha ke pungpungin, eh. Maari e lahe, opito e tangata o Fred Kafusi, mai fasi ko ni seo, e teita, kai toi keke ho fatonga e taimu kou huwai koe pensio, koe taimu kou huwai koe mea i vya, he, ta mea hulau toi kehe angia, eh. Koe teka fari kia kua pao,
0: Mau ni apit apit ni aku lah fikir ibu lah.
2: Iyo.
0: Pea angin pe kau ni aku go tukang jai mau ni fok. Koi hiva ke ta ke tau fanongo.
2: Apit.
0: Pea kau kau lihat tu pe kia tama eman mafi pea me sore ki me wanga iuta ke tama fasi ke na moko moko fuafua iuta.
2: Oh okay. Mon. Belai.
0: Te wate fasi kau ni fare aisi. Sio ko a go hu ma be fala si mo at pe emocione ka fus final.
2: Ei, emocione.
0: Na asi fra ta ha mai be a bulldozer be mo mo.
2: Eu ta mani go. Fai toka na fere ni ma go be puri volo a be ai.
0: Ko ma vai.
2: Ko ma vai. Mamma hi go ma vai.
0: Ko ia. Ka go ofa pe ka na kau. E fai nga mawa e whaka Amerika a Bulldoza, e mawa e pek whare.
2: I tawahi bone a Bulldoza a pai whanong e whuta anō mai tam Amerika koe, eh?
0: Ko mawa e whaka mamai ta haa ia.
2: E mawa e pek whare.
0: E mawa e pek anō fo pek whare, uena. Kaje, te mafoke atu uena, ke o mai e whahenga mehena ke awa ki he tau fika tolu e bong bongiri, o atu e teine la atu, ta koe kore whaka moko moko ni kumai koe e man mafi pe ami iuta. Ko e whaka nawa ni me Chef Tony, Ya con otro coi e tiene la tu coi de can, coi de can que mo como coi. Malo buena.
1: Y yo, ta fasita e pego to ki hu mai, rompe una hu ma que le si ta un awe, son ka fu si. Malo so mo wa, mai ko ya, mai ko me ta fi ma we. Por do so malo picho, mai ma la ha fu malanga ta ta fi tu, tu li duri mai. O va ka motor malo a picho con a misa wat gine na una ke lo toni pe mo ta to, we ka america malo, so mo a ma e te a o pe hange ko ya a ko win tahi na si ka mai ana me fai nga a malo picho mo ke ka mai ke ta programa pepe ofa pe mo ki a pepe ni ki si ka u fa ma ma ha ko ye tanno a hina ko tu u ma uinga a pito pito ai foko mo mo ko ye ki fon fon be kumete ai ko tu be mo panto ta ka pe ka u fa ma ma ha ko ye kumete me ta langa one hanga un motor ko to pe nga hita no a hina mo ki fa ma ma ha mai ka le ki o se ta mai fasi o pong pong ini fa wang pe a u le le a to nga fasi ka motor ko to pe mo ki a mai
0: o fe te afeito. Ka foka te ita mo ni vela, malo. Iyo, fa malo atu. Vela tu mai fai nga kota?
2: Iyo, si. Fia, fia lahi. Fo i seo, se reita tonu ho ta, e fe pasi kona fred kau kusi. Se kau ngawe ko ni, talo ngau he tolu e fiafi, a neafi. Lele toki tuku he fitu. Pako tohi mai ko ni, ko tohi mai bea me loa hati. whare māki kone mental health, Mary Lisa Hospital, e tai nei ako milika matavesi, whi lau he koe fukolonga, eh?
0: Iyo,
2: pia mo ne te tau, siu, sine toka ngā eni, koe koe koe se kau ngā weni, koe ne kau ngā weni, unau ngā whataka, koe sa Cinda Sink, pia peka Peter Wayne, pia mo Jane Wilson, eh? I e whare māki koe ni, pia mei, Low hati ma o falahi atu e zeni ko mental health fin a o kawen spesi ta tonu be huwa te fa fa mo mo ko ni ko ilo thinga toki tuku ke fitu a bongbong ma lo mo ke ma wiwi fa ta nga we kai ko ya be foka atu e fasi ko ni ma diploma a amelia tavite te we flau ki tonga pal tu vai pe be foki ki a ki he iva ni la la folalo ki pasa pe amelia na lui pe be gian Nae Libi Malolo Pepe Anasisi Anusi Tui Afitu Tonga Siamelia Latu Paula Toke Taula Kvalisiva Pepe Foki e Futai Hori Pea Mokai Kona Hori Kaiko Iove Foki Ate Fasini Mau Paktau e Timi e Sotia Me I Okalani Nusila Takala Flaxen Mofuike Tunga Fasi Pita Kalemani Hola Pepe Foki Kia Fred Fonua Halafitua Teita Havea Pepe Kia Tangia Tukwafu, pia mo Andrew Tau. Koe koe whiku Una Kafoa, pia koe koe whiwhoki, koe mo Nicolasi Ulfgren, pia peheka Mafile o Tokelau, Paula Moala, Sifa Tupouniwa, Kestani Langi, Kimote Sini Manumua, pia peheki Loketi. Loketi, Steven, whiwhaki Loketi. Koe koe whiwhoki, whoki ati Amerika, ya te koe Mafi whatawia tau tukumoe atu, kena lo tapu, pia pehe ki a soane whaiwa. Teita malo abito, whoki atu.
0: Iyo, wha malo atu e vela. E pako ata pe whasiko ni, maa ki mautolu kotoa, oku amana ke mo whora atu ki tonga i he pongpongini, eh?
2: Iyo.
0: Ahoni, koe tu atu koe ahoni ki e wau ki he wike kahau, pia kuto e mao koa hasea ia e vela peika. Okay. Tatau pe alu ki tonga, pia mo alu koe ki fisi. Kauki palpare ma fisi, kau hito lahi e uta ene kaike alu pa moe, eh?
2: Kauk toi special, deha makas, huo special.
0: Kaike te jaha, kako e, kau kau foki pa moe feinga ke uke ufolau pa moe au ki tonga, ka koutui pe au, koutui, seko mea koe koutui au ki ai. Osifono e mea aia, kai peki aha mea, ka koutui pe te ufolau pe au e pule lulu ka au vela. Koe kutuia, pe koe kutuia.
2: Koe kutuia. Koe kutuia. Koe
0: kutuia. Koe kutuia. Koe kutuia. Koe kutuia. Te forau ki tonga i he pule lulu kaha u. Ki he mea koe ku oku hoko. Ka koe anga ia e ku wakai koe ia mea. Kake, koe tau fika tolu koe ke pongpongi ni. O atu ia e teine la atu koe le kaha ia. Ma au e pono. Sio, ko pono ni toki asi mai, Pea pehe foki ki asione ka fusi finau, fare ais pulutousa, Cliff Hiliate, ana vea fai ngaa. Pea pehe ka Winstai, Manu Mafi, ki Utah. Pea pehe ka Vili Moi a Toafa, a Willow, Wola, Vete, Vei Tavake finau, Fafakitahi, Pasina, me faito o kahi, Timote sini Manu Mua, Sion Tavo, Alani Moa, ki Hawaii, Misa Watekini, Tase ni ulakai, selui matasi efesi. Salote, takitaki, polan tuifua, mela taulanga, mele na ite pongi, temale TV, David Manukia, kumisei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni hea, pia mwe puku hivo, pensioni fifita. Aia koe tau fasi eni, pia mwhange komea kwa ulawe koe ki ai, mwtolu kotoa, kwa mana ke mwfulau kitonga, kwa wate fasini, Fanaho poate, ko wate pe fasikoni pe maakimutolu moutolu talotonga ngā ue. Pea pehe ke akimutolu mou aha ke pongpongini, teu teu ke moulava ngā ue. Ipu kofi pe mo fanongo mai ke tau polkarama. Mana tu iho lelele mea lele, ke tau polkarama whaka osi koia ki he pongpongini, whaka hoko atu a half hoa tokoni whaka lau maarie, e whai whekau vuriami motua poaka lele noa, pea me e siasi tonga hou eiki. Tēnei lā tū eni, tā mō e le kā ki tau whanongo ki ai. O atu e ki whakamoko moko aki, a ki nā tōru hoha a e nā whakau kau i he pongi pongi ni mālo.

0: ko e tau fika tolu ia ki Pongpongi ni e o atu ia e teine lātu hanga ipe koe lau koe ase one kau fusifi na u e
1: Oua.
0: Ko e whaingare o ene mana e taa ka tutu
1: so de hu
0: mai e o fa malo at brand moala e malo apito a e kau mai ki tau polkama ko e fasini e uhena mo ne vela kau fanongo e ko e fasini o kune o mai me alahi au pito au pito ka kita tolu ai ko fa fokeni a tisini tapa e uheina e ko e ne fau ka ko e tala noa mo oni ko e tala noa mo oni te tau fanongo ki ai hanga ko ni te puke nima ko e veili ta osi mahino pe ka kita tolu aho ko e e whakahoko aho o Māori te ke veiri. Ka koe veiri e ni whai kehe ni tāma e ia te tau i bea au e veiri ni ki whai toka. Māori. Koe Māori e apita apita no hanga te tisini o whau a hibani. Koe uhinga koe fo itala noa mo oni. Pea koe ke ilo apaka hamea ku, koe hamea ku hoko. I he nofo fe ofo ofani pehe ka ke i hoko pe ngai mea pehe ni.
1: Koe, koe.
0: Feo fo fanga pau hanga ko ni tau fanongo ke na a ilo uhinga foi fasini ko tui ko haia hatoa ko haia hatoa si o ke toa ko e masi ku ni tara mai tuku pe ke tauhi ko ku veili ki fai toka maari e au bito au bito ko haa ola uheina e ke foi pae ani na e fai loto sene haa ola umai uheina pe ame iena malo
2: iyo Pa malo te pito e te pito mana vela, ko foi hiwa po ke mea whao ta tonu lo tene ni, pea koe foi tala noa mo oni, tala mo oni ae koe. Aia koe koe foi tala noa ni whae a ko lahine, koe koe ngu kau ngata ngata, hoko koe foi i me ai loto, na e whaka more more i pe ia mahu i ngange e kau ngata ngata, ia tō tatahana tā koto koto i tā, Aia koe foi me a koe foi matangi na tō tak tak si ako veyongo, Pēn e whai ano ōku mai, i ha waha alilo. Ai ko fwoi ōku ma pēmo whama, i he fwoi waha a eongo tangata, Te a koe ho hoi e o whamo i manako, ai ako ne whai fwoi manako no, Hoi whata, ai koe fwoi o whamo i fwoi manako, na whononga whakata. Koe mena ho koe fwoi parupare ma. Te a koe ia, Na ai whamore more, whamore more i angi au, Koe loto ko kafu, Pē mai rewa, tāpe au ka whaipeha kakao. E ko ifo e mate e te ofa vare he kakala pena te lata e. Lata he fufo i kakala hala e. Māre, e pita pango lawa ka te wita. Ka koe tama koe na ne kata ki i koe mea koe hoko ono hoa. Te upuke ni mai veiri e. Kei ofa pehe veiri. Te tau hi hota manawa ke hoko ko haku whala one one whaitoka e. Ko ia moni au pito. Pa ai ko foi mea foi pito ko tumurito ko malewa i lalo pe. E ko foi ofa na e fio mamani. Ai ko foi ofa ka otua na e fio i fa mamani. Ta te kina hangi fokata. Ka ko mea tau o se tau tum tu u e o tata. Ai ala ko teine ko ti liwa fufoi hiwa. Hanga e fufoi wae af. Hai ane i pia ki lopu hani me fai honore o e maari a bit kai pitu e halau kou teine pa maro ta pitu hiwa maare koe ni ka fukat ka moua na tamo na fai ku ki tau ki ki
0: mo ki tamo Tela, ko a tāna ki mai ki
3: masi Teita Ko o si iyo fu wongo a bito ka te au e tuk mahino ka te au e fo i hiwa e pone Toki ilo e ne uhinga e fo i hiwa e
0: Ako toko taha fokina ne wha hivani Ma wha apolo kalama pehen
3: Oh, koia
0: Ato kota hani maari Lahi apito Ene ngahi a whau Oko maari apito Bito kako lau hene hanga tāna ki Ifo i tala noa O whau e fo hiva Pea tuku mai ka te ine Kene hanga tiriwa mai ka tau to
3: Oi maa te a
0: Koia Ko wha maalo lahi Pea ko hai ia Ko mea ko hanga fehu i ka te au Ko hai ia toa
3: Koia
0: ko e kune tala mai pe mea ko toa tu pe te upuke ni ma pe koia ko anga anga ia mo ui e vela e
3: walo ni lava ia
0: io koia te hanga fa more more a fe hala ki to atu ka tau hoko atu e tau programa ko tau fika ua ko ke pong pong ni Ai a koe, ko fika ua pongpong ni, atu ia, e tolo a filmo he ala koe funga maka mimisi, eh?
3: Aua.
0: Funga maka mimisi, pako ota pe fasini ka inga ni ua top tap koto a pe, moe famana atu atu, famana atu atu, e tau tiki te, tau tiki te, fie mawe ke tana ki ke wike whakao se maina katu u, ke ave ki tonga kouhi ke langa fale lotu, koe ngai o fai ni a vela.
3: Nasi,
0: e mola. Mou tolo koto ana, e si ya wata tiki te, ange kwa au. O uheina ton ke lahi abito ea, koe tonu, kautau tonu, a uheina mea. Ko hango tasini urakai mo mea, nofoi eua, kautau toko ni pe, ko pau pe ke pehe e tau mea. Ate fasiko ni, ka inga niua kotoa pe, pea pehe kakumotou ne si ya wate si tikite, ka inga ni ke te langa farlot katolika koa niua, ko mau me ofi ofi falo tu ya ta u te au vela malo pene ke tu
3: na falo i beba mo en pare speini
0: se ko fu de falo tu ya o speini langa ta u te au falo ta fa fa
3: te fa fa men
0: ta u te au fa fa to ko sma ge mai nani ki suneni ana rufi a un fu lu kona suneni ta u te au fa fa ono langa fu fa lo tu me ane fe
3: wangeu ka wangeu wangeu ta u ta to lo he lo tu e
0: ka ta wangeu ta ka ke ai ko ta fi ka u ai pom pom ni o atu ia ma ka nga ni wa fu
3: nga maga mi
0: si io mo ti gite mo to lo koto a o mo fa no ma ke ta por kama i he a pom pom ni ta ma e mi sa wa te kini ke ta ia ta te ine Koia ko ate fasini ka ke te ui to ko la ia bito mo to ko to da lo to fa no mo a ha ka te ke mo la va tu ke nga we i e pong pong ini o ku ato e pe fasini pe ma mo to lo e
3: koia
0: i e pong pong ini pe pe ka mo to lo to nga me mai ke ta bol ka ma ai ko ta fika wa ini funga maka mimisi mana tu mo tikite ka te ka ja mo tikite mo to ko ni mai ke to e pe tikite ke si wa ta mo ha mo tikite o te ke mo la ko ko fa mana tu ma be me agoni vela ko o fa ko na fa i funga kolosi
3: oia
0: o ta mo u ya i mando ko pe ki agoni ka ta mo u
3: oia oia
0: pa fi ma u he e ki ya ke o mai ene o fa ko ya ka ta to lu o en ata ya ta to fa mai ki ya ke tu fa tu
3: ta fe tu e
0: ke alu ke ke ta mo u i ko to ai pa mo ene fa na u ko me ko fa mana tu ma be o u ate ke ma u ha me a pa ke puke oni ma he ka te ki to ma e ko ha me
3: oia
0: ma u ha me a ne o ni si si e tu fa ka ku alu ngai tokoni pehe ko ngai mea gulau
3: ko mona bito mona bito
0: ka ngai lopo ka mea kukei mea ito aia hana hata hama hakuwa fiekau
3: palesteni oso kama ka kwe fiekau alu he palesteni
0: ko ia ka uate tau fika ua pongpongi toi tamini te tatolo malo

0: ma algo fenga pe que ma yo tu que ta mai que o te que o ta te ai ko e ka ko o ta pe facil ba au lepa ki pong pong ni motor ko to mo a te te que mo lava to nga we a te facil ni pe ma motor pe pe ka ta to ta to nga nga we o fa tu me la ta ranga motor fa na ko po te fe tu mo yai ta menu a tu ka motor fa ta wan ke mo ma o ha weekend lele Motor amanak de mofora gitonga tal manuat kag motor koya ange pe komen ni rave koya nai gai ko tu ipe neong ka ge ma axia ka te fora be wi ge ka o ke pulelu ka o ka ge mofano ko gureo mo ilo ko tu i ko e ko tu i ya te fora be ever ko ya ngai eta mo ui ka ta tu i ka hamea Hala he mate be mogu.
1: Al goe go
2: na gota ngā oa. Hala he mate
0: me gala. Koi au. Koi tau whika ura ki eni ngai whasi eni vela hai taimi koe i tonga.
1: Koi.
0: Whasi whaka au si e.
1: Si o se tui nā.
0: Koi au. Whasi whaki au whae. Whae
1: tā tā.
0: Ia mo mea kon koi lere. Koi lere whuke mā wā oa. Koi au koi. Fine sola. Mo mana tui pe ui kousina. Oa te fine sola. Ia tā mea papā ia. Koi fine sola ni. O e lalo wafu kovuna, ko e o seare iong eni kune o atu, motoru kotoa, whanongo mai o ngaru ea, ngaru pe, ati fasini pe maa kumoto malo.

0: ko e tate mi ostam ni te tolu pia me heni mai pong pong la vai a e tau pol kalama ko e ngai le o e hengi en koula pe mo e popo ak tal monu pe mono analaiso o ko ya o e ngai hiva e wena kau foke atu kate koe fa malo atu kia pe foka mo tolu koto a kau fanongo mo mea mai i e ngalu ope tatau pe pia mo e ngalu e a wena a fa ma popo mai te programa malo
1: e a ko a te fa malo la he te tama ka ko la vai fa tong ya pa ko tu ko me ma inga ai la va le fa tong ya a te pe fa malo la he ka ko ko hi ko e fa tong ya mama fa ko e no to to me ta un ai va i wi ko to pe pa ko inga we la hi fa te fa malo ka ko e fa malo fo gena to ko to ko to pe ta fi de ka america malo se mo ka mai Kalau semai ki Hawaii, ayah aku nak tolong mama tahai ya, ia tahu pun kama, tak fitu ke Australia. Ate fama lo lah ikat motor, aku mau kau mai, kalau tahu fatung ya. Apa pena yang lele ya, tu aku motor aku tahu pe, fama lo kena tolong kau ya, kau kena si lava, kau kau mai, kau kena si fana kau mai, kau apa lah ikat motor. Kau yang tu lepas apa ada di motor, tapi tak tahu pe, ke wikau, kan kau lawat tempat makan. Taim ta tau pe tau polo kala makoi a ki he wike kau a fatawang pe ke mo ma o ha weekend fon fifi mo kes ia no te ma o pe tau mo ile le hoko te tau fatongia i he wike kau fagato a te pe mata monu ki na to ko tope na flau ki tonga ki he tau ka to hanga ma winga koi a sentule no a lotu a te pe ta monu ok te fu te vita mo ma o hu fiko e ma fale lotto e tu u a ko ta pun siliva a ku fra hoko mo ia i tonga nga pene ngo ki fa lava ka koe o fa mo lo tokia e a ta mo no ate nga nga ko tope tv te ka o pa ko fa la het ka mo tol ko tope fa malo mo me mai ka mo me a to a fa to
0: e o fa malo a tu e na malo a pito la valeri programa pa ko fa malo ka mo tol ko to a mo ka mai i he nga lo pe pa pe ki nga lo e a i he ta programa ta to ta lo to nga we ta mena ke ni ta forget ta to malo lo motor mo aha ka te te ke mo lava to nga we ta mo nu wat ka motor i he to nga ko ya o e weekend ta mo no nga hi fatong ya ka ke ko o fa ma lo foki i ka motor fa na mo fra ho ko mai fatong ya pe a pe e fra ma lo ki a te ko we na o nevela i nga we ko ni ta fra os mai por ka ma ko ya pong pong ni ko fa mana pe ka mo tol pe ta por ka ma fra os ko e pong pong ni o si wan noa a to kon fra la mali o pe fa fika u li ami a le le noa me sia si a tonga ho e ki pe pe fo ke fa mana to to pe ta por ka ma ko ya ki to kon aki o weekend ni pe me ta hawa ho ata ki he ono e fiafi pe ke pure lulu ka u pe me tolu e fiafi ki he ono pong pong ni tua pule lulu ai pe hange ko mea kai kai ke fano mai ko gre o ke ka u te ki folau ki tonga au pe tolu pe a foki mai ka te kai foki ma wa se ai a weina te kai ke mas fonu ko to fonu ko to va ka e ko ke ma se ai i he toi nga koni wa ka ko ke tu be te folau be i a pule lulu ko malo ia tui ke a kako tui be te fola be pule lulu
1: ne ma eva halo tari mai koe ia
0: koe ia ma mo fae ke ma ke alo nga ia ne bola
1: io
0: koe kako fa ka ma lo apito ka moto pe a pe foki ki he a we ke ka u ta por ka ma me tolu e fia fi pule lulu we ka u ki o no ka ye ko ospen de wat peta mai fas pe hoka ta beta o programa fra osi bon bon ko ke kol fa mo pe ka ban na ngai to fatongia na kai ke tau pe mo e fa fatongiani pe mo fa mo mo yang e ki mal tolu a i he repa os ma be mo visa ia e te wal pe ki kol mo tua ko te ai ke wal pe te wal pe kol mo tua o no fo gai repa kau atu malo uena kau atu pe ha ta fas mo ta dale ke ta programa fra aussi malo

koe tohe ku mana ka la tō ke whai mea i hotau pou pou o i pou pungin. O hai e tohe ai palawhita ko isa ia. I ono taha wai wahe o ku kamata lau pia mi hono ula ki ki hono ono e mesi. Tohe ai palawhita ko isa ia, taha wai wahe. E u kamata lau pia mi hono ula ki ki hono ono e mesi a e pia hono whakalea. E aho ko ia te ke pehe e si hawa, i u whawhita i ke te koe, e leongo, ne ke hou hau, ka ku te whawhi e maare i au. Ta kai koe o tua, ko hoku whakamu ui, e u whalala, kai i kai manawahe. E koe eki ko si hawa ko hoku, maalohi ia, moe ku hiwa, e a kua hoko, hoki ia ko hoku whakamu ui. Oia, e mō utu ai mai e whiwhia, me he ngahi matawai o e mōui. Da i he aho ko ia te mō pehe. Whawhetā i gesi hōma, ui ki o na hua whā, whakaha e ne ngahi ngā ue i he ao o e kakai. Whakamatāla ko hiki hake hono hua whā hiwa, i a si hōma he kua ne whai ai ngahi mea lerei au pito. Whaku ilo ia e he mamani ko tō pe. Kalanga, bea mawawa i e whiwhia a koe o kunofo i sai o ne. He o kulahi a e toko taha maa ni onio i stari e toku ia te koe. Koe tohi peia po to o mai e tongtongini. Ke e whai aki hatau o pou o tongtongini. Ka ko whai e whakaukau ki hono tono e bensi. Tohi e palopita ko i sai a taha wai wahe ne lau ko taure soni. Koe ono o e bensi a iau pe ono whakarea. Kalanga te amamawa i he whiwhia. A koe o ku nofo i sai o ne, e o ku lahi a e toko taha maa o ni onio i sleri. O ku ia te koe. Koe konga ia ku manako no tō ke tō mai e pungpungini. Ke e pai mea i hatau o pou e pungpungini. Ke e ke tai hatau o pou e pungpungini. Tau tuku pēr kua whita i me langi langi ke o tua, he kune a whio e langi o e kaki langi. Kai umā ki ai pōtu o ku whai atuai ai whakahoko ai whatamia o e pōpungi. O kei matā whitonga no whina ngalo ke i whanau nau ai tapa gotoa pē whanua mo e kureanga. Ka tau kua whita i pē he ne kei hoa ki iwi ke mātu ngai he tau lawe he koloa e pōpungi. Tau whanamoa hana ngahire o e uri ore ato a kusi i tua tēnai i ai e tu whaka kau kau a he tau mai hoko ta tau. Ka tau kura whita i te ko i mea ko kei whaka koloa ki i nau nau i ai ho tau ki pureanga masiva ko eni. Leongo ku whai e ongo a re o e tau te ngahi waha a pureanga whaka tua maa mani. Ka e whaka whita i te ko ki tau tōru tau kei ma ai mo ui. E tau kei hoko ko i mea ngāwe ai ngāwe o tongkongi. Ko e whakawhitai o ke lau maare ki ko wana e whanua, ki whaka lau maare e peho tau pare mi a whiri, ka maro i minista, ai pare are au ke i whaka lau maare e kau taki lotu. Ka e umaki ki nau tolo si kau tātoka he mohenga kaungata, ka e whakawhitai pe ko ke i whaka koloa e pongpongeni. Ko ku ke i koloa ia ia i ngau e re tio e pongpongeni. Tau mea ana e pūri e tau whanungoa, ngahi. Mi sone me ngahi whakau kau, me ngahi tuku tāla kua whai ma e whanua, me ka kai o pūri anga, moho tau ka kai whoki ke mau ai māma, pe amore rei o whanunga anga koe. Tau wha malo o tau pē, koe whakakolo a rei, ai tare ki tā pūre. Pia Filippo Motulalo, kai e mate ka utohone ka ngawe o e pō ke whāna situa, rin tā pas, ka mā lātu whanua. E e ke alosa tui, ki e whamalo hatu eni ki a tron pū, pe e whamalo lahi atu ki a te witamaka, ki a moe rasi osi e ngawe mahu inga e pongpongini. O ku kehe ongo e pongpongini e te tau lawe he malakonua e pongpongini pe a hopo hono ngahi la a, pe tau wā kai e ngai keitu la a hono ngahanga. O tōku tai pe u tau kei ma ua e mo ui,
kako e polo aku tau ngona inga ya honi. Aku ke i tonga pe a tonga, ke i ongo maari e pe neo fau, ke i whakala ako e fia lele i pia tu po wano, ko e tu i o tonga. Kurau maari e tahine kui ni, ko e te hu, o tonga. Malo ke i whakakoloa lele i pe o fau, ke i tonga maari e pe a e tu i tulu mafua, ke i whakala o maari e tamapirine si hoko o i e tu i tonga leo. Kau mai tahene perintesi, malo ke i whakakoloa lele i pe tu i perehake, kau mai pare mia uwhiri, ho i minister, kau mai kau takilotu ho tau ki whanua ofa ke kau e polopola e pongpongini. I he whakakoloa ho tau lāmia i he pongpongini. Koe tāanoa ho tau mesi ki tau tāanoa i he pongpongini. Koe ia pē ona whakarea karanga pia mawawa i he piefia a koe o kunofo i sai o ne. Te kulahi e tokotaha mā oni onio i sleri o kia te koe. Koe whakaukau pe koe ulu o mahina, koe ni o kupeha na whakarea. Koe otua ho tau mālohi. Koe otua ho tau mālohi. Koe whakaukau ia ai ngā ue, koe de soni, ko kulau mati tau tolu, ai pongpongini. Kāku mahino ia katika tau tolu e mahina koe ni ko hiri anga kere kere mo hiri anga mea. Koe mahina painga ta aini e tau lawe i o laki o e tumutumu o e ta u. E aku tau whama opo opo aki ko hono tolu i la ka ngaini o e tumutumu e ta u. E a mea no te waki o no ngahi whatungia, kau mai ngai kawenga ke fua. Kāku mahoinga pē ke tau tio pē ke heanga e tuku fua pē mai anga ngāue o ku tau lāwea i he pongpongini. Ka i he tuku koha tau taimi, tau lāwe rewa ki he tau ngāue, i he taranoa ko ia ko o mai ka tik tau tolu he pongpongini. Ko e te hui ko ia o he pongpongini, ko e tohi nai ahai, ko e tari, ko e tohi ai palofita, ko isaia. I he taimi o e palofita, nāne hoko ai ko e palofita ki he kakai siuta, ko e pureanga whakato ngā kā ko e lahi e ngāhi palofisai a Isaia, nā e kau ki he ngāhi pureanga kehe. O e kai ko siuta pe, nā e mo ui a Isaia i he taimi, nā e whakauhai a e pureanga whakatoke lau o Isleri. E he kau āsiria, nā e rea, aki ai fina ngalo o e otua. Tolo tonga e konga o Usaia, se o Tami, Ahasi, Mohesu Kaya, koe hatu ia o Suta. O kumahino koe konga lahi o e moui a Isaia, nane ngawe aki, pe nane ngawe i Serusarema. Koe hinga o e Isaia he talanoa whakahepe luho no hingoa, koe otua whakamoui. O omi e he hingoa whaka hepelu o e ni ai whaka mā o opo lelei o e kakano o e tohi. Pia koe kalasi o piai ai tohi koe ni ai palofita ko Isaia. O kukau ai tohi Isaia i he konga palofisai pe ki kite o e fuakawa motua ko e tohi uluakia i he ngahi tohi o e kau palofita lala. Pe koe kikau atolu i he ngahi tohi o e fuakawa motua. Koe te ngahi mea mahu inga nai hoko, ki he anga e whakau kau me whakatūtuu o e pongpongin. Na e tupuha ke a Isaia i he taimi na e meteki ai a e pure anga Isleri e he kau Asiria. Na e mamata i hono whakahauhi he otua a e pure anga siuta me he kau Asiria. Kana e ilo eia he aho e tō ai a e pure anga siuta ki Papilone, nāne hiki a e wholopola a e otua, kau ki ngāhi me ani, pia moe hoko mai a e whakamoui. Pe ngahi whakau kau e pongpongini, e whakahoko e whatongia e pongpongini, na e tala e Isaia ki Isleri, koe nā wangahala o ku whakatupu ono toutou o hofi ki nau tolu, e ngahi ture anga. Nāne toi whakahā foki, ai whaka auha whakaririfu,
oku tūnuku mai. Ko e whakaha e Isaia, ko e ui ia ke rea ma ae o tuā. Ko e taha e mea mahu inga ka te tau tolu a kristiare. Ai, mea ngāwe aki ae he o tuā a Isaia, ke ne rea ma ae kakai, te ko e rea ma ae ture anga moe whanua, ae mea katoa pe o ku whina ngalo ke ai ae o tuā. He gune a fio i he o tuā, ae mea katoa pe, na e ihe palofi tā, moe ngāwe, moe whatangia katoa pe, e na eu i koe a Isaia ke haolea ma ae o tuā, me talangi e Isaia ke he o tuā, he o tuā, o ku o whanongo ki hore o, ka koe potu o ku nofu ai, koe potu e longu tu tā maa. O ku kai ke tāu mo au, ke u whai ho ngāwe. Ko tāri koe nai whai he āngelo ki a Isaia, o kai ko tāu ai me āni ki ho ngutu, pe a kua whakamore more i kati ki hapa koe whakamore. O tāu noa ke ai e wholawhola o e pongpongin, ai ngāwe mahu inga nai whakahāi e Isaia hono uia, ke rea ma ai o tuā. Ko tō e whakatokanga Isaia ki he tautea e o tuā ai angahala, pia ne tō e tānaki at foki ai tala ofa o e whakamoui. Ko whakaha e Isaia o ku houhau ai o tuā koe uhi o Isileri pia moe ngahi whiri o Isileri. Nā ne whakaha ai, ai anga o no whaka auha o e pule anga anga kovi koia. Whakaha e palofita e hoko e kahau o no whaka auha e o tuā, ai ngahi iwi o e angahala i mamani pia toki whakatuu o no pule anga. Ko ta hai e whakaukau maari e ka te tautolo e ha kristiani, ai hanga e he palofita o whakamatala e Isaia, ai ngahi mea o ku hoko i Serusarema. Ko he lotaki po o pula e he pule anga Asiria, ai ka kai o Isleri, pia toi o hofi o siuta, whakaha e Isaia, ai ngahi, anga hono whakahaofi e he otua a siuta i hono whakaauha ae tau a siria. Ko e whakahaha e he tui e sakaia a ene koloa ki he kau a ahi me i Babilone. Talane e Isaia e toe whakafoki mai ai kau Babilone o kapa a siuta pea ave mo ene koloa. Ko ta hai e whakaukau maare e gati tau tolu ai pongpongin ai whakamanatu ko whai ka tek tau tolu i he wholawhola ko to o mai he pongpongin. Kalanga pia mawawa i he whiwhia a koe o ku nofo i saione he o ku lahi ai tokotaha mā oni oni o Isleri o ku ia te koe. Ko e whakamanatu ka tek tau tolu ai pōpou e pongpongin ko e whakaukau e mahinani ko e otua ho tau mālohi. Ko me aia o tau tui ai mo whalala ki he ngāwe pia mo e whatongia ko ia ko whai e he palawhita i he ngāwe i he wholawhola e pongpongi. Noloa ho tau kini ka tau tānoa be ki ha mea e ua no no e tau ngāwe o e pongpongi. Ko e unu aki ko e kuonga eni o e pureanga e tui ko ahasi pe ko e unu aki ae monu ia anga a ia o kunofo i saione. Kono wa ke tau kumia a tau akona o e pongpongini. Koe tala noa ia o e pongpongini ia te tau tolu. Ihe ngā aue ko ia o ku tala noa ki ai ae palopita ulua ki ae monu ia anga a ia o kunofo i saione. Pe tala noa ia ai pēteri a te pe koe tata tohi sā me. Pe kalanga ihe fie fia ki a sihawa a mamani kotoa pe. Kalanga ihe reo lahi mo hiwa fie fia pe a hiwa whaka mālo. Tuku ke u ulu ai tahi mo hono fonu o ia o mamani mo ki nao tolu o ku nofo o ai. Ke pasi pasi e ngahi mai honau ni mā tuku ke fie fia whakatahi. Ai ngāhi mo unga i he ao o Sihova. He o ku haere mai i a ke whakamau a mamani.
ene pa mawa mamani he ma oni oni pe mo ka kai i he anga tonu ko me a ko to pe ke na faka malo i he o tua o ko ke na ki foki e tangata to sa me a e ka kai siu mo e sen daire ke na o ngā ue aki a e fola fola a e o tua ko na hai e whakau kau e pong pongini ko hā mahino mai ka te tau tolu e ku afio ai a e tomata ma oni oni o Israeli o ku ia te koe. Ko ne ai a kuhanga ai he pēteri a ke o whaka mahino ka te tau tolu. A e ngā ue te koe tāwha tāwha, a e whatongia kuhanga e o tua o whaka whatongia i aki ho tau pure a ngā pia mo ho tau whanua. Ko e tala ia nei whai e he palofi tā. Tēnau hiki hake honaure o tēnau hiwa koe uhi koe mo unga a sihova. Tēnau kalanga me he tahi, me ha potube, tēnau whakahoko ai ai nau nau. E ku nau mōnu ia, e ku a fio ai, ai tōtaha mā oni onio isleri, o ku ia te ki nau tōru. E tala noa ia, ai palofi tāna, ne tala ke whanau a isleri. Kalanga pia mamala i he fiesia, a koe, oku noho i saione. He oku lahi, ai tokotaha ma oni onio isteri, oku ia te koe. Koe taha koe tau tala noa pe koe kumiha tau akonaki o e pongpongini. Koe whakatu uatu ka teki mo tolu si kaunga whanonga, no kainga whanonga kotoa be o e pongpongini. Koe whakatu uatu ka teki tau tolu, koe kumiha tau akonaki. Koe whakatu uatu oku mahu inga ke tau whakapapau i ai potu o kuto tonu ke tau nofo ai. Koe whakatu atu he pongpongini. Koe potu ia tene whaka mao nāwale lei koe mo fie fia a koe o ku nofo i saione. Koe whakatu ia he pongpongini ka te tau tolu o ku mahu inga ke tau lata pe te tau nofo i saione. Koe potu ia te tau whetaula ki ai pia moho tau o tua. Koe potu ia o ku awhio ai e toko taha mā oni oni o ku ia te koe. Koe au kia e tala monua ka tiki mo tōl kotoa be. Ai kau whanongo mo ki nāu tōl kotoa be ku nāu lāwi he koloa o e pongpongini. Tala tu pia e ofa pia moe tau ki ai o tua o ku kai ke whiriwhiri mānako he tau mo ui. Koe whiri a ki tau tōl he pongpongini koe mea tau ataina a ki mō tōru, koe hāho piri. Tau mōni pē tala e pēteria ke ke whanawa isleri, he nau tūta ke whanua e tala o wha. Ka koau mohoku whare, te mau tau e ki mō tōru a si hawa. Ke tau lotu, e o tua māsi mafila. A koe koe au niu, pia ko koe koe tāpu hāho hua wha e langi o e ngahilangi. Mau ngona he pongpongini, tono tawaki, ai tau whetuku ai whanonga anga ku mau iai. Ka mau whawhetai ko ki mau toleni ku mau hao mai te mata e tanaka tau here. Ka koe here tā kehe ku mau lawe ai he pongpongi. Ku o whakahawhi ki mau tolu ake ai mo ui pe mo e tau hele lei. Whakapeloa ki mau tolu ku mau ngahi loko whare takta mo e whamiri. O ki tai te mau kaunga kau i he mea ku mau ngona he ngahi ahoi. Koe tala e palofi tā, mai tūtu uni a ngawhai e whakamau, mai tūtu uni a o tua. Ka vua ne whima o ke whia whia e ne kakai i he ngāwe katoa pē ku mau malawa ke whai. Malo mo o ke toka maari e pē ho o wha, ki mana tua mua e pongpongin. O ke i whalau maari e kowana e whanua, pe he ke pare mia ka o maa kuminista a kau takilotu. Koe tō mua ke whia whia ke i hongo maari e ne o wha, i mana tua si mātua ko na ongosia, mga mai si kau tūnga kau kaunanga. Nā nā whai no lere ki i mai fuka, i he aho ane a whi ki e pongpongini. I he tale kita o e reiti o ke whiripo motulalo kau mā i tāpas. Nā tu whanua kau mā lo sutui, pehe ki a John Pulu, ka e umāke te tamaka. Pea mohono te wake tābuni o e whatamia o e pongpongini. O kia e whakamālola, he kohi ngā koe whaitongonia, ko ke kei mana tua peho mau ki pureanga. Maungona he tala noa e ngalu ea e ngahi,
whainga tata ko hoko e ngai whanua mo mau ki pure anga. Ma whakatai pe koe kei wiringia whukautanga ki la koe sia lelei pe o te pōwono. Tahine koe ne, ka mai tama pere nisi, pehe ki he tama tui pere hake, ka mai pare mia whiri hok minista, ka mai kau takilo toko mau whanua. E o dua, ka more more a kaswa mau pua pua tong pungini, tuku pe langlangi ki kei hoko pe langlangi a whapio. E rei katoa e kai au sia, whakatolo tu mai meilo to langi. I nga utolo panongo me he ope, i nga utolo ke nga ua he pungpungini e ngā ue. Ai whatongia mau e ngā he pungpungini. Mau kolo ki lalo kore mālo hito toa pe ia karaisko e alo. Kā te he mau whalamuhui. E tā pua ke tau e kasi su karaisi. O whalahe e utua koe tau tamai, se ui me lau maari e kumā oni oi. E nga utolo tāpu mō ngahi alo sa, e te ki mau utolo o wahiri. Ai whaipi ia o tāingata. Amen.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga ko tope ko flipo motulalo pe mo ngo ngo. Aho ho ful ma valu ko ni o sune wa fe wa no. Na fra e minista ko e kai pa siki o pe o ku ke si o pe pure anga ia ke fatongia ke fra hoko e potunga awe ko ni kai pa siki. Ka ko e ne tu hetai mini o ku ne pe o ku ma inga anga fare i ko e tena o mai ke taimi ko o fo tu tu ai halao. Pe fekau aki pe me kakai pasiki, kai kai koe whakahoko whatongia. Nane pe whoko e potunga au e kakai pasiki o kulahi fe unga pe. Ka koe ni ihio ngai whatongia aia, e lawa ke whakahoko ia e ngai waa kehe o e pure anga. Nane pe whoki o kuiai pe me ngai porokalama ia e ke i lawa pe e pure anga ia whakapa anga. I kai koe ia pe, ka kuiai e ngai ngā au e ia, e lawa o kaunga ngā au e mo e ngai waa kehe o e pure anga. Oku ongo na mai ha tuputa amaki e minista ko ia ki immigration a New Zealand ko uhi ko e tō nou nou i hono whakahoko e whatongia ko ia e kaunga aue immigration. Ko tutu ni ai he minista aia, Erika Stanford, ki he commission ko ia ki he kaunga aue whakapureanga, ki he whakatotolo i pena e anga whewhe, ai tae whakahoko ko ia e kaunga aue immigration ai poloseki ko ia whiunga mo e paanga e tolu noa miliona. Na pehe kaunga aue me immigration anau whakaunga e ki nau tōluia, ai mea au kuhui ko creative accounting. Pe uglava pe ke whakatonga ia he nihi, ko accounting i mioi. Ke oua e lava ai kabineti ia o ilo ki he proseki whakateknolosia, se kau aki pe amoe malu ko ia ai kau āwhonua. Ka kua tae whakaonga ia i he kau ngā ue ia, ko hi ko i kai ko ia ke pāsi he sivi na e whai. Ko e proseki ko e nina e kanseri ko uhi ko i kai ke ola, i whaataimi o novema wafe tahavalu ki novema o wafe wanima. Pena e pe minista aia, na e ue i o whakapuriki i he kau ngā ue, ai ngahi whakamatala ko e ni mea teia, o i kai ai tene ilo, pe pehe foki ki he minista o pure anga koe ki mu ai. Lo tonko ya, ko tari he pure lahi e potu ngā ue ki he whatupu pisinisi pe mounga ngā ue, ai ripoti ki he tono uno koe e kau ngā ue immigration e whakalaka whakateknikare. Ko ia ko tu uai e pure ia o poupo ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whaonga e komisiona ko ia ki he ngā ue e kakai. Nene peheo kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka i he loto ko ia e potu ngā ue. Me he si taha ki he lahi taha e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a eni whakatotolo. O ku iaia e hoha e minista maalolo ko ia e pureanga ko uhi ko e fufu e kau ngā ue ha whakamatala o i kai ilo ke ai e pure anga e aho ko ia ki ngai wha e fua tama. Ake e na fua pa anga aho no teu i ko ia o i kau whai whakaata pe koe konga pe ia palani i ke tae totongi e se vesi ko e ni. Na pe e Aisha Vero ko e whafofonga e ni o i wha i leipa te na fua pa anga aho no skeni ko ia o i wha e fua tama pe a whafofua ko e totongi o i pa anga e ua walu miliona ki he tau. E fie mao fōki pe moe paanga ia e ono miliona ki hono ako i ko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao ko ia ki he skeni ka ugne tui e lava pe ke matatari ai ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e ataha Pasifiki ka koe social support worker mi Wairarapa. Nane pehe ko e tutu ko ia o se vesi sosiale e lava ke ne uesia ai ngahi whamiri i he feitu ko eni. Na pehe e Caroline Tūria, ko e wha e tonga eni ka ko e whanau support worker ki e ngai whamiri, i e feitu o Masterton mu Wairarapa, o kulahi e ngā ue, pe o kutoko si i e kau ngā ue, pe o kutono no wai e tari ko ia o kwhai me he kakai, ta tau te fito i he nau fie mau, pe o kutoko lahi he ni mo i kakai Pasifiki. Ku o mao whainga maari e a e whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu, ki hapolo kala maako ngā ue me he ARA Trades Academy. Ko asi i he ngai whamatala, ko tupu aki ai peseti e taha fitu po intolu, ai toko lahi ko ia a kautae mao ngā ue i he fonuani, tau te fitu e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e wahe ia i hapa anga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako i o e whaa nau tupu, ke mao hanau ngai whailonga ako, tau te fitu i he malae ko ia nima mea a, mo i ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā aue ia ki he ngahi apiako ke kehe e fitu. Ke teo i ai whānau ki ha ngā aue ma uanga mo ui i he whakatau aki pe a moe ngā we. Nei pehe e Willy Malakai, o kuna ulo tonga whenga we aki wā awhi pe a moe malai wakapuna whawahapore anga koi au Aokalani, ke mao whainga maari e ngā we, apprenticeship mai whānau. Whakao sipe, sipoti, ko osi e ngahi tikite ia koi a ki he whetaulaki koe a Hurricanes pe a moe Chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Kai ke he okwhai e tala noa ia na alawa ke toi whakalahi atu a ngahi nofo anga. Ko e whatoka ngā bē ki he kaumamata e iai e whakawhiawhia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me i Wellinga Toni. Ka tanga pe o ngongu ko mai makitautole ako ni whatanga pe ki mu maha o lerei ko o Fripo Motulalo tu a whata.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.